Hello sa mga friends na tondera no nga nag-connect via FB temprano pa kaina. Sa aton nga TSK, si Sis Lenny, Sis Bevelin, sa Babas Fontich, sa Hilahos Family dera sa Banga. Si Sis Noralyn, sa Garcia Hospital Family. May ayad gid nga aga. Si Tristan, good morning daw, Migo Dave. Kagina sa aton nga balitaan. And si John D, na mati man kagina sa balita. Present na da subong sa aton FB Live diri sa ONP. Nara gyapon si Sis Nor. Thank you sa pagpamati, Sis Noraline. And ari naman di si Kuya Edgar sa aton technical side. Magbulos kay Kuya Don. And earlier this morning, ari man di ang aton mga pastor sa Baptist itong listahan diri man. Nagsulat to sila kay Inasang ilang pangalan. Di indiri, may good evening man.

0: Pabalon sa Oras na Pilipinas.
1: Ay, nagsulod na akong bed para sa aton niya, no? Sa aton niya pabalon. Sige, taga-ananay naton Ligua, Subong, ang aton niya pabalon. Kay karon i-shoutout ko ng mga pastors naton nga nakaupod kagi ng aga with Pastor Alex.

0: Para sa aton nga pabalon for today, ang aton nga verse, basahon ko sa Book of Isaiah. Isaiah 49:15-16. Can a mother forget her little child and not have love for her own son? Yet, even if that should be, I will not forget you. See, I have tattooed your name upon my palm. The Living Bible Version ng ginbasa ko. Sa hiligay nun, basahon taman ini, Isaiah 49:15-16. Pero nagsabat ang Ginoo. Malipat bala ang isa ka iloy sa iya anak? Hindi niya bala pagkabalak-an ang iya ginbata? Bisan malipat siya, hindi gid ako malipat sa inyo. Verse 16, O Jerusalem, hindi ko gid ikaw malimtan. Ginsulat ko ang imong ngalan sa akon mga palad. Ginahuna-huna ko pirmi nga mapatindog liwat ang imo mga pader. Ikaw bala abyan ara sa cycle of overworking? If you are trying to prove your worth paagi sa imong career, you need to remember your value to God. Ang pagkuha sang aton nga value base sa kung paano tayo gina-value ni Lord is the exact opposite of basing your worth on your work, your career, or your full-time role. Damo ang nastak sa amo sina, no? Nga cycle. Nga matyag nila kung may maabot na sila sa kabuhi, magtaas man ang ilang value. Basing our value on how God values us is somehow countercultural kay sa kultura naton sa siniya kalibutan. You've got to prove you matter. Amanang reason damo sa mga tao hindi makarelax because they confuse their work and their worth. Confuse nila ang ilang net worth with their self-worth. Kaya, ambal nila, if I work really hard and succeed at work, then I am valuable. If I'm not productive, then I'm not valuable. Balan mo balang butig ina? That's a lie. Wala dira nakabase ang tuod naton nga value. Daw na adapt natin ina sa Western culture kung sa diin, ang identity sang isa ka person often revolves around work. Kaya, damo ang naga-overwork in an attempt to prove themselves. Damo ang nagapati nga if they achieve a lot, then they must be worth a lot. Pero tandaan mo, ang imo significance has nothing to do with your job, your career, or your achievement. Hindi mo kinanglan i-prove ang imong worth. God says that you are already extremely valuable. You will never be more valuable to God than you are right now. And you will never be less valuable to God when you are right now. Ano ka valuable kita? Una, hambal sang pulong sang Ginoo ang Biblia. God created us in His own image. kita ang special sa tanan niya nga creation, ang tao ang pinaka-special kay gintugan niya kita nga kawangis niya. Kaduha, Jesus died for you. Ginhatagid mismo sa aton Ginoong Jesus ang iyang kinabuhi dito sa krus ang Kalbaryo para sa aton nga kaluwasan. He left the splendor of heaven. Tungod wala sang iban nga paagi para kita makabaton sang kaluwasan halin sa pinalidad sang kasalanan kundi ang iyang kabuhi. So kabuhi gid ni Jesus ang iyang gintubos para sa imo, para makaupod niya kita dito sa, o makaupod naton siya dito sa iyang aging harian sa langit. Katatlo, if you receive Jesus, no, if you are a follower of Christ, ang Espiritu sang Diyos, si God the Holy Spirit, nagapuyo sa imo. Ina nga mga rason, enough na para imo mabalaan how valuable you are. Tandaan mo, wala tagintugan ni Lord without purpose or intention. The fact that buhi ka subong means God wants you alive kag may purpose siya sa kabuhi mo. Tandaan mo, you are priceless. You are His masterpiece. And it's not what you do that gives you worth, but who you belong to. Tungod you belong to Jesus, you belong to God, you are precious. Kagambal sang aton ginbasa nga verse, may marka na kita, no? God has a tattoo of you. Badara sa ginbasa tanga message sa verse 16 sa version sang TLB. See, I have tattooed your name upon my palm. Di na mabura, no? Once nga ikaw ginkilala sang Ginoo, no? Kag ginbaton mo si Kristo sa kabuhi mo, no? Perfect bala kita? Absolutely not. We are broken. We are sinners. But tungod sa ginhimo ni Kristo, na-redeem kita and very precious sa tubang sang Ginoo. Kaya you need not prove your worth abyan. You are deeply loved by God. He has already proved your worth on the cross. Naman ang aton nga pabalon subong nga Wednesday.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

Alas 8:16, shout out sa mga pastors nga nakaupod na Tondri Kagina sa DXKI, Pastor Romeo Celose, Pastor Henry Pasamonte, Pastor Victor Dalagan, Pastor John Mil Bilonio, Pastor John Paul Cordero, Pastora Pinky Estrella Aurelio. Hello, Pastora. Si Ate Gina Nawal. Pag si Kuya Florencio Nawal. Ari Mandigali Kagina. Good morning da sa inyo, Ate Gina. Pastor ay Kuya Florence. Si Sislaika Gomez. Si Pastor Eliseo Shera. Ring isa, hindi ko kayo mabasa. John Carl? Ay, tama ba? Daw pang doktor ang agi. Si Pastor Andrew Guadalupe. Pastor Andy, hello. And si Pastora Rodelia Galiano. Ring isa, budlayan ko. John Carl Guro. John Carl. Pa... Message lang ni Pastor, ah. Ayan, hindi ko mabasa ang ano ba, ang iyang agi. Ayan, sige, message yun lang ko diri ha kay para ma-shout out naman si Pastor. Pastor John na lang. Ayan, so hello, kag message nyo kami sa 0963-180-1469. Thank you, Gid, mga Pastor, sa inyo nga pagpangamuyo, pagbuylog sa pagpangamuyo, kag bugos nga suporta sa ministry sang FEBC, and of course sa mga bulaton man, no? Sa Ginoo. Padayon. Hello, kag happy listening man. Dara, liwat kay John D. Nagapamati via FB. Happy birthday to my dear friend, si Miguel Leia Navarro. Dara, sa DYVS Bacolod. Today ang iyang birthday. God bless you. Kay Miguel Leia sa real time. Diri kita anay sa aton mga public service announcement. Paagi sa action line, idolong sa aton ni Miga Jen. Out sang mga importante nga mga pahibalo.

0: Action Live.
1: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self-paced online course para sa Introduction to Internet of Things o IoT and Digital Transformation sa July 27 to August 2, 2026. 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sa DICT R12 South Cotabato Province.
0: Action Live.
1: Ang city government sang Coronadal ginauhag ang tanan nga mga lehitimong tricycle for hire drivers nga magsumite sang valid driver's license sa City Franchising Office sa pamaagi sang inyong TODA president until July 29, 2026, 2 p.m. Ini nga mga dokumento kinahanglanon para sa pagproseso sang 2025 LTFRB fuel subsidy.
0: Action Live.
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 29 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos ng coverage area sang Barangay Lamlahak, Lake Cebu. Sa July 30 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Siloton, Lake Cebu. Sa July 31 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Salacafe, Tiboli. Sa August 1 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan coverage areas sang Barangay Disawo, Tiboli. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action Live.
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
0: Action Live.
1: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action Live.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action Live!
1: Ginauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Live!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Live!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Live!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Inisya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Live!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
0: Action! Live!
1: Ang Philippine Council of Evangelical Churches may ara sang Adopt a Pastor campaign. In line sa natabo ng 7.8 nga linog sa General Santos City sa Jose Abad Santos kag Sarangani. Bangod sini damo sang mga nadulaan sang balay, panginabuhian kag lakip na ang ilang mga church buildings. Sa pamaagi sa Adopt a Pastor, pwede ka mo maghatag sang 2,500 basic monthly food support, 5,000 pesos family recovery assistance, 10,000 pesos comprehensive monthly support. Pwede ini siya makabulig sa pagbangon sang isa ka pastor, isa ka pamilya kag isa ka komunidad. Para sa PCEC bank account details, bank name BDO, account name PCEC, account number 0039800243, branch Anunas - Camias. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-PM sa PCEC FB account.
0: Action! Line!
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster-ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soxergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period, August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soxergen FB page.
0: Action! Line!
1: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. sa September 18, 2026 dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Kathy 0838771122.
0: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 8:34 ang aton nga takna biyan. Hello everyone, humble ni Sis Michi, nagapanamyaw da sa aton FB. Hello man kay Sis Gemini sa Ante Kagong Families. Ayad-ayad nga morning da sa inyo. Alas 8:35, una na itagaan natin ligo ang aton nga talakayan portion. Makaupon natin ang aton information officer sa Office of Civil Defense. Update lang kay sunod-sunod ang mga insidente sang baha tungod sang sigisiging nga mga pag-ulan nga aton nga na-experiensyahan sang nagligad nga mga inadlaw dala sang bagyong Quiapo kag Habagat. May mga areas diri sa aton nga perte ang baha. So ibaloon naton halin sa OCD 12. Kumusta ang ilang pag-monitor sa sining mga area, anong mga intervensyon nga ginhimo sa aton nga gobyerno? And mga pagpaandam man kay posible paghihapon no ka-experiencear kita sang maulanon nga mga panyempo.
3: Trivia.
2: Oh, nagsulod ng trivia bed ko. Ano man? La pamiga dyan? Or pwede na? Ano-unahon ta? Ang trivia o ko na nga ito niya? Kwan? Yes. Okay. Gina-contact na lang gin ni Miga dyan. Unahon lang ni natin kayo. Para makakuha kita gila yon sang update no, sang subong nga sitwasyon dari sa Region 12. Mayuga ni subong no nag sanag-sanag duman pero kahapon sang hapon kusog man gyapon ang ulan. Kumusta dira sa inyo? Nag-subside na ba ang tubig baha? Na dira sa may Maguindanao kay sining sige-sige ang ulan kay nubo gid sa inyo. Apektado gid no ang aton iyang mga kababayan dira tungod sa mga pagbinaha.

This time, unahon na lang gid naton no ang aton nga trivia time upod kay Pastor Alex ang topic naton about hepatitis.

0: trivia for today.
1: Good morning sa aton nga mga katrivia kag mga ka-ONP. Welcome sa aton nga trivia for today. Isa ka regular features ang oras na Pilipinas. Kag istoryahan naton subong adlaw ang World Hepatitis Day, no? July 29. Amo ning aton nga trivia sa subong, no? Ginagunita o gina-remember ining World Hepatitis Day every July 29. Okay, usually ang tawag naton sini sa hepatitis hepa, no? Though shortcut na lang kag ginaisip naton amo siguro nang makuha naton sa mga higko nga mga pagkaon, no? Pero ari istoryahan naton ining hepatitis nga ini. Ano ba ang ginatawag nga hepatitis? Ang basics, no? Ang hepatitis amo ni ang medical term para sa inflammation sang aton nga atay or inflammation of the liver. Ang aton nga atay amo ang isa sa mga pinakapisan nga organ sa aton nga lawas. Pisan gina siya magubra. Pareho sa heart, no? Gina-filter niya ang mga toxin, nag-produce siya sang apdo para sa aton nga digestion. And then nag-store siya sang mga nutrients kag nag-regulate sang aton nga dugo. Kung ma-impeksyon ang aton nga atay, no, ma-impeksyon siya sa mga pilakasahi sa mga virus, magkuan ang aton nga atay, ma-inflame, no, magbanog. Kag kun indi mabulong, mahimo ining cirrhosis, no, or pagkasira ng atay, muning liver cirrhosis. So pwede siya nga mag-liver cirrhosis, pwede siya nga mag-liver cancer, no, kag pag hindi matabang, mapatay gid ang tao, no? Kamatayon gid ang resulta. So ari ang lima ka types ang viral hepatitis, no? Hepatitis A, hepatitis B, C, D kag E. Yan, lima gid, no? Hasta sa E, from letter A to letter E. Ang hepatitis A kag ang hepatitis E, no? E as in elephant, ma-spread ini paagi sa higo nga pagkaon kag tubig. Samantalang ang hepatitis B, C kag D matransmit pagi sa dugo, no, or unprotected sex, magshare sa mga dagom, no, ng dagom nga pang-injection, or mapasa sang nanay sa bata during childbirth, no, sa iya nga pagbunag. So ano ang mga types ng hepatitis, no? Diri sa kwan. Amo ni aton nga isa ka trivia, no? Which type of hepatitis is the most common in the Philippines? Kag pwede ma-prevent sang bakuna? Hepatitis A, hepatitis B, or hepatitis C? Yan. So anong answer sina? No? Kinanglan na balanta na, no? So amo nang aton nga question anay. Ano nga klase sang hepatitis ang pwede ma-prevent sang bakuna? Okay? Okay, so ano ang picture sang kaso sa mga hepatitis diri sa Pilipinas? So istoryahan nato ni, no? According sa Department of Health kag World Health Organization, 10% sa mga adult Filipinos, that's roughly mga 11 million people, chronically infected sang hepatitis B. Masobra sa 230,000 naman ka mga Pilipino ang estimated nga infected sang hepatitis C. Nung kagkalabanan sini sa ila, undiagnosed, no? Wala na diagnose. Ang liver cancer, which is one of the top 5 leading causes of cancer death diri sa Pilipinas, is strongly linked sa hepatitis infections, especially ang hepatitis B. No? So kung nakaagi ka hepatitis B, so malamang, no? Basi magkasakit ka sang liver cancer. Okay, dako gid ang link niya sa liver cancer. Kag isa sa pulo ka tawo globally, no, with chronic hepatitis B are aware of their condition. So ang siyam gali sini may hepatitis B na wala pa kabalo na may ara sila sang amuni nga sakit. Nga delikado ini nga sakit. Kay tungod nga ang hepatitis, wala sang sintomas. Usually, no? Wala siya gapakita sintomas. So, madamong ang mga tao, pwede mabuhi, mga pila katuig nga hindi nila alam na infected sila until nga ang ilang atay na damage na. So, abyan, no? Kung isa sa inyong pamilya na matay sa liver failure or cancer, pero wala gid siya nagainom, no? Ng non-alcoholic liver disease, no? Nagka-cancer siya pero hindi siya pala inom, chances are, ang rason is undiagnosed hepatitis. So, paano matransmit ini siya nga sakit? Ang hepatitis A kag E, matransmit via contaminated food and dirty water. Okay? Sa mga lugar bala nga, very poor ang kalinisan sa kapaligiran, no? And then ang hepatitis B, C, kag D via infected blood and body fluids. So, ano ang mga common transmission scenarios? So, muna nag-share natin kay ina, no? Needles and syringe, no? Mga tattoo or drug use, yan. Blood transfusion, no? Yan, especially before 1992 sang nag-standard na ang screening sang dugo bago i-transfuse, no? And then unprotected sexual activity, mother to child transmission during birth, tapos sharing personal like razor, no, ng pang-ahit kag mga toothbrush. Okay? So ano ang aton nga mahimo, no, para sa prevention sang hepatitis, no? Ang mayong balita is that ma-prevent gid ini siya kag ma-manage, no? Ang hepatitis A kag B pwede ma-prevent pagi sa bakuna, no? So mo ning answer naton kay ina didto, ano ang mga preventable nga hepatitis pagi sa bakuna? So hepatitis A kag B are preventable through vaccines. Sa mga infant naman, hepatitis B is given within 24 hours after birth to prevent mother-to-child transmission. Ano yung ginahatag nga bakuna. And then sa adults, especially healthcare workers kag high-risk groups, pwede man bakunahan against hepatitis. Yan. Sige kita sang hygiene, no? After magamit sa CR, magpupo, no? Nang ano gid, pangugas gid kamot, no, kag bago magkaon. Tapos siguradon ta nga malimpyo ang pagkaon nga ginakaon naton, although budlay ni kun permi ka blaga kaon sa sagwa, no, sa mga karinderya, no. Sa bagay kalabanan sa mga nagakarinderya, mga malimpyo man ang ilang pagkaon. And then drink safe water. Okay? Avoid risky behaviors, hindi mag-share sa mga dagom dira, no, especially ng mga mahilig sa tattoo, no, or razor, pangahit. Practice safe sex, no, kung hindi gid ka mo mapunggan, no. Yan. Although wala ta niya gina, no, gina-recommend. Pero kung hindi ka mo mapunggan, imuan nyo na lang nga safe na, no. And then, kadto ka sa mga licensed gid nga, no, kung gusto mo gid, hindi ka gid mapunggan, mapatato, or magpa-pierce, no, magpa-tusok. Yan, dito ka sa mga lisensyado kag balaan mo nga nagagamit sila sa mga sterile nga mga equipment. Okay, so may araman sa mga free services nga available sa aton nga mga barangay health centers nationwide, no, especially sa mga nanay kag sa mga baby. So ano ang treatment sa hepatitis, no? Halimbawa na infect na, may pag-asa ba? Ano ang treatment naton? Yan. So, huwag kayong madulaan ng pag-asa, no, kung may na-diagnose ka mo sang hepatitis B or C. Ang hepatitis B, hindi siya mabulong pero ma-manage siya, no, with regular monitoring and antiviral medication. Samantalang ang hepatitis C, pwede siya mabulong, no, in as little as 8 to 12 weeks sa mga bag-usubong direct-acting antiviral medicines. Yan. Ang treatment access is also improving, no? Ang DOH kag mga partners like the Yellow Warrior Society of the Philippines kag ang PGH Liver Center nag-offer sang free testing, counseling kag referrals. Ayan. Okay, so ari na mga answer naton sa trivia, no? Ang trivia number one naton is hepatitis B, most common type of hepatitis sa Pilipinas nga vaccine preventable. Okay? Kag ikaduha naton nga trivia kaina, makuha bang hepatitis by hugging, sharing utensils, no? Or using the same toilet? So, ang answer is hindi, no? Mas spread ang hepatitis through direct contact with infected blood or fluids. Hindi

0: to raise awareness, combat stigma, and encourage testing and vaccination against hepatitis. Okay? So, ano ang atong nga takeaway sini? So, ari, no? 5 golden points. Ang hepatitis, ang meaning niya is liver inflammation. Tapos, hepatitis B, most common nga, is nga preventable by vaccine. Tapos, silent killer ini siya, no? Di balaan sang kadamuan nga infected na gali sila. And then, vaccination, safe practice and testing can save lives. So, ang quote to remember is, the liver is silent but the danger is real. Don't wait. Ang proteksyonan nato ng aton nga tay subong. Okay, so, amuni ang aton nga trivia for today kag para sa oras na Pilipinas. Ako si Pastor Alex. Mayugid nga adlaw sa inyo tanan.
1: Trivia for today.
2: Madamang salamat, Pastor Alex, kay World Hepatitis Day, subong July 29. Sige, dali na kita sa aton nga talakayan portion. Makaupod naton ang Information Officer 2 sa Office of Civil Defense 12, si Miss Beverly Ann Santos sa piyak linya sa aton telepono. Good morning, Miss Ann.
3: Good morning, mayong aga, Media Joy, at sa lahat po ng listeners at viewers po ng inyong programa.
2: Yeah, good morning. Buti na lang maaliwalas na ang ating panahon ngayon. So, ano ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Region 12, makaligad ng mga pag-ulan nga na experience naton? Kumusta ang monitoring naton sa OCD?
3: Yes, Media Joy, dito po sa Office of Civil Defense Region 12. So, ongoing po yung ginagawa nating monitoring and coordination sa mga local government units within dito sa Region 12. So, ang natanggap po natin na mga report, itong mga pagbaha, flooding, ganoon din yung landslide. So, yung na-verify po natin na pumasok na report po itong sa Colombo, Sultan Kudarat, kung saan 388 families po yung affected dito sa barangay poblasyon. Mm-hmm. Although po, nakakuha kami ng update mula sa kanilang local government unit, sa ngayon po, sa mga oras na ito, dalawa na lang daw po yung pamilya na displaced doon. Mm-hmm. Sa kasalukuyan, di na nila kailangan pa ng assistance sa OCD, like yung sa amin kasi ang nakahanda lagi dito sa amin yung mga non-food items, on yung mga shelter kit, mga family kit, ganyan yung kakailangan nila sa mga una o within 1 week after ng isang calamity or disaster. Mm-mm. Sa landslide naman po, may na-report
2: flooding ba yung sa Colombo?
3: Aha, pagbaha po sa mula sa kanilang mga ilog, sa tayo pag-overflow ng tubig doon. Cause na rin po itong ating weather disturbances, like ito pong habagat, southwest monsoon. Ngayon naman, based sa weather forecast ng PAGASA, ang may experience natin na weather disturbance itong localized thunderstorm.
2: Mm-hmm.
3: So, nakakapagdala kasi ito ng heavy rainfall, yung tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na nagiging sanhi kaya tumataas yung water level ng ating mga ilog, ng ating mga sapa.
2: Mm-mm. Saan pa na area ang naapektuhan ng mga pagbaha at landslide?
3: Yes, ang nakuha rin natin ng mga reports mula sa Cotabato Province. So, itong Arakan, Municipality of Arakan, sa Kidapawan City, may reported din sila na landslide sa kanilang mga pangunahing kalsada or roads. So, yung nakuha namin report as of July 27, itong dalawang kalsada, itong Greenfield Anapolon-Katipunan route at itong Greenfield Salasag-Katipunan route, closed siya due to landslide. While sa Sultan Kudarat na sa Libak, sa Barangay Puloy, may reported din po na landslide doon.
2: So, saan dadaan yung mga motorista kung sarado yung mga area na yun? May ano ba, alternate na ruta?
3: So, ngayon po, hindi yan na-report sa amin regarding po sa alternative route. Pero sigurado naman po, nandyan kasi

0: ating mga local DRRM offices, nandiyan din po yung LGU, na-report na nila to sa DPWH para magsagawa ng clearing operations doon o para ma-restore po yung kalsada doon. So, titignan po natin na kung may update po dyan kung na-clear na. So far kasi ito pa yung natang pumasok sa atin as of July 27.
1: Mm-hmm. So aside sa Cotabato, Sultan Kudarat, how about Sarangani?
0: Sa ito recent lang na pag-ulan sa gabi, starting July 27, wala naman tayong natanggap na significant na report na incident sa mula sa Sarangani province. Yung nakuha natin sa Sarangani province, ito pang panahon ni typhoon ni tropical depression kaya po. So dito July 26 ito as of ang pinakalitas July 26 meron tayong dalawang patay at isang missing dyan yan sa Siamba Sarangani province. Ito yung dulot naman ng southwest monsoon o habagat at ito rin yung panahon na nandyan sa dito sa Philippine Area of Responsibility itong si tropical depression Quiapo.
1: Kumusta na yung bridge na nasira diyan sa may sa Pumaslas sa may Malapatan, madaanan na ba ngayon? May update po kayo?
0: Sa Pumaslas bridge po no sa Malapatan.
1: Kasi parang nasira ulit. 'Di ba nung nakaraang flooding, last week yata 'yun.
0: Oo. I-check po natin yan, no? Kasi ngayon kasi mga one lane passable na po yung na-i-report sa atin. Check pa lang po.
1: Sa so, ngayon, ilang area ang flooded pa?
0: Oo. So ngayon po, subsided na po yung mga flooded areas natin. Since hindi naman po tuloy-tuloy yung pag-ulan, mabuti na lang.
1: Yung sa Sultan Kudarat, yung sa Sultan Kudarat, okay na, nag-subside na yung tubig.
0: Oo, nag-subside na. Pero meron pa kami biniverify ng mga reports mula sa kanilang municipal dream offices sa flooding incident sa ibang pang lugar. So, sige lang po. Pag meron po kami ulit na na-verify po na report, aside po dito sa Colombia, Sultan Kudarat, ganun din sa long slide ng mga reports sa Cotabato province at sa Libak, Sultan Kudarat.
1: Mula last week, ilang area na ang na-report na flooded, Miss Ann?
0: So, sa record po natin, no, mga 6 sa buong Region 12, nasa 69 areas, flooded areas, pero karamihan nito subsided na sa Region 12. Nandiyan yan sa Sultan Kudarat, ganun din po sa Cotabato province sa Misayas. So ito nga kasi parang ang nangyayari, sunod-sunod yung pagpasok ng mga itong mga bagyo mula kay Typhoon Inday, Typhoon Quiapo. Tapos dito naman po sa atin sa southern part ng Pilipinas, ang na-experience natin, yung epekto naman ng habagat na napapalakas po nitong mga bagyo o na-enhance.
1: Sa kabuuan, ilang barangay ang naapektuhan sa buong region?
0: So sa ating latest po na count, no, itong sa tropical depression Quiapo, nasa 179 barangays ang affected. Ito namang yung time naman ni tropical cyclone Inday, 150 na barangay po.
1: Ang iba dyan, paulit-ulit na binabaha, no?
0: Oo, Migajoy, kasi nga, dito sa atin may mga low-lying areas tayo, yung mga lowlands, sila yung prone sa flash flood or flooding. Meron din po tayong, dahil na pag lumalambot yung lupa, pwede siyang mag-cause ng landslide. Kaya po, importante na we remain vigilant o yung mapagbantay tayo sa paligid natin kung aware tayo na itong lugar na ito bumabaha pag umuulan. So dapat yung lagi naming advice sa OCD, yung preparedness, yung lagi tayong handa kasi itong mga disasters hindi natin siya naiiwasan kasi po sa lokasyon na rin natin eh.
1: Mm-mm.
0: Ang Pilipinas po yung sa geography.
1: Mm-mm.
0: Nasa Western Pacific Typhoon Belt tayo, so dinadaanan talaga tayo ng mga bagyo every year. Kaya iba din po kung lagi tayong handa. Yung mga simple lang na paghahanda, like meron tayong emergency bugag, ganyan po.
1: At least may, kasi meron na tayong nabalita na talagang wala silang dala kahit isa, 'di ba, no? Nung dumating yung ano, yung baha sa kanilang lugar, no? So yun ang reminder na dapat may mga go bags tayo, no, para alam natin agad kung ano yung bitbitin natin in case, no, na magkaroon flash flood sa ating area. Yan. Sa ngayon, paano natin natutulungan yung mga kababayan natin? Ilang pamilya ito sa ngayon?
0: So, yung na-mention po natin noon, nasa 179 barangay.
1: Mm-mm.
0: At ang families po ay 52,369 families ang nakanilang na-validate.
1: Mm-mm.
0: Kung sa individual po, 267,381 individuals ang affected. Pero karamihan naman po nito naka-uwi na rin. Oh. Pero yung iba kasi ongoing yung ating ongoing po yung ginagawa natin na post disaster needs assessment po o yung tinatawag na PDNA dyan sa Sarangani Province at sa General Santos City. Particular sa GLAN, marami pa rin talaga ang nasa mga evacuation centers. Daan-daan na families pa rin ang mga nasa family din sa mga Tem City.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga po, ito pa yung start nung sa Lindol, yung June 8.
1: Doon pa rin sila sa evacuation.
0: Oo, nandun pa rin sila.
1: Mga
0: kasi nga, ilang yan dito yung mga nasira yung bahay nila.
1: Mm-hmm.
0: O na-report na yung mga damaged houses.
1: Mm-hmm. Aside sa nasira ang bahay, ang iba, binaha pa, no?
0: Oo. Yun nga, parang doble dagok sa kanila itong nangyayari sa atin ngayon. Kaya part po naman ng Office of Civil Defense, hindi naman po tayo bumibitaw, tuloy-tuloy yung ginagawa nating response operations, ganun din early recovery operations. Activated pa rin po yung aming 24/7 emergency operation center.
1: Mm-mm.
0: At red alert status pa rin po ang Office of Civil Defense or Regional Disaster Risk Reduction Management Council region 12 para ready po magtanggap ng mga reports. Saka on standby naman din po yung mga pwede namin itumanan food items na pwede namin i-assist po itulong sa mga kung hingiin ng mga concerned LGUs. Kasi itong ating naman mga local government units, meron din naman sila nakahanda din po na kanilang mga humanitarian assistance.
1: Mm.
0: At in case po mag-request po sila, ready po tayo dito sa OCD cloud.
1: Mm-mm. So una, dyan sa inyong mga barangay LGU, dyan kayo humingi ng ayuda, then yung OCD ay pwede rin namang mag-augment, no?
0: May sa ano nga namin sa training po na regarding sa DRRM program kapag isang barangay ang may emergency, re-responde yung barangay. Pag mahigit sa isang barangay, dyan na po papasok yung ating municipal local government or sa city, probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Then sa provincial hanggang kukunyari more than 2 provinces na yung may concern po o may emergency, dyan naman po kikilos po yung sa regional level.
1: Okay, yan. So, meron yan, ano no, unang tugon mula sa baba. No? Ayan, so.
0: Kaya nga po yung mga before pa nung nitong June 8 po na magnitude 7.8 na Lindol, sunod-sunod talaga yung mga capacity building trainings natin, lalo na po doon sa mga local government units. Nahawak nila yung mga barangay level, mga responders natin sa barangay, members sa mga volunteer groups, para nga po maalam na nila kung ano yung standard procedure na gagawin, yung mga incident command system na mga courses para alam po nila, organize po yung pagkilos o yung pagtugon po sa mga panahon ng emergency.
1: Alamin yung mga first aid, no? Na mga training na yan, no? Meron din ginagawa yung OCD tungkol dyan, no? So, pwede silang maka-avail ng ganong mga trainings mula sa inyo, di ba po?
0: Yes, ma'am. So, usually, nag-coordinate po kami sa LGU. Sila po yung pumipili kung sino yung mga dapat mag-avail po ng mga ganitong courses.
1: Okay, thank you, Miss Anne. Ano na lang ang mga paalala natin sa ating mga kababayan, lalo pat tuwing hapon, umuulan pa rin?
0: Yes po, Mida Joy. So mula po sa Office of Civil Defense Region 12, sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Soccerian Region, patuloy po tayong mag-ingat po. Gawin natin priority yung safety natin. So kapag may advice po yung ating mayor, yung ating governor na may class suspension, or iwasan munang lumabas or stay indoors, gawin po natin yung mga advice po nila. Importante po na malayo tayo sa disgrasya, lalo na po sa panahon na ngayon na nandito tayo sa habagat season, pakatatagal pa po hanggang October, so maulan talaga, lalo na sa hapon at gabi. Sa mga residente po, i-address ko po sa mga residente na nakatira po, alam natin na nakatira kayo malapit po sa river or malapit po sa dagat, mga coastal barangay, or sa mga low-lying area, kasi aware po kayo sa inyong community. So, dapat po meron na tayong evacuation plan. Meron tayong emergency bobag, may mga emergency light. Meron mga solar lights na pwedeng gagamitin. At alam natin saan pupuntas na evacuation center. Alamin natin sa barangay natin saan ba ang designated na evacuation center o yun sa mga safer grounds, sa higher grounds na pwedeng yung puntahan in case na kailangan yung nang lumikas o yung tinatawag na preemptive evacuation. Lastly po, please mag-monitor tayo sa mga balita galing po dito sa ating mga local media, sa mainstream media, sa mga government units po. May mga social media pages kayo. Kung nasa cellphone kayo, please check yung page ng DOSC Pagasa, ng CBOX, MGB. Sila po yung nagbibigay ng mga announcement ng pangkaligtasan para alam natin kung anong weather forecast for today, may ano ba, may thunderstorm or may heavy rainfall advisory o bawal ba managat pumunta ngayon sa dagat. At kapag napansin na po natin na mataas po yung level ng water, kung dyan kayo malapit sa mga ilog, iwasan na rin po natin na kasi diba kung napansin na mga trending po ngayon sa social media na videos, sila kayo lumalapit doon sa bahay.
1: Oo, para so, maka-video, wag po, wag i-risk ang buhay. Isa lang ang buhay natin. Diba?
0: Correct. ang buhay natin hindi mapapalitan ng video. Correct. Gusto nila, sumikat sila. Pero, syempre, mas important, dapat isipin natin may pamilya tayo, diba? May mamahal sa buhay tayo na nagmamalasakit sa atin. So, mas mabuti pong, ano na lang kayo, lumayo na, safety first, yun. Na natin, next time na lang yung, pwede ka naman din sumikat sa ibang paraan. Ang gawin mo na lang para sumikat ka yung mga pagtulong, di ba?
1: Correct.
0: Bibiyohan din yung pagbibigay ng mga assistance sa ating mga kababayan. Kailangan na kailangan po nila ngayon po sa panahon ngayon since ongoing pa rin po yung ginagawa natin planning para sa rehabilitation and recovery.
1: So, pwedeng makipag-ugnayan sa OCD 12 para sa ating mga kababayan na gustong mag-extend ng tulong, no? Kasi maraming nawalan ng bahay. Diba, no? So, yes, thank you, Miss Anne. God bless po.
0: Yes po, maraming salamat sa inyo, Amiga Joy, sa oras po ninyo para ma-disseminate namin po yung mga impormasyon at ang mga ginagawa po ng aksyon ng OCD 12 po para sa ating pagsabisyo po para sa ating mga kababayan.
1: So, ito ang aton nga Information Officer 2 sa Office of Civil Defense 12, si Miss Beverly Ann Santos. Sa karon may 71 nga totally damaged nga mga balay, 44 ang partially damaged, no? Damo gid ang nagakinhanglan sang assistance ng mga kababayan naton diri pa lang na sa Region 12. Oh, ilakit natin sa pangamuyo kag if you wanna extend practical help sa sining mga communities, coordinate lang kamo sa OCD diin inallocated, no. So, madamang salamat Abyan sa imong pag-upod. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist ni Migodon. Miga Jen. Nagabilin sa inyo sang mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian. Ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
1: Humgag mabaskog nga Miyerkules ang aga sa atong tanang mga pinalangga nga taga-Palamati. Welcome sa Tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ini sa liwat si Eldon Hans Serame, ang inyong Health Education and Promotion Officer, kaupod ninyo sa isa ka makahuluganon, mapustlanon kag makapukaw nga diskusyon bahin sa panglawas kag seguridad sang aton komunidad. Batian kita kada Miyerkules alas 9 at tumtub alas 9:30 sang aga. Aton kag aton at ginaatubang ang mga importante nga issue sa kahimsog, nagahatag sang husto kag klaro nga impormasyon kag nagaagda sa inyo nga mangin mas maalam, mas alerto kag mas anda magbangon ang magbaton sang mga hamon para sa mas himsog, aktibo kag masanag nga pangabuhi. So sa sininga tiun, ginatamyaw naton ang aton mga masaligan ng mga health workers sa nagkalain-lain ng mga barangay health stations, private kag government hospitals, clinics, laboratories kag sa aton mga abyan sa municipal kag city health offices. No, kag isa man kadako nga pagpasidungog para sa bugos nga team sang Office of the Provincial Health Officer kag sa tanan nga mga health frontliners sa bilog nga probinsya sang South Cotabato. Kag syempre, ang pinakadako nga pagpasalamat ginapaabot naton sa inyo mga pinalangga namon nga taga-Palamati nga padayon nga nagaupod sa aton sa tingog sang IPHO. No, so sa subong nga bulan aton ginugunita ang National Deworming Month, no? Deworming, pagpurga, no? Isa itong mahalagang kampanya ng Department of Health na naglalayong protektahan ang ating mga kabataan laban sa impeksyon ng bulate. So sa subong nga bulan, no? Sa subong nga bulan sang July, no? Ang aton nga team para sa sininga National Deworming Month amo ang makilahok sa Oplan Goodbye Bulate para maging malusog, masigla at matalino ang inyong mga anak. No, tanawon naton kung nga importante nga ang deworming, nga pagpupati ang pagpurga ginagunita gihapon nato, no, National Deworming Month, no. Tanawon naton man, balikan naton ang tema, no. Napakaganda ng mensaheng ito dahil ipinapaalala nito sa atin nga ang pagpurga ay hindi lamang tungkol sa pag-inom ng gamot. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa ating mga anak ng pagkakataong lumaki ng malusog, makapag-aral ng mabuti at maabot ang kanilang mga pangarap. Alam ninyo, no, sa ating mga tagapakinig, no, sa ating mga taga-Palamati, kapag tinanong natin ang isang magulang kung ano ang pangarap niya para sa kanyang anak, halos pare-pareho ang sagot. Magtinanong natin, kahit ako, pag tinanong ninyo, ang sasagot ko, gusto ko maging malusog siya. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Sino ba naman ang hindi gusto? Sina, no? No? At lahat ng mga pangarap na ito ay nagsisimula sa isang bagay, no? Ang mabuting kalusugan. No? Minsan, ngunit minsan, isang maliit na kalaban na hindi natin nakikita. No? Gagmay lang ini sila sa umpisa. No? Wala itong ingay, wala itong babala, ngunit kaya nitong makaepekto sa paglaki, nutrisyon at pagkatuto ng isang bata. Amunin silang mga ginatawag ng intestinal worms o mas kilala natin bilang bulate sa bituka. So sa subong aga, pwede natin hambalo, no? Pwede rin nating sabihan ng iba. O nga dok, pwede abi maghambal ng iba na parang lumang ano na yan, lumang layat, latan, luma na yata ang usaping bulate. Meron pa man yang ngayon ang sabat sina dako gid nga matuod kag masolid gid nga hoo madamo pagid sa mga kabataan. Marami pa rin kag mga bata ang merong bulate. Sa katunayan, ang worm infection ay nananatiling isa sa mga karaniwang sakit sa mga bansang may tropical climate tulad ng Pilipinas. Kaya patuloy ang National Deworming Program ng Department of Health upang maprotektahan ang ating mga kabataan. Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang bulate sa bituka? Ang bulate ay mga parasites, no? Mga parasites na nabubuhay sa loob ng ating bituka kumukuha sila ng sustansya mula sa pagkain na dapat sana ay para sa ating katawan. So in short, sila ay mang-aagaw! Oh, may iba't ibang uri nito. May roundworm o ascaris, may whipworm at may hookworm. Hindi naman natin kailangan kabisaduhin ang kanilang mga pangalan o kung kanilang itsura. Ang mahalagang tandaan ay iisa ang kanilang nagagawa. Inaagawan nila ng sustansya ang ating mga anak. Mga mang-aagaw! Isipin ninyo, nagluluto kayo ng masustansyang pagkain. May gulay, kanamit, may isda, may prutas. Akala ninyo sapat na ang nutrisyon. Pero kung may bulate pala sa bituka, parang may nakikikain sa loob ng katawan. Wow, punsyon. Bago pa mapakinabangan ng bata ang sustansya, may nauuna ng kumukuha nito. Kaya kahit malakas kumain ng bata, maaari pa rin kulang sa timbang o mahina ang resistensya. No? So paano ba nagkakaroon ng bulate? Saan ba nakukuha itong mga bulate? Napakasimple ang paraan ng pagkalat ng mga bulate. Kapag ang isang tao ay dumumi sa lugar na walang maayos na palikuran, maaaring mapunta sa lupa ang itlog ng bulate. Kapag may mga batang naglalaro o naglaro sa maruming lupa, humawak sa kung ano-ano, pagkatapos ay kumain ng hindi naghuhugas ng kamay, maaaring makapasok ang itlog ng bulate sa kanyang katawan. Maaari rin itong makuha sa pagkain o inuming kontaminado. At sa ilang uri ng bulate, maaari rin makapasok ang larvae o itlog nito sa balat ng paa kung naglalakad ng nakapaa sa maruming lupa. Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi sa ating mga anak, huwag kalimutang maghugas ng kamay. Huwag kalimutang magsuot ng chinelas. No? Uminom ng malinis na tubig. Hindi lamang ito simpleng paalaala. Ito ay proteksyon laban sa iba't ibang sakit. Kabilang na ang mga worm infection. So isipin natin ito. Kita bilang mga magulang tayo, mga magulang na nakikinig ngayon, kasali po ako doon. Kung ang inyong anak ay madalas maglaro sa labas, mahilig maghukay ng lupa, minsan ay nakakalimot maghugas ng kamay. Sa tingin ninyo, posible bang magkaroon siya ng bulate? Ang sagot po, oo. At hindi po ito nangangahulugang marumi ang inyong anak. Hindi rin ibig sabihin nito na pabaya kayong mga magulang. Sa katunayan, kahit sinong bata ay maaaring magkaroon ng bulate, lalo na kung madalas silang nalalantad sa kontaminadong kapaligiran. Kaya ang deworming ay bahagi ng preventive healthcare. Katulad na rin ng bakuna, mas mabuting umiwas kaysa maghintay na magkasakit. O yung sinasabi nating prevention is better than cure. Ano ngayon ang maaaring maramdaman ng batang may bulate? Ano yung mga sintomas? O, hindi lahat ay may sintomas. Ito ang dahilan kung bakit minsan hindi agad nalalaman. Pero kapag dumami na ang bulate, maaaring makaranas ang bata ng una, pananakit ng tiyan. Pangalawa, madalas na pagtatae. Pangatlo, kawalan ng ganang kumain. Pwede rin, isa sa mga sintomas, ang pangangayayat ng bata. Madaling mapagod, pamumutla dahil sa anemia at sa matagal na panahon, maaariin itong maapektuhan ang paglaki ng bata. At higit pa rito, maaaring bumaba ang kanyang konsentrasyon sa pag-aaral. Isipin ninyo ang isang batang pumapasok sa paaralan araw-araw, gusto niyang makinig sa guro, gusto niyang matuto. Pero kung kulang siya sa nutrisyon ng dahil sa bulate o worm infection, maaari siyang madaling mapagod, antukin, hindi makapag-focus, hindi dahil tamad siya, kundi dahil may kondisyon siyang kailangang maagapan. Kaya ang simpleng deworming ay may malaking epekto hindi lamang sa kalusugan, kundi maging sa edukasyon ng ating mga anak. Sa ating mga tagapakinig, tama po ba yun o mali? Sa ating mga tagapakinig, subukan natin ang isang mabilis na tanong. Tama o mali? Kapag malakas kumain ng bata, sigurado wala siyang bulate. Ang tamang sagot po dun, mali. Mali po yun. Hindi po lahat ng mga batang malakas kumain ay walang bulate. May mga batang malakas kumain, ngunit mayroon palang bulate. Sa katunayan, ang ilan ay mas lumalakas pa nga ang pagkain dahil inaagawan sila ng sustansya ng mga parasito o ng mga parasite. Kaya hindi sapat na batayan ang malakas na pagkain upang masabing walang worm infection. Isa pang karaniwang paniniwala, eto tingnan natin, narinig naman ninyo ang kasabihang ito. Kapag nakita mo lang ang bulate sa dumi, saka lang kailangang magpa-deworm. Marami ang naniniwala rito, ngunit ito ay isang maling paniniwala. Hindi kailangang makakita muna ng bulate bago magpa-deworm. Sa katunayan, karamihan sa mga batang may worm infection ay walang nakikitang bulate sa kanilang dumi. Dito pumapasok ang kahalagahan ng National Deworming Month o National Deworming Program. Ito ay preventive. Layunin itong maagapan ang impeksyon bago pa ito magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan ng bata. Kaya kung may deworming activity sa inyong paaralan, kung may deworming activity sa inyong barangay, sa ating pong mga parents, sa mga magulang, wag na po nating hintayin magkasakit ang ating mga anak bago sila makilahok. Pag-isipan natin ito, kung may paraan upang maprotektahan ang ating mga anak, kung ang gamot ay ligtas, libre at inirekomenda ng mga eksperto katulad po ng Department of Health at iba pang mga eksperto pagdating sa ating kalusugan, mga siyentipiko, hindi ba't mas mabuting samantalahin natin ang pagkakatuin ito? Ngayon pag-uusapan naman natin kung paano gumagana ang deworming medicine. So, bakit ligtas itong inumin? Bakit ang mga batang edad 1 hanggang 19 na taong gulang o 1 to 19 years old ang pangunahing target ng programa at sasagutin natin ang ilan pang mga tanong at maling paniniwala tungkol sa deworming? So tanong, ligtas ba ang deworming? Mga katotohanan, eto po yung mga katotohanan, yung mga facts na dapat ninyong malaman. Kanina ay napag-usapan natin kung ano ang bulate sa bituka, paano ito nakukuha at bakit mahalagang maprotektahan ang ating mga anak laban dito. Ngayon naman, sagutin natin ang isa sa pinakakaraniwang tanong ng mga magulang. Ligtas po ba or safe po ba ang deworming medicine o yung tabletas na binibigay? Maikling sagot po lamang, dalawang letra, O. Ang gamot na ginagamit sa National Deworming Program tulad ng albendazole at mebendazole ay matagal na ang ginagamit sa buong mundo. Dumaan ang mga ito sa masusing pag-aaral at patuloy na inirerekomenda ng Department of Health, World Health Organization at ilan pang mga eksperto sa kalusugan dahil sa kanilang kaligtasan at bisa. Ang mga gamot na ito ay kumikilos sa pamamagitan ng pagpigil sa kakayahan ng bulate na mabuhay at dumami sa loob ng bituka. Kapag namatay ang mga bulate, kusa silang nailalabas ng katawan. Mahalagang tandaan na ang gamot ay kumikilos laban sa bulate, hindi laban sa bata. Kaya kapag ito ay naibigay ayon sa tamang gabay ng mga health workers, ito ay ligtas at epektibo. Ngayon, maaring may ilan sa ating mga magulang ang nagsasabing, paano kung sumakit ang tiyan ng anak ko pagkatapos uminom ng deworming medicine? Posible po itong mangyari, ngunit huwag po tayong agad mabahala. Ang ilang bata ay maaring makaranas ng banayad na pananakit ng tiyan, pagduduwal o nasusuka o pagkahilo. Sa karamihan ng pagkakataon, ito ay panandalian lamang at kusang nawawala. Sa katunayan, ang mga batang maraming bulate sa bituka ang maaring makaranas ng bahagyang hindi komportable habang inilalabas ng katawan ang mga ito. Kaya kung may bahagyang nararamdaman pagkatapos ng deworming, hindi ibig sabihin na mapanganib ang gamot. Ipinapakita lamang na ito ay kumikilos ang gamot upang alisin ang mga parasite sa katawan. Balik tayo, tama o mali? Tanong natin, kapag malusog at mataba ang bata, hindi na kailangan magpa-deworm. Sa ating mga tagapakinig, ano po sa tingin ninyo? Ano ang sagot? Tama po ba o mali? Ang sagot po, mali. Ang bulate ay hindi namimili kung payat o mataba ang bata. Kahit mukhang malusog ang isang bata, maaari pa rin siyang magkaroon ng worm infection. Dahil dito, ang National Deworming Program ay nakatuon sa preventive treatment, lalo na sa mga batang nasa edad 1 hanggang 19 taong gulang. Dahil sila ang kabilang sa mga grupong mas madalas malantad sa infeksyon. Bakit nga ba sila ang target? Dahil ang mga batang ito ang madalas maglaro sa labas, makisalamuha sa ibang bata at hindi paganap na nabubuo ang nakasanayang hygiene practices. Bukod dito, sila rin ang nasa yugto ng mabilis na paglaki at pagkatuto. Kaya mahalagang mapanatili ang kanilang magandang nutrisyon. Nung isang kwento po na ating narinig, isipin natin ang dalawang batang magkaedad. Pareho silang nasa grade 3. Parehong pumapasok araw-araw. Parehong gustong matuto. Ngunit ang isa ay hindi natutuklasang mayroong worm infection. Madalas siyang mapagod, madalas siyang antukin, minsan ay walang ganang kumain. Habang ang isa naman ay regular na nagde-deworm, kumakain na maayos at masiglang nakikilahok sa klase. Minsan, napakaliit ng ating nakikita, isang tableta lamang. Ngunit ang epekto nito ay maaaring maging malaking tulong sa paglaki, kalusugan at pag-aaral ng bata. Did you know? Alam ba ninyo na ang regular na deworming ay hindi lamang nakakatulong sa pag-alis ng bulate? Nakakatulong din ito upang mapabuti ang nutritional status ng bata kapag sinabayan ng tamang pagkain, malinis na tubig at wastong kalikasan. Kaya tandaan natin, hindi sapat ang deworming lamang. Kasama rito ang tamang nutrisyon, regular na paghuhugas ng kamay, paggamit ng maayos na palikuran, pag-inom ng ligtas na tubig, at pagpapanatiling malinis ng ating katawan at ng ating kapaligiran. Ito isang tanong po ulit para sa ating mga tagapakinig. Isang beses lang sa buhay natin kailangan magpa-deworm. Ano po sa tingin ninyo? Posibleng magkaroon ng muli ng worm infection kung patuloy na nalalantad sa kontaminadong kapaligiran. Kaya mahalagang sundin ang schedule ng deworming na itinakda ng Department of Health. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating kapwa South Cotabatenyo, tandaan natin ang deworming ay hindi dahil may sakit na. Ito ay ginagawa upang manatiling malusog ang ating mga anak. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano makatutulong ang bawat miyembro ng pamilya at ang buong komunidad upang patuloy nating masabi, goodbye, bulate. Goodbye, bulate. Hello, healthy future. Muli tayong nagbabalik sa ating programa. Sa ating huling bahagi, pag-usapan naman natin ang isang napakahalagang tanong. Ano ang maaari nating gawin bilang mga magulang, guro at miyembro ng komunidad upang maiwasan ang worm infection? Una sa lahat, tandaan natin na ang deworming ay bahagi lamang ng mas malaking layunin, ang pagpapanatiling malusog ang ating pamilya. Kung hindi natin babaguhin ang ating mga nakasanayan, maaring bumalik ang worm infection kahit nakapag-deworm na. Kaya narito ang 5 simpleng hakbang. Una, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran. Ulitin natin po, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Pangalawa, siguraduhing ligtas ang iniinom na tubig at malinis ang paghahanda ng pagkain. Ikatlo, siguraduhing gumamit ng maayos na palikuran sapagkat ang tamang pagtatapon ng dumi ay nakatutulong upang hindi kumalat ang itlog ng bulate sa kapaligiran. Ikaapat, magsuot ng tsinelas o sapatos kapag naglalakad sa labas upang maiwasan ang ilang uri ng bulate na maaaring pumasok sa balat. At ikalima, panghuli, makilahok sa mga programang kalusugan tulad ng National Deworming Month. Napakasimple lamang ang mga hakbang na ito, ngunit kapag sama-sama nating isiginagawa, napakalaki ang maitutulong nito sa ating komunidad. Ngayon para sa ating mga magulang, Kung may deworming activity sa paaralan o barangay, hikayatin po nating makilahok ang ating mga anak. Basahin ang mga impormasyon na ibinibigay ng paaralan o health center, at kung may tanong, huwag mahiyang lumapit sa inyong doktor, nurse, midwife o barangay health worker. Mas mabuting magtanong kaysa maniwala sa mga impormasyong walang batayan o chismis lamang. Para sa ating mga guro, malaki ang inyong papel sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Hindi lamang kayo nagtuturo sa ating mga aralin. Nagtuturo rin kayo ng mga tamang gawi sa kalinisan at pangangalaga sa kalusugan. At para naman sa buong komunidad, ang National Deworming Month ay hindi lamang programa ng Department of Health. Programa po ito ng bawat Pilipino. Kapag nagtutulungan ang mga magulang, guro, barangay officials at health workers, mas marami tayong batang mapoprotektahan laban sa bulate. Ngayon, isang rapid fire, tama o mali lamang po yung ating isasagot. Una, kapag walang nararamdam simptomas ang bata, sigurado wala siyang bulate. Tama o mali? Mali po yun. Pangalawang, maraming batang may worm infection ang walang simptomas. Kalawa, ang paghuhugas ng kamay ay nakatutulong upang maiwasan ang worm infection. Isa pong malaking check. Tama po yun! Isa ito sa pinakamabisang paraan ng pag-iwas. Ikatlo, ligtas ang deworming medicine kapag ibinigay ayon sa rekomendasyon ng Department of Health. Isa rin po yung malaking check. Tama po yun! Ito ay ligtas, mabisa at ginagamit sa maraming bansa. Ikaapat, ang deworming lamang ay sapat na para hindi magkaroon ng bulate. Tama o mali? Sa pong malaking kamalian po, kailangan pa rin ng tamang hygiene, ligtas na tubig, wastong sanitasyon, at malinis na kapaligiran. At ngayon po, bilang panghuling mensahe sa ating mga kababayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga anak ay hindi nagsisimula sa ospital. Nagsisimula po ito sa ating tahanan. Sa simpleng paghuhugas ng kamay, sa simpleng pagsusuot ng tsinelas, sa paggamit ng malinis na palikuran, sa masustansyang pagkain, at sa pakikiisa sa National Deworming Month. Ang isang maliit na tableta ay maaaring maging malaking hakbang tungo sa mas malusog na kinabukasan. Kapag ang isang bata ay malusog, mas nagiging aktibo siya sa paglalaro, mas nakapagtutuon ng pansin sa pag-aaral, mas nagkakaroon ng lakas upang matupad ang kanyang mga pangarap. Kaya ngayong National Deworming Month, muli nating isabuhay ang tema Makilahok sa Oplan Goodbye Bulate para maging malusog, pasigla at matalino ang inyong mga anak. Sa ating mga magulang, guro, health workers at buong komunidad, ang tagumpay ng programang ito ay nakasalalay sa ating sama-samang pagkilos. Dahil sa isang batang walang bulate, ang isang batang may mas malaking pagkakataong magkaroon ng mas maliwanag, mas malusog at mas matangumay na kinabukasan. Sa liwat, madamog inyong salamat sa inyong pagpamati sa mga Wednesday morning sa aton programa ang Tingog sang IPHO. Ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Encerame, kaupod ang aton Provincial Health Officer Dr. Conrado M. Brane Jr., kaupod man ang aton pinalangga ng Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. para sa isa ka tama kag maayo nga serbisyo. Nagapasalamat kag nagainganyo sa tanan nga mga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pagatiman sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namon liwat ang inyong pangayon nga pagsuporta kag pag-upod sa liwat sa sunod nga Miyerkules alas 9 tubtob alas 9:30 sang aga diri sa Tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
3: Mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Sumasa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Good morning, good morning. Siyempre sa buong kapulaan ng Pilipinas. At siyempre, ito po ang yung programang Family Matters. At nakatuto ka pa rin sa yung paboritong himpilang 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Sa mga katsutsunin pa lang, just a reminder, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Philippines, kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. At siyempre, napapakinggan pa rin tayo via live streaming sa 702 DZAS mobile app. Maaari niyo po itong i-download kung wala pa kayo nito. No, meron kayong Apple Store or kaya sa Google. Hello, hello po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa atin sa live streaming via Facebook. Hanapin lamang po kung wala pa, no, kasi some of you would like to see us. Ayaw lang makinig, or some of you would like to see us and listen to us. Hanapin niyo lang po ang 702 DZAS Radio sa YouTube channel, 702 DZAS Radio TV. Siyempre, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel. Ako pa rin pong yung Wednesday. Na-miss ko kayo, ha. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong araw na ito. At syempre, napakaganda ng ating topic, ano? A lot of people are actually saying na, oh, papaano ba? What can I do to make someone feel special? Or how can I extend the love of God? Diba? So sabi nga ng ating Bible verse, Matthew 5 verse 15, in the same way, let your light shine before others, that so that others may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So sa mga katuwid, hindi ito para sa atin, no? Ito po ay para po mapapurihan and to glorify our Father in heaven. Sabi nga po sa magandang balita Biblia, gayon din naman, no? Dapat po nating paliwanagin, no? Paliwanagin po natin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama na nasa langit. Yan po ang napakagandang Filipino version, ano po. At mamaya-maya lamang po ay makakasama na naman natin ang aking good friend. Nakaka-celebrate lang ng birthday. No, makakasama po natin siya maya-maya lamang para sa ating pag-uusapan. And siguro before we ask her to join us, no, gusto ko lamang sana sabihin sa inyo na itong topic natin ito is very, very important, ano? Kasi maraming tao ngayon are they felt overlooked, 'di ba? Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, no? Hindi yan request, kautusan yan eh. That's why, 'di ba, parang naiisip natin every person you meet is fighting a battle. Hindi lang natin alam, no? Hindi natin alam yung battle na yan. And some people look strong on the outside, but actually they're breaking on the inside. Some smile, yung iba nakangiti, di ba? While others are crying silently in pain. So makikita po natin, yung iba po, successful, di ba? Matagumpay sila sa kanilang trabaho, sa kanilang businesses, yet desperately longing for someone to simply notice them, di ba? And the beautiful thing is you don't have to be rich to change someone else's life. Kasi minsan iniisip na iba, ah, ma, wala akong pera, ma, wala akong something to make a difference in the lives of others. Sa totoo lang, you don't need to be rich to change or to make a difference, no? You don't even need to be famous, no? Hindi kailangan sikat ka. You don't even need a large platform on social media or on television.
7: Encouraging
6: sometimes,
7: word, no?
6: All a sincere prayer, an unexpected
7: word,
6: act of
7: a
6: kindness,
7: prayer,
6: a moment
7: an
6: of making someone feel
7: kindness,
6: special,
7: a moment
6: alam mo
7: of
6: yon,
7: making
6: yung
7: someone
6: you
7: feel
6: will do
7: special,
6: to make
7: alam
6: an
7: yon,
6: effort
7: yung
6: and make
7: you
6: that
7: will
6: person
7: do
6: feel valued,
7: an
6: diba, or
7: and
6: special.
7: Make that person
6: and
7: feel
6: dito nakikita
7: valued,
6: ko that Jesus
7: diba,
6: changed lives,
7: and
6: not
7: dito
6: only
7: nakikita
6: through
7: ko miracles,
6: Jesus
7: hindi lamang
6: changed
7: siya,
6: lives,
7: not
6: performed
7: only through miracles,
6: no,
7: but
6: through
7: the
6: way
7: he made
6: other
7: people feel,
6: but through the way
7: valued,
6: other
7: accepted, and important.
6: Loved. Minsan, pagka,
7: yung bang
6: hindi kinakailangan pagbalutin ng isang regalo,
7: yung bang hindi
6: diba?
7: Kinakailangan
6: minsan
7: kailangan
6: balutin ng isang
7: maipadama,
6: regalo,
7: maipakita,
6: diba?
7: Minsan kailangan
6: at masabing
7: importante
6: ka
7: sa
6: buhay
7: ko.
6: At
7: so
6: today, we will be
7: discussing sa buhay ko.
6: So today, we will be discussing a very, very important topic, and the topic is ways to make a difference in someone else's life. Alam mo, may mga paraan daw to make a difference in someone else's life. Siyempre, mga kasama ko, walang iba, kundi nandito naman kaming double A. Diba? Na-realize ko lang yung shortened or nickname namin, nakakatuwa, kasi parang parehong three syllables, no? Ako, people call me Abs. A, V as in victory, and then S as in Shera. Abs. Ito, ang kanyang nickname, Ange, A-N-J. Talagang marami kaming in common. None other than a good friend of mine. Belated happy birthday, Angenette Abayari. Magandang babae sa'yo, sister.
8: Hello. I'm so glad to be here again. It seems like forever, di ba?
6: Oo, kasi maraming mga pangyayari sa bansa, kaya talagang medyo nag-pause din lang muna tayo. So AJ, ang ganda na pag-uusapan natin, ano? Someone, it's actually paano, no? How can we make a difference in someone else's life? Kasi sa totoo lang, 'di ba? Parang ano na 'yun, eh, rare commodity. Yung mga ganong klaseng tao, 'di ba? So yeah. Ikaw ba, did you ever feel that someone make a difference in your life?
8: Oh, so many times. And it doesn't take anything more than just a simple gesture, a simple phone call, a smile man lang to make a difference in your day, di ba? And
6: yes,
8: you are the one that makes a difference in my life.
6: Aww.
8: You know, like in ano ko yung mga points na sasabihin natin mamaya. And I said, all of these are the definition of you, Evelyn. Lahat
6: oh,
8: ito,
6: ikaw.
8: Ito totoo lang talaga. You'll see, because every single one of the ways that you can make a difference, laging ikaw ang naiisip ko sa lahat na ito. Because
6: oh,
8: you're always there for people. You always go out of your way and you do what you can with what you have. And it's such a wonderful thing to see, you know, that you're just the epitome of God's love talaga.
6: Aww. Hi. Alam
8: no,
6: nyo,
8: but it's the truth.
6: Sa totoo lang, you sent me a message and I wasn't able to respond actually immediately when you sent me that message. But if you only knew how that message made a difference also in my life, ano, na minsan sometimes you feel na walang nakakakita or walang nakaka-notice, ano, but it just gives you ano, eh, parang touch of God's hand na anak, nakikita kita, no? And that's actually what you did. So galing, no? Kanina nabanggit ko, AJ, na you don't have to be rich, no, to change someone else's life. You don't have to be famous. You don't have to have large platform. Do you believe that? Because some people,
8: oh, yes,
6: they say, pag yumaman ako, I will make a difference. Pag nagkaroon ako ng 100,000 followers, I make a difference. Do you believe
8: yeah,
6: that you don't need
8: no,
6: that?
8: No, I do not. I don't think so. I believe that you can make a difference now, today, with whatever you have, what God has blessed you with, given you. It is now that you do. You don't do it tomorrow. Hindi dapat yung later na, later, later. It has to be now, done today, because we don't know what how much time we're given on earth. So, you know, every day is a gift and we have to share whatever God has blessed us with to others.
7: Amen, amen. Mm. Kaya nga sabi ko nga, sometimes, no, parang it takes one encouraging word, or sometimes one encouraging prayer, or sometimes parang, alam mo yung unexpected act of kindness, no? And one moment of making someone feel seen.
8: Yes.
7: And ginawa ni Jesus yun eh, di ba? Parang nag-change yung lives ng mga tao. Hindi lang dun sa mga miracles niya eh.
8: So many times.
7: Yeah, but through the way he made people feel loved, di ba? Valued, accepted, important. Parang naglalakad siya, may humawak sa kanyang di ba? But nag-look back siya, and notice, di ba? Parang, oh my, parang if you're that woman, how would you feel, AJ?
8: Yeah, that, that's one of my favorite scriptures. Like, that's one of my favorite scriptures. Kasi parang, if you're hanging on by a thread, make sure it's at the hem of his garment. Di ba? Yeah. Di ba?
7: Wow, that's like, so beautiful.
8: Right? So if you are, make sure it's with him, because my gosh, that woman was she, you know, she was not even allowed to be seen in public. Yeah, and, yes. And for Jesus to not just notice her, but actually he called her daughter. So it was like, wow, he really made sure and told her who she was, you know, in Christ. So parang, wow, how much she must have felt so important at that very moment that she was recognized, di ba?
7: Yes. Dako. Yeah. That's why we actually have 15 ways if hindi natin matapos. So we'll continue it next week, no? Ang dami kasi. Actually, there's so many pa that I wanted to add, but I said like, okay, I'll just limit it, no? totoo yun eh. Every believer has an opportunity. May opportunity to become an extension of God's love, eh, di ba? So, parang ang question is, when people leave your presence, do they feel lighter or heavier? Yun ang challenge natin sa mga nanonood sa atin ngayon, di ba? So, yes. If you're watching us right now, kaming dalawa ni AJ, ang tanong namin, when people leave your presence, or when they leave your presence, do they feel lighter or heavier? Or do they feel judged or loved pag umalis ka doon? Or do they feel forgotten or remembered? Alam mo, kasi iba eh, no? So yun yung challenge natin as we discuss this. And sana we will not just discuss this, but ang prayer ko, AJ, sana everything that we will be discussing right now, we will be able to apply it, no? And glorify our Father in heaven. So today, we will discover practical ways not to make lasting

Dios maghari ka! Mula po sa album ng Ibayaw. Isang maganda at malamig na umaga. Malamig dito sa studio. Diyan sa inyo, mainit na ba? Kamusta po kayo? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupo ninyo ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Malamig dito sa studio. Pero salamat dahil mainit na ang panahon. Napansin ko every hapon na siya nag-aulan. Kahapon nag-ulan, no? Nag-ulan, may good day. Ay, oo. Malakas yung ulan kahapon. Tama pala, nakalimutan ko. Umuwi pala ako na umuulan. At ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo. Ang bilis, no? July 29, 2026, huling Wednesday sa buwan ng Hulyo. Praise God dahil sa araw-araw ay binabago niya ang ating lakas. Salamat sa kanyang biyaya na binibigay sa atin. At salamat din dahil tayo po ay magkakasama ngayong umaga. So this month, we have been journeying through our theme, Trusting God in Every Season. Dahil final week na po tayo ngayon, ang focus po natin, trust that leads to obedience. At kahapon, natutunan natin na ang totoong pananalig ang kailangan yung pag-surrender natin. Surrender natin lahat. Lalo na yung ating mga plano, mga desisyon sa buhay. Hindi tayo kung sa Ilonggo pa magsalig sa atong mga kaugalingon, but dira gid kita magsalig sa Ginoo. And today, Wednesday, Day 2 sa ating programang Pagdayo Kag Pagpasalamat Subong Simana. Ang aton naman magiging topic is Walking by Faith, Not by Sight. Naragid sa atin yung spiritual journey, di ba? May arasang mga tion na ask kita sang Ginoo to move forward even hindi naton balaan kung ano yung next season sa kabuhi natin or ang whole picture sa matabo kay sa Ginoo abi-abyan damo gid sa mga surprises no. He doesn't always reveal every detail sa atin yung journey. But instead, He asked us to trust Him one step at a time. So, we need to walk by faith and not by sight. So, sa ating question of the day, have God ever asked you to step out in faith even when you didn't know what would happen next? Meron ba? Time sa buhay mo na talagang sabi ni Lord, gawin mo to, pero hindi mo alam kung paano. Or inutusan ka ni Lord to go sa isang lugar gaya ng nangyari kay Abraham. Diba? Sabi ng Diyos sa kay Abraham, malis sila sa kanilang lugar, sa kanilang comfort zone at dadalhin sila ng Diyos sa lugar kung saan sila igaguide ng ating Panginoon. So, isa talaga na example dyan ay si Abraham. At yun nga, hindi niya alam kung saan ano yung papagawa sa kanya ni Lord. Pero talagang sumunod siya sa Diyos.
So, ikaw kaibigan, meron ka bang testimony of how God honored your obedience? Meron ba? Meron bang pagkakataon na talagang nangyari sa buhay mo na sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon, talagang ginawa mo kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Dumahirap, pero fulfilling naman, no? And when did you hope to trust God without knowing the outcome? Kailan yon? Sige. Kung meron kang testimony, kaibigan, pwede mong i-share dito sa atin. It's sa text line number natin. Kung meron ka ding testimony or praise report or prayer request, song request, yun. Ang text line number natin, 0963-180-1469. Pwede din sa FB page, 1062-DXKI-FEBC Radio. Sige po, hintayin ko po ang inyong mga sagot. Shout out kay Ate Michi Tyson. Marami siyang binabati ngayon, no? Binabati niya daw si Ate Hazel and si Ate Loveline Bilbao. At sa'yo, Ate Charlita Pagaran. And shout out. Sina-shout out po kayo ni Ate Michi. Hello, Ate Michi. Kamusta ka? Na-miss ka din namin. Hello man kay Ate Neneng Galvez Borhel, kay Ate Charlita nandira sa my public market. And this time, ang atong nga oras, 11:17, may ara na din ginatamyo si Ate Michi sang nagasaulog sang ilang birthday subong. Sige, tamyawan na natin, no? Pinaagi sa siningalambahanon. Happy birthday kag happy anniversary sa tanan man nga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Ito po muna ang birthday song and anniversary song para po sa inyo. Later, i-shout out ko ang tanan nga mga nag-birthday subong.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Lalo na yung mga binabati po ni Ate Michi Tyson, si Gandang Kathleen Claire Imbiado. Happy birthday po! And kay Brother Justin Ninya at sa lahat ng my birthday, sabi ni Ate Michi. Kahapon, belated happy wedding anniversary sa aking pinsan, kay Kuya Ding, at sa kanyang wife. At today din, dito sa aking FB, gusto ko din pong batiin si Jasmine Alog Mecenas, ang aking pinsan-in-law. Happy birthday, Jasmine! And si Brother John Michael Kalimutan, si Brother Ralph Dimson, and si Miss Hannah Placer. Happy birthday, Miss Hannah! And kay Giselle Grace Suan, kay Ma'am Lizelle Galvez, kay Brother Francisco Ladeza, kay Brother Job Luna, and kay Brother J.M. Solosyo. Sino pa ba ang mga kakilala nyo na nagba-birthday today? Happy birthday po! And happy wedding anniversary sa lahat din po ng mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. God continue to lead your steps, strengthen your faith, and fill your heart with His perfect peace as you follow Him every day. So, talagang manalig at magpasalamat. Huwag kalimutan ang Panginoon sa bagong taon na ito sa inyong, ng inyong buhay. And God bless! 11:23 ang ating oras. Sige. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, bago tayo dadako sa ating verse of the day, pakinggan po natin yung awiting ito, Labaw sa Tanang Butang.

Alas 11:30 ang ating oras, mga kaibigan. Pamatian natin ang alambahanon Labaw sa Tanang Butang. Bigid na to, igabaylo ang presensya sa Ginoo Labaw sa Tanang Butang. With kaniya lamang nato ma-experiencear ang tinuod na katagbawan, tinuod nga kalipay, tinuod nga kaligon, tinuod nga kalinaw. Og siya lamang ang atong dalangpanan, Labaw sa Tanang Butang. Open, I pray na yun po ang prayer mo, kaibigan. Si Lord lamang ang ating pagkakatiwalaan sa ating buhay. Good morning po kay Ma'am Edna Innocencio. And kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Hello din po kay Pastor Michelle Montoya. Hello Pastor Ramik. Nasa bahay ka lang ba ngayon? Salamat po sa pag-visit dito sa station kahapon. And hello din po kay Sir Ernie Obligar, kay Ate Jemima Oro Chavez, and kay Sis Kera Osho. Yan, si Ate G Osho, hello man dire sa imo, Ate G. Kag sa tanan nga mga pastors, nga sang mga kaupdanan ni Pastor Alex, nagaina nag-prayer meeting sila dire. On air kaga diri sa station, naglakat sila. So, salamat gid sa inyong padayon nga pagsuporta, pagpangamuyo sa ministeryo sang 1062 DXKI.

0: 11:33 ang ating oras, mga kaibigan. Yan. This time, linta na kita sa atin niya verse of the day in line man sa atin niya topic subong.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, madali nyo lamang po itong ma-memorize. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Sa Tagalog or sa Magandang Balita Biblia, ito po yung sabi, "Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita." For we walk by faith and not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. So, salamat sa salita ng Diyos na ating nabasa ngayon at narinig. Salamat dahil marami na tayong mga salita ng Diyos na narinig. Siguro wala pa kanina, no? And ito'y dagdag. Sige, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, si Paul, in-encourage niya po through letter ang mga churches or mga believers dun sa Corinth na that time they are facing hardships and opposition. In chapter 5, Paul reminds Christians that our lives are not controlled by what we can see with our physical eyes. Instead, we are called to live by faith. Mamuhay na may pananampalataya sa Diyos. Dahil buhay ang ating Diyos, no? Hindi po siya nanatiling patay. But on the third day, He rose again. He is alive. Sabi nga doon sa verse 6, "We are always confident, knowing that while we are at home in the body, we're absent from the Lord, for we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well, pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord." Itong mga na-experience natin na mga hardships or opposition, mga kabigatan, mga burden na experience natin, this is temporary. Ma-experience man natin gid ni kay ara kita padiri sa kalibutan. Kita ara diri sa kalibutan, pero we are not living. Wala kita nagakabuhi uyon sa kalibutan, but nagakabuhi kita dira sa Ginoo. Kaya nagatuo kita na dira sa iyang may ara man sa mga pagsulay sa ato niya kay nabuhi or hardship. Dayating ang time nga yung ganit na kung gin-share ko kahapon sa verse of the day sa Revelation chapter 21. Narating ang time na ipanason sa Ginoo ni atin yung mga luha, kasakit, na batsyagan. Kaya focus kita dito sa eternity. Focus kita dira sa iya. Hindi man makitaan, pero nagatuo kita sa iyang mga promises. Nagatuo kita nga naragid siya nga ginahimo sa atin niya kay nabuhi. So, diri sa chapter 5 verse 7, we are called to live by faith. Walking by sight means depending only on what makes sense to us. Walking by faith means trusting God's promises even when circumstances seems uncertain. Kaparas kay Abraham, di ba na-mention ko kagaina, si Abraham, God called him to leave his homeland without telling him exactly where he was going. Isa ka-example naman sa New Testament, si Peter. Jesus asked him to step out of the boat and walk on water. And sa Old Testament, no, think about Noah. He built an ark before there was any sign of rain. Wala niya pa gani, balan or kilala ang rain siguro kay wala niya pa man na-experience. Pero naghimo siya sang arka. Sila tanan, nag-obey dira sa Ginoo. Tungod, nagasalig sila sa iya. More than what they could see. So, amo na ang faith. Faith is confidence in the character and promises of God. Sa Hebrews chapter 11 verse 1. Diba ano sila yung dira? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sama na ang atan nga verse of the day. Subong aga sang Miyerkules. Ari anay ang dugang alambahanon halin sa Papuri 20 sa'yo lang at mula din po sa Papuri. Manalig. Dito lamang sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Isang minuto bago po mag-alas 11:50 ng umaga. Mga nagme-merienda dyan ngayon. Enjoy lamang po sa inyong merienda habang kami po ang inyong background. Baka meron na din pong mga sagot doon sa tanong ko kanina. Pwede din po kayong magpahabol pa ng inyong sagot. Hello kay Ate Hazel. Sabi niya na imbag nga bigat, migad dyan. Naimbag nga bigat sa iyo, Ate Hazel, at sa lahat ng mga kakabsat natin na mga Ilocano. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta ka, Ate Hazel? Sabi niya, blessed Wednesday po sa ating lahat. Salamat sa pagbati, Sister Mitch. Shout out to Sister Sherilita, Ma'am Lovely, and Pastora Jocelyn.

0: 합니다.
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. 179 na barangay sa Rehiyon 12 apektado ng bagyong Quiapo ayon sa OCD 12. 52,000 na pamilya na italang nasalanta. Apektado ang 179 na barangay sa Rehiyon 12 kasunod ng epekto ng bagyong Quiapo. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD 12 Information Officer Beverly Ann Santos, patuloy ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa isinasagawang post-disaster needs assessment para malaman ang lawak ng pinsala at kinakailangang tulong. Batay sa paunang ulat, nasa 52,000 pamilya o 257,000 na individual ang naapektuhan ng bagyo sa rehiyon. Paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling alerto at unahin ang kaligtasan. Hinihikayat ang mga residente na sundin ang mga abiso ng pamahalaan, alamin ang pinakamalapit na itinalagang evacuation centers at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na impormasyon hinggil sa kalagayan ng panahon at mga hakbang pangkaligtasan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.

Alas 12 imedya ng tanghali. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Wednesday, July 29, 2026. Kamusta ka, kapatid? Welcome dito po sa programang Listener's Touch. Classical category. Hymns and classical music yung ating ipi-play ngayong hapon. Sabayan niyo po ako hanggang alauna imedya, ang inyong kaibigan ka-LT Migajen Robles Librado. Kayo po ba ay nananghalian na at busog na? I hope no, busog na po kayo kagaya ko dahil ako sobrang busog ko. Thank you so much sa nag-share sa akin ng ulam. Tiging yung kanyang gulay na masarap, and si Migo Dave yung isda at si Migo Anson yung part niya pa kahapon na chicken binigay niya pa sa akin. O diba, dami kong ulam ngayon. Thank you Lord, busog na busog. Kayo po ba, busog na din po ba? Let us know na busog na kayo. Or andyan po kayo, patuloy na nakikinig dito sa 1062 DXKI. Text nyo lamang po kami sa inyong mga song request or gustong mga hymns or gospel music na mapakinggan sa text line number natin. 0963-180-1469. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. I hope nakuha nyo po yung ating FB page. I-share nyo din po, no? Para marami po ang makakaalam. Hello kay Migo Tristan Gulay, dara sa may tampakan. I mean, hello Mandera kay Ate Marit Mandioya sa may Tupi. Si Ate Joy Mandioya. Happy listening. Fermina Shagapamati. Kay Ate Belen Fernandez dara sa may Barrio 1. Sino pa ba ang present ngayon? Si Ate Daisy Concepcion Mogote. Shout out din dyan sa may namnama. Upod kay Nanay Lita, Pastor Jerry. Pero may ginaw na sila gapamati. Dira. Kay Manny Aida De Liomes. Kay Pastor Elijah Valdez. Kay Ate Fe. Kay Ate Nelly. Kay Kuya John. Listening lang dira sa inyo. Kakay Nanay Crescentia Garingo. Hello po Nanay. Driman sa may Santa Cruz. Pero yung man nagapamati dira si Ate Dorlit Cordova Ambalgan. Shout out sa iyo Ate Dorlit. Pag sa imo Kuya Jake. See you later sa ato niya prayer meeting. Kuya Jake Nixon. Listener natin dira sa may provincial government sang South Cotabato sa may engineering office. Sino pa ba? Hello dira kanday Mami Janet and the Edward Katakutan. Kay Nanay Linda Samonte. Kay Ate Merly Hospital. Hello po kay Ate Luz Roca sa Roca family. Sa Garancho family. Kay Ate Nerissa Combatier Novales na gyapon na sa may tampakan. Sa Tupi, shout out kay Pastor Mick Montoya. O, Pastor Michelle Montoya. Kag sa kaupdana niya da. Kay Heidi. Hello Heidi, kamusta ka na? Kag kay Doc Jo. Hello man kay Ate Luz. Maria Luz Elisan. May mga listener man kita dira sa Polomolok.
shout out sa mga taga Pulomulok. Kagadriman sa Upper Valley. Hello sa mga taga Banga. Shout out. Mga classmate ko dati sa seminary, sa New Light. May mga listener kita kanday Pastor Pandato. Dira sa may Banga na sila nagapamati. And syempre mga listener natin sa Sorala. Kasadya lang gidara sa Sorala. Hello kay Doc Ernel and kay Ma'am Lilian Galiaza. Kay Ate Gemma and Pastor Charlie Diaz. Hello lang dira sa inyo. Kay Pastor Ripaso, dira naman sa Santo Niño. Sa Sumatra Family, Gonzales Family. Sa Lake Cebu, hello sa mga taga Lake Cebu. Kay Sis Perlin Joy Fresco. Kay Ati Bibing. Kay Ati Tiboli, kumabatian man tadera, no? Kag may arat ang mga listener, pwede man kamo maka-feedback para at least balaan namon nga may nagapamati dira sa Tiboli. And syempre sa Narala, maayad-ayad nga udto sa inyo. Kamusta ka mo dira? Kaila Pastora Lali Jane Malazarte, kaila Pastor Kazar, kay Ati Elmi, kay Ati Grace Tarazona. Kamusta ka Ati Grace? Sino pa ba? Ayun, kanday Pastor Ripaso. Kaga sa family ni Sir Abiner. Nan. Kay Ma'am. Ma'am Jane. And shout out man gali no sa mga abyan naton sa may parte sang tantangan. Oh, mali tayo kong tantangan. Hello Landara, kay Lola Sixta Rando. Kumusta po kayo? Kay Lola Corazon Rando, kay Ma'am Wilma, kay Mamang Lenny. Nagapamati siya dira sa may Valin Vista. Hello Mamang Lenny. Para sa tanan, gusto ko i-play sa inyo ini nga kanta. Find Us Faithful at susundin po ito ng ating feature hymn, no? Ipi-play ko din po later after ng mga karagdagang classical music na niline up po natin. Keep tuning in dito po sa programang Listeners Touch. Hello din sa mga taga Sultan Kaderat sa City of Tacoronc, sa Kinapawan City, kaga sa North Cotabato, sa may Maguindanao. Shout out dira sa inyo kag syempre sa mga listener natin dira sa Davao del Sur, kay Ate Peace Cabrido. Driman sa Coronadal, no, sa 27 ka barangay sang syedad. Kumusta man ka mo? Nakapanyudo naman. I hope na nakapanyudo na ka mo. Sige, ito po para po sa lahat ng mga follower ni Jesus. I pray na masumpungan po tayo ng Panginoon na faithful sa Kanya despite sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Hindi madali. Pero praise God dahil ang biyaya niya'y sapat sa atin.

5 minuto bago po mag-alauna ng hapon. At ikaw pa rin ay nakikinig, kaibigan, dito sa 1062 DXKI. Kasama pa rin po ninyo ang inyong amiga, Miga Jen Robles Librado. Shout out po dyan kay Ma'am Eileen Pasuit. Ayan, na-remember ko si Ma'am Eileen. Siya yung nag-share dito ng kanyang ano, ng maraming fruits. Oh, nabusog yung bala kami sa ito, Ma'am Ay. Pastora. Salamat sa inyong generosity. Lansones, rambutan, mangustin, saging. Good. Hello kay Ate Peace. Sabi ni Ate Peace Cabrido. Good PM, Miga Jen, the XKI staff, mga ka-LT, kaibigan, kapatid, kapamilya, kapitbahay, kapuso, mga ka-relatives niya daw sa lali na ang Cabrido family, Asis family, Sagon family, Nagal family, Jensen Jensen, sa Marbel, sa Maitom. At binabate ni Ate PC, Mami Milagro, si Mother Dear niya daw. Hello po, Mother Dear ni Ate Peace, si Nanay Milagros. Standing on the promises of God and blessed assurance ang kanyang song request. Sige, Ate Peace, i-line up ko po yan. Standing in the promises of God. Yan yung version po niya. Glenn Campbell yung ating i-play. And Blessed Assurance kay ano naman, George Beverly. Siya yung ating i-play. Hello pala kay Kuya Jemuel Valdez and Ate Sharon Valdez, Kuya Roy Valdez sa Valdez clan. Happy listening dira sa inyo and sa tanan pa nga mga tagpalamati naton. No? And this time, pakinggan po muna natin yung ating classical gospel music feature of the day, mga kaibigan. Ito po ay inawit po ni

Si Yahweh ay matuwid at sa gawaing mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya ay sumusunod. Mga awit 11:7. Ako po si Hannah Gabriel. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking patotoo kung paano ko po naranasan ang kabutihan ng Diyos. Pakinggan po ninyo.

0: Hana, marami akong napanang pugitan ngayon.
1: Talaga? Akin na at nang madala ko sa palengke. Ipapamalit ko ng bigas kay La Green. Matagal na siya nagtatanong kung namamana ka pa sa madaling araw ng pugita. Pulutan daw kasi ni Cario. Dahil birthday ni Cario, ito daw ang ipapalit sa kinubang aso. Kasi pinagbawal ng gobyerno na bawal magkatay ng aso.
0: Eh kung ako na lang kaya ang magdala mismo sa bahay nila. Para hindi ka na pumunta ng palengke. Alam ko, pagod ka sa paglalaba.
1: Ako na lang. Baka maaya ka pang makipaglasingan. At saka malamang maarbo lang ito ng mga kaibigan ni Cario na mga sunog baga. Ikaw nga ang pagod at kulang sa tulog. Kagabi ka pa nasa dagat. Tara, at magkape ka na.

Naku! Hindi daw nagtinda si Lagri ngayon dahil birthday nung asawa. Paano na itong pugitang dala ko? Kanino ko ibibenta ito? Matumal pa naman ito. Digay ng pusit at alupihang dagat.

0: dito. Pero itong Pugita, di na ang kumakain dito sa baryo.
1: Pugita ba yung paninda mo?
0: Ay, opo, Pugita po. Sariwa po. Kahuhuli lang ng mister ko po. Napana niya.
1: Naku, masarap yan. May pagdadalhan ka na ba niyan?
0: Naku, sa totoo lang po, meron sana. Kaso, di po nagtinda. Bakit po? Kumakain kayo ng Pugita?
1: Oo. Sige, papakyawin ko ng lahat yan. Magkano ba yan?
0: Po? Talaga po? Sige po, ibebeto ko po sa inyo ng mura lang po.

0: O mabuti at nakauwi ka na. Nanggaling dito sila Gring at nagsabing di na niya bibilin yung pugita kasi may kinatay na silang kambing si Kario.
1: Okay lang. Naibenta ko naman lahat. Pinakyaw nung ali. Suki ko na nga siya.
0: Talaga? May kumakain pa pala ng pugita sa baryo? At teka, nasaan ang bigas natin?
1: Iahatid ang kargador ni Mrs. Tan. Isang sako ng bigas ang binili ko. Bahit sa pugita.
0: Talaga? Nakatagpo ka ng suki sa palengke? Bilib ako sa'yo. Kakaiba ka mahal sa lahat.
1: Diba, sabi ko naman sa'yo, lahat ay matututunan. Gaano man kahirap, basta kasama kita.
2: Hindi ba nakahalata na inutusan kita at isa ka sa mga tauhan ko?
3: Madam, pangfamas ang arte ko. Kaya malabong makahalata ang unikaiha mo.
2: Tinalikuran niya ang marangyang buhay na para sa kanya. Ipinagpalit sa lalaking mahal niya.
3: Eh, madam, ano ang gagawin ko sa pugita? Kumakain ba kayo nito?
2: Hindi. Ikaw, baka gusto mo. Iuwi mo na yan. Baka gusto ni Mang Peter, yung driver mo.
1: Uy, Ma'am Cora! Dito talaga kayo namamalengke?
3: Oo, Hana. Kasi mga sariwa ang laman dagat na tinda dito. Ano ba yung tinda mo ngayon?
1: Walang pugitang napana si Dario, yung asawa ko. Pero alupihang dagat ang tinda ko. Namuhunan lang ako para kahit papano kumita. Kaso matumal. Halos lahat ng tindera dito sa palengke, alupihang dagat ang tinda. Kaya mahirap sa akin dahil wala akong pwesto.
3: Ah, ganun ba? Di sa'yo na ako bibili. Suki mo naman ako. Ilang kilo ba yung lahat? Papakyawin ko na.
1: Po? Sure po. Bigay ko po sa inyo ng mura. Naku, salamat talaga, Ma'am Cora.

0: Ano yung tinda ni Hana? Mga alakdan ba yan? Baka makamandag yan. Mamatay ka pa.
1: Madam, alupihang dagat ito. Masarap ito, madam. Ito yung kinain natin sa Singapore.
0: Kinakabahan ako sa mga tinda ng anak ko. Baka sa susunod na itinda nito, serena na.

0: Mahal? Di ka pa natutulog?
1: Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Hindi ka pa ba matutulog? May problema ka ba?
0: Wala naman. May lulan kasi ako kanina sa bangka at nagpahatid sa isla. Mga born again sila. At yung pasto na nagbayad sa akin sa upa sa bangka ay nakangiting nagsabi na mahal daw ako ng Panginoong Jesus. Nag-iwan siya sa akin ng Biblia. At may minarkahan siyang talata. Binasa ko. At nakasaad dito, sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
1: Nasaan na yung Bible para mabasa ko rin?
0: Naiwan ko sa bangka. Pero saglit lang, kukunin ko.
1: Naku, dinahali na ako. Ginabi na kasi kami ng uwi. Sarap kaya makinig na salita ng Diyos na ibinabahagi ni Pastor.
2: Eh, kasi ikaw eh, ang bagal-bagal mo kumilos.
1: Pero teka, kilala ko itong kotseng nakaparada. Kotse ito ni Mama. Oh, si Mang Peter, ang driver. Anong ginagawa nila dito sa palengke? Hindi kaya natuklasan na nila na dito ako sa baryo ito din nila ni Dario?
3: Mang Peter, naku, late na tayo.
1: Ha? Si Ma'am Cora? Ang sakay ng kotse?

0: Hana, mahal.
1: Sorry talaga.
2: Naiinis ako sa'yo. Matagal mo na palang alam na si Ma'am Cora ang tauhan ni Mama.
0: Pakinig ka muna sa paliwanag ko. Huwag kang mainis. Alalahanin mo, mga born again na tayo. Sinadya kong kausapin ng mama mo nung nakaraang buwan. Hindi siya galit at hindi kanya babawiin sa akin. Pero may kondisyon. Kung papayag akong tatanggapin ang pera galing sa kanya, pambili ng bangka para may sarili na tayong bangka. Lahat kasi na napag-usapan ninyo ni Ma'am Cora mo, nang suki mo. Nakakarating ang report sa mama mo. Yung dumain ka ng naawa ka sa akin dahil sumasideline lang ako sa pagbabangkero. Kaya naisip ng mama mo, bilang tayo ng bangka. Tapos yung binigay ko sa yung ipamumuhunan mo sa pagkakaroon ng pwesto sa palengke, galing lahat sa mama mo. Kasi naawa na ako sa'yo. Tsaka naisip ko na blessing. Blessing na rin sa atin to. Nanalangin tayo na magkaroon ng sariling bangka at puhunan. Yun, kinalabit ng Diyos ang mama mo. Sa kanya galing ang biyaya ng Diyos.
2: Nako! Kung hindi lang kita mahal na mahal, sarap mong iadobo na parang pugita!
0: Pugito? Lalaki ako. Ang pugita babae.
2: Patawa ka! Sige na! Tawagin mo na yung biyena mong pinaglihi sa tipos. Pababain mo na ng kotse at kakausapin ko na. Alang-alang sa Panginoong Jesus, sa pag-ibig ng Diyos.
3: Salamat anak, at pinatawad mo akong sa aking pagiging strikta. Sa pakikialam ko sa lalaking mahal mo.
2: Matagal ko na kayong pinatawad, Mama. Pasalamat na nga rin ako kasi kung hinayaan ninyo ako at di kayo humadlang sa amin ni Dario, maaari pang hindi kami nagkatuluyan nito.
0: O nga po, Mama. Maganda rin na kinauwian ang pagigipit niyo po sa amin. Laking tulong po ito sa amin. Dahil pala, kung nagkataon, iniwan din ako ni Hana. Gaya nung iba po niyang boyfriend.
3: Tapos na yan, ha? Nagkasundo-sundo na tayo. Hindi ko kayo pipilitin na doon kayo tumira sa atin, Hana. At sa tingin ko naman, masaya ka na rito sa buhay. Pero wag mo namang ipagkait na di ko kayo tulungan. Hayaan naman ninyong ipadama ko sa inyong dalawa ang pagiging ina ko.
2: Okay lang po yun, Mama. Uli lang lubos na rin kasi itong si Dario. Pero kung gusto po ninyong tumulong sa aming mag-asawa, hindi po namin kayo tatanggihan. Kayo na po ang mag-sponsor sa aming dalawa ni Dario kasi pareho po kami mag-aaral sa Bible School habang wala pa kaming baby.
3: Masaya ako maging bahagi ako sa inyong pagmi-ministeryo, mga anak.
0: Oh, purihin ang Diyos!

0: namin mag-asawa ay halos di namin maipaliwanag. Mismo ang numero unong kaaway ko sa aking buhay, sa aming pamilya, ang aking mama. Kontra sa lahat kung gusto, ang siya pa ang naging supporter namin mag-asawa sa aming pagmiministeryo. Nagagamit ang aming kayamanan na naiwan ni Papa sa mga gawain ng Panginoong Jesus. Hanggang sa aming pagsunod sa panawagan ng Diyos na maging missionary kami sa lugar ng Europa. Purihin po ang Diyos ng buhay!
1: Si Yahweh ay matuwid at sa gawaing mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya ay sumusunod. Mga awit 11:7.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalaglago. Kasaysayang patotoo ni Hannah Gabriel. Mga nagsiganap:
3: Marjorie Maglinte,
4: Yul Serbonieto,
5: Eva Morataria Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

blessed day naman sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kag sa imo ginabyan sa matutom kamo nga nagasunod sining aton programa, Hour of Hope. Sa gyapon, pastor sa Ginabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyong managwali. Of course, kaupod naton mga abyan, mga utod naton sa Ginoo. Padayon nga nagapray, kag nagasupport sining palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions and prayer requests, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no naman nga Diyos, it's our blessed privilege nga ma-share naman ang imong mga pulong sa kahanginan, paagi sini nga waragwagan. Kagapangamuyo kami ngang imo balaan nga mga pulong, kagamhanan buhi nga mga pulong, magasugata ko na naman ang espirituhanon nga kinanglanon sa ngamon mga utod. Magalipay, magasaway, magatuytoy, maga-encourage, kag subong man magahatag sang pagpasanag sa mga bagay nga may ara kami pagpangduwa-duha ukon wala mahangpan. Amay ang nagapangita paglaom, tuytuyan man ina nga amigo ukon amiga namon nga makadangat sa pagbaton kay Kristo nga yaman iluwas. Subong man ang may mga struggle sa kinabuhi, kinawadon man, relasyon ukon ano paman nga ginabatyag sa lawas, ang paghimuno, ang pagsulbar mo sang problema, ang pag-ayo mo sang mga ginabatyag sa lawas, mapatigayon. Nagaampogid kami bisan pasang nagasangyaw sa imong mga pulong, kasidla kagahom nga nagalin sa imo. Ang nagauyat sa mga sensitibo nga mga palangakuan sa liderato, ang kaalam kag enablement, ipalambot man sa ila. Amuning amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Well, isa naman diri mga kauturan kan dinalan sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, I exhort therefore that first of all supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Gusto na akong i-elaborate pagid ang mga pagpangamuyo o kung pag-ampo. Actually, may mga pila ka mga tinaga nga gingamit si San Pablo. For example, may tinaga siya nga gingamit nanungod sang aton iyang pagpangamuyo bala nga nagadayaw o kung nagasimba kita sa Ginoo directly. Kag subong man may mga tinaga man siya nga gingamit kung kita magapangamuyo sa Dios para sa aton isig kapareho. Kag subong man sang aton mga kinanglanon. Amuna kamanggaranon ang pulong sang Ginoo. Well, nahauna gusto na ko ni notahan naton nga ang pagpangamuyo nagapapel siya sang principal gid ukon kinanglanon, dako nga papel sa aton public worship. Sabagay nga ang isa ka study guide nag-define siya sang pangamuyo nga ini pagsimba nga ginapahanungod sa Amay sa ngalan ni Kristo Hesus kag sa gahom sang balaan nga espiritu. Kag may isa man ka study guide nga nagahambal siya nga ang pangamuyo nag-include sang pagdayaw, pagkonfesar sang sala, pagpasalamat kag pagpangayo. Ginkuha niya sa acrostic sang libro sang Acts. And prayer that would include adoration, confession of sins, thanksgiving of our blessings and trials, kag ang katapusan is supplication ukon mga pagpangayo. Mga pila lamang ini ka mga bagay nga ginapasimple sang aton mga utod sa ilaman nga pagtuon sa pulong sang Ginoo kun ano gid ka kinahanglanon ang pagpangamuyo. Sa bagay nga amotong isa kadinalan nga ato natandog nga naghambal si Kristo Jesus that men ought always to pray and not to faint. Tiyamo ni mga utod, prayer plays a principal part in our public worship. Now, ang isa pagit sa mga bagay nga aton pangamuyoon utod is that we will not fall into evil. Isa inisang mga items nga ginmention ni Kristo Jesus sang pagtudlo iya sang Our Father bilang guide nga pangamuyo sa iya mga apostoles. And lead us not into temptation. Meaning ipahilayo mo kami, hindi mo kami itugot nga mahulog dira. Tipigan ni mo kami. Utod kagabian sa Ginoo, dili ginapahayag sa

tungod na sang bugal niya abi, nanging demon sila. Timo ni mga utod, sa pangamuyo gina-acknowledge ini sang Ginoo. Nga may mga espirituhanon, hindi makita, rational being, nga ang ila iya nga tinutuyo sa tao, nga among nga guyudon kita sa pagpakasala. Sakiton balatsyagon sang Ginoo, agon magkaaking sa aton, kag hindi na kita niya pakamayuhon. Amo na ang panulay kag ang mga demonyo. Kagari pagin. Siling sang pulong, mga muyo kita nga may pagpasalamat. And so, ang isa sa mga item there is receiving mercies, and we should be thanking sa mga bagay nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Umuna sa bagay nga ang sa acrostic sang Acts bala, ang letter T da is the word thanksgiving. Adoration, confession, thanksgiving. Now, let's admit nga mas laban-laban kung kaisang aton nga pagpangayo sang sa aton pagpasalamat. But nevertheless, utod, kabay pa nga sa aton kinabuhi, sa sininga mga tinion, pasalamatan naton ang Diyos. Una, of course, gintagaan niya kita sang kinabuhi. Ikaduha, gintagaan niya kita sang privileyo nga makabati sang pulong, nagtugay sa sang pagto sa aton kasing-kasing, na ginulusol kita sang aton mga sala, kag nabato naton siya nga aton maliluwas. Butsing nga nun, utod, bisan pa nahulog kita sa pagpakasala, apang nakaangkon kita sang kinabuhing dayon, kag paglaom nga buhi. Amo na ang pasalamatan naton sa Ginoo. And of course, pagsiling sang Ginoo, suga kamus ning kalibutan, asin kamus ning kalibutan, pasalamatan tang Ginoo. Sa dako-dako nga pribileyo at the same time, responsibilidad that we can represent Him, that we can touch other people's lives, paagi man sa testimony naton, paagi man sa panghikot sang balaan ng Espiritu, kag paagi man of course, sa iya mga pulong nga ma-share naton. Amen. So, amoy naabyan nga ang isa sang mga unod sang aton pangamuyo, Lord, salamat kami sa mga grasya mo, salamat kami sa paglaom, at the same time, himuha kami nga mangin pagpakamaayo sa iban nga mga tao. So that's why, siling sang pulong, kag mga muyo kamo sa iban, tawag natin ina nga intercession. So it's our privilege to pray for others. Amo na utod. Balo kamo, kung may isa pa kapinakataas nga pagpakita sang aton pagpalangga sa aton isigapariho, amo nga pangamuyuan naton sila. Amen. Ambot ko singanon diri sang pangamuyo, hindi mo pangamuyuan ang kalautan maglambot sa ila. Ukon ang mga negatibo nga mga bagay. Kun ang imo gid pangamuyo, Lord, una, kun wala pa ina kadangat nga tawo sa pagkilala sa imo, kabay pa ginapangamuyuan ko nga makadangat man sa pagbaton sa imo nga yaman duluwas. Kaduha, ang mga masig katumuloo mo, Lord, gapangamuyo ako sa akon masig katumuloo nga magatubo sila sa pagkilala sa imong mga pulong, personal nga paglakat sini sa pagtuo, kag ilang relasyon sa imo. Amo na abyan, kung ginapalangga naton ang aton isig kapariho, nagapangamuyo kita sa ila nga ang Diyos magpakamaayo sa ila, sa kaluwasan, pagpaligoon, paghimuno, pagbantay, kag pagtoytoy. Balo ka mo, kung ang isa katawo, abi, why gid gadumdum sang pangamuyo sang iban nga mga tao? Una, ang ginapakita sa kasing-kasing sina nga tao nga siya dalok. That he is greedy. Anong butsi nga nun? Nga gusto niya lang iya ko galingon, pakamayuhon sang Ginoo. Nga gusto niya lang ang Ginoo malapit sa iya, pero sa iban niya wala. So that's a sign of greed. Number two, that's a sign of pride. Hindi bala? Kahit kung pangamuyuan mang iban nga mga tao, kag sa baton sang Ginoo ang imo pangamuyo, nag-ayuhan sila, naghimunaan sila, nangin madinaugon sila, hindi na gusto sang iban nga mga tao. Hindi bala abyan? Kay nga aman nangin pamahog, o kung nangin kompetisyon na tukaroon ang blessing sang Ginoo sa iban nga mga tao, sa ila? Amuna nga, ang prayerlessness, abin nyo lang mga utod, padihot in isang panulay, hindi lamang nga hindi na kita pagpakamaayo sa iban nga mga tao, hindi na kulako, gidya aton sala sa Ginoo. Amuna, sa bagay nga gin, humble ini ni Samuel, God forbid that I should sin against the Lord, insisting to pray for you. Sa nagpamulong-pulong ining propeta, kag ining judge sa tubangan sa mga Israelinhon, naghambal gid saya, honestly sa ila, kag frankada nga paghambal. Ipahilayo sang Ginoo sa akon, nga magpakasala ako sa iya, nga hindi na ko magpangamuyo sa inyo. Mamuna abyan, i-develop ta sa sininga mga inadlaw o sa palabuton pagin nga mga binulan, nga magmapinangamuyoon kita. Hindi lamang sa aton ko galingon, kundi sa iban mga tao. Matagina nga ginahambal ni San Pablo, tulin sa aton.

0: tanan paagi sa iya ginsulat diri sa kay Timothy. And finally, siling sampulong niya pangamuyo inyo man ang inyong mga leaders, both sa inyo local, provincial o national level nga mga leaders. Amo nang matag diri nga ginhambal sa pulong sa Ginoo, 4 Kings. Kag sang nagahold sang authority. Amo nang gintulon niya sa kay Timothy. For all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all goodness and honesty. The question is, nga mga muyo kita sa aton mga leaders, local man o kung national level? Okay, nahao na. Tungod ining aton nga mga leaders, utod, nagawild sila sa dako ng otoridad. Ako untagin ina, whether vested sa ila, or by way of their office, ginhatag sa ila. Te, ang matabo mo ini, kung maayo ina nga leader nga gingiyahan sa Sang-Ginoo, dako man nga kaayuhan, ang iya mahimo sa pumuluyo. Hindi bala, masami amo ning aton masapuan sa history sang Israel. Once nga malapit sa Diyos ila hari, daladayong pagpakamaayo. Both, hindi lamang ang ilang mga kontra wala nag-aaway sa ila, kundi ang ilang mga patubas, ang ilang mga negosyo, ang maing lawas, ginapalayo sila sa makalalataan, nagasunod. Apang kung ang ila gani nga hari o kung leader, ato na, nagpakasala, kag wala nagatuo na tuduod nga Diyos nga nagtugas ang tanan. Ginatugutan na sang Ginoong ilang mga kaaway sa pagpierde sa ila. Tapos mga kalamidad, nagalambot na sila, pamalatian ka kung kaisa daw hindi na mahangpan. Kagsubong man, ang pagpamiste sang ilang mga pananom kagkasapatan sa bagay nga hindi na ini, magbenidaugod. Amo na byan, mangindako sila nga instrumento sang kayuhan ining aton mga leaders. Kun pangamuyuan naton silang ang Ginoo magagiya sa ila. Number 2. Ti pandam sa negative naman nga bahin ining ang mga leaders naton kun mag-abusar man sila kag mangin cruel man abi sa aton nga mga subjects o kun sa ilang mga nasakpan, ti dako man nga halit. Hindi bala? Umuna kun kaisa makabati kita sa mga lugar nga sang pagkadula sang ila leader, imbis ang mga tao magkasubo nagkalipay. Duna huklasan kami. Amo na byan, dasun ano pagyad ang aton nga pangamuyuon, tikon magyahan sang Ginoo ining aton mga leader sa aton pungsod, ang resulta sini kalinong kag pagpakamaayo. Ginhambali na ni San Pablo, that way may lead a quiet and peaceable life in all godliness. Kung gusto kita mag-uswag ang aton pungsod, dapat may aragid kalinong. Kati sino man yung mga investor ang magkanto sa isa kapungsod o kung sa isa kalugar nga sa diin ang peace and order nila, hindi maayo. Praktikal kayo ang pulong sang Ginoo. So muna abyan, ang akon hangkat sa aton tanan nga mga tumuluo, magpinangamuyo ay kita sa isa kagisa. Amen. Well, paalam na kita sa inyo, Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo and Hinobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Malipayon nga adlaw mga kauturan, balik naman kita sa aton palatuntunan kag talupang doon aton bala ini ang sinulat diri nga ayhan dapat naton mahibaluan ini abla ang pag rise up naton sa pag unite sa isa kag isa parang ma-build naton ang aton isa ka mga aton mga kabuhi nga mangin isa kita kag badamo ang aton mahimo para sa Dios. Now ang istorya diri sa Nehemias kapitulo 2 halin ini sa bersikulo 11 tubtob sa 20 pero magabasa ako diri lang tan-aw naton ang istorya diri no sa verse 17. Nahanungod ini mga kauturan sa pag-inspeksyon, pagtanaw ni Nehemias sa pader sang Jerusalem nga napukan ini kag ang iya dako nga pag ang iya dako nga pag kabalaka sa pagpatindog sini kag kun ano ang mga medyos posibles nga mahimo niya. Samtang natapos na niya inspeksyon halin sa likod, sa kilid, palibot sang wall o kun sang pader sa Jerusalem, sa verse 17 sang Nehemias kapitulo 2 siya nagsiling, "Then I said to them," si Nehemias naghambal sa ila, "You see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem, let us rise up and build, that we may no longer suffer danger, derision, or magasaper kita sang mga pagyubit sang iban." Sa verse 18, nagasilig, "And I told them of the hand of God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me, and they said, let us rise up and build, rise up and build the wall of Jerusalem. So they strengthened their hands for the good work, but when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant and Gesem the Arab heard of it, they jeered at us, scorned at us, hinaghikay sa ila, and despised us," bawgin despised nila, "and said, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? Then I replied to them," si Nehemiah nag-replied, "the God of heaven will make us prosper, and we, his servants, will arise and build, but you have no portion or right or claim in Jerusalem." Now, ano bala ang mga lessons nga makuha naton dere sa aton nga ginbasa, wala gid lamang madugay sa Nehemias kapitulo 2, halin ina sa 11 tubtob sa 20. Kung aton talupang doon, we cannot unite the nation alone. We need each other nga mag-kooperar, o kung ayahan in order ng isa katao mag-successful, kinahanglan gali siya sang bulig sa iban ng mga katawhan. Now, aton anay balikan ang istorya kag ang puno-puno sini sa versikulo 11 sang kapitulo 1, no, sa chapter 1, verse 11 nga nagasiling, "O Lord," siling niya sa sinihimis niya, "O Lord, let your ear be attentive to the prayers of your servant." Sabi no, ginapangabay niya nga pamatian siya sang Diyos. "And the prayer of your servants who delight," yeah, nag-delight "to fear your name, and give success to your servant today, and grant him mercy in the sight of this man. Now, I was a cupbearer to the king." I was the cupbearer to the king. Sige, kita cupbearer sa hari. Amo ni siya antis kaunon sang hari. Ang pagkaon siya na matilaw, basi kumahilo, no? Antis imnon sang hari ang giya ginainom, ang kunang ilimnon, itistingan niya ina anay. So, amo ini ang nakita naton sa verse chapter 1 of Nehemiah, verse 11, si Nehemias there was in a unique position sa pagpakighambal o kung may direct access siya sa pag-istorya sa hari. Siya isa sa mga trusted o kung siya amo ang ginasaligan, a trusted cupbearer, nga nag-insured inisang safety and quality sang ayahan pagkaon kag ginainom sang hari. Kag sa iya problema, kag sa iya luyag nga iya passion, kag iya nga pagsunod sa mando sang Ginoo sa iya kabuhi, nga buligan ang mga katawhan dito sa Jerusalem, siya nagulat. He waited for the king for the right time. Ang ginhulat niya ang hari, ginhulat niya ang insakto nga tion to tell the king na hanungod sa sitwasyon kay ginlibot niya na inimo. Tawag sa sitwasyon sang mga katawhan niya about the situation of God's people. Amo ni bla nga sa aton pugsod Pilipinas. Amo to gani kahapon ang aton mensahe nga ang mga judges ginmanduan sila nga mag-judge sila rightfully, maghimo sila sang judgment, no? Amo to ginpaandam sa aton ni Santiago sang nagligad about the situation sang mga katawhan niya. Tanawa ang sitwasyon sa inyo sa mga katawhan. Nadunduban nakon ang istorya man kag ang wali naton mensahe naton nanungod sa libro ni Habakuk. Siling niya Ginoo dugdog batyagan ko do konsensya ho niya pabalang Dios niya. Wala ka nakakita sang sitwasyon sa mga katawhan nga nagakapugday na sila because do bulag ka imo iya. Apang diri iya lain iya ang sitwasyon ni Nehemias. Sa timpo ni Habakuk, si Habakuk daw may medyo pagka-impulsive na klase sang tao. Apang makita ka masapuan natin diri nga si Nehemias, naghulat sang tion. He waited for the time, for the right time. Sa imo kag sa akon kabuhi, nakahimo man bala kita sini, nagahulat bala kita sang insakto nga tion in order nga mahimo naton ang ini nga bagay para sa aton Dios. Nagahulat pala ikaw sa insakto nga tion ayhan, ginahulat nimo ang isa ka bagay nga ginahulat pangamuyuan mo sang malawig na mga panahon kag ayhan nagakatak-an ka na. Apang aton dumdumon ang kabuhi ni Nehemias nga nakita niya ang sitwasyon, ang kondisyon kag sitwasyon sang iya mga katawhan kag luyag niya buligan ini apang indi siya makahimo dayon kung ano ang iya ginapaminsar tungod kay kinahanglan siya approval from the king. And nakita naton ang lesson dere nga siya naghulat sa insakto nga tion. Kita bala makahamuman sida? Kada isa sa aton mga kauturan is unique. Indi ba? Kag unique ikaw, pinasahi ikaw, in other words, you are also capable of serving no matter what our position is. Kung ano man ang imo posisyon, manami yan, kunyara ka sa mataas ng posisyon sa gobyerno, manami yan, kunyara ka sa mataas ng posisyon sa imo sosyudad, and yet kadamo sang mahimo nimo. That's why I said, each of us is unique and capable of serving no matter what our position. Kaangay ni Nehemias mga kauturan nagamit sang iya balanga bahin he Nehemias use his place as the king's trusted servant. Amo ni ang nami bala kay ginsaligan siya sang amo ni yani no kung kaisang lesson nga makuha naton nga isa saligan bala kita abusaran kita may ara nga sitwasyon kung kisa sa kabuhi naton nga makabati kita pala sang sugilan nga baw kundiin pagani ang ginsaligan ko abo para traidor sa akon ba kadamo sina hindi bala because ayhan sang iya kadalok because of greed tungod ayhan probably kun aton do si saon basi sa iya man ayhan kapigaduhon apang talupang dabla ini wait for the right time. Amo ni ang lesson bala nga nakuha nakon sa pagtuod nakon sa libro sa Nehemias. If you are going to read from chapter 1 up to the last chapter, makita kag masapuan nimo diri nga si Nehemias diri naghulat sang insakto nga tion. Do we want to follow that? Kag dapat naton sundon ini mga Kristiyanon. Kag amo ini nakita naton isa siya sa mga trusted nga servant nga ulipon sang hari. Makita naton diri ang isa pang lesson nga nakuha nakon nga wala siya nag-abusar sang iya posisyon. Ako amunay kong kaisa sa aton bala no? Bawag tungod kay yara ka sa sila ka posisyon, wala ka lang niya, way ka ni hay ni huy. Kung ubuson mo ang kaban, ang kwarta sang kaban sang aton nga gobyerno. So look at what is happening now in our nation. Apang kung natalupang doon naton, wait for the right time. Indi ka magdali, pasensya ka, kag indi pag-abusari, kundiin ka, kag kun ano ka, kag kun palangga ka sang hari, palangga ka sang imo nga boss, kun palangga ka sang imo, amo ini sang imo superior, indi pag-abusari. Indi, yes, may ara kita nga mga category of needs, apang hulat ikaw sa insakto katiyon, kun san o ina ihatag sang Dios. You know, mga Kristohanon, mga kaabyanan, we can use our present position to serve our people, to serve our, most of all, our God.
2: Present position. Present position. Ano ikaw? Kung ikaw naga-eskwela, ayan, imo ayan posisyon na, sudyante kay. Kung ikaw naga-kanto sa eskwelahan, kung ikaw maestra, kung ikaw principal, or whoever you are, ikaw may posisyon, ikaw may ara gali nga magamit nimo ang imo presente nga posisyon to serve our living God. You know, kung akon ba nakita bala sa kabuhi ni sang Ginoo, it is in helping and serving siling niya that I found everything. I could still remember nga ginhambal dira sa pulong sang Ginoo siling niya nga tugutin ninyo ako nga hugasan ko ang inyong mga tiil. He washed the disciples' feet. Nagpaubo siya, he knelt down, he humbled himself to show it to the whole world, to his people, that in helping and serving, he found everything. Ikaw bala karon nagabulig? Si Nehemias diri dako ang iya pag kubakuba, dako ang iya tagipusoon, kag permi lang nagakubakuba ang iya kasing-kasing, kay luyag ya buligan ang iya mga katawhan, and yet he waited for the right time. Kag wala niya ginabusaran ang iya posisyon. Naghulat siya sa insakto katiyon. Ginhulat niya nga i-approach niya ang hari sa present situation sa mga katawhan so that he will help all the way the people of God. Ang his desire, ang iya handom, kag ang iya kalipay sa pagbulig sa mga katawhan sang Diyos. Nothing more, nothing less. And therefore, ang aton pulong karon sa sinigid ng tiyon, in helping and serving, I found everything. Katahom, hindi ba? Kabay pa nga mo ini ang dapat natong talupang doon. Abyan, palapit ka na sa Ginoo. Alagara na siya. I think this is the right time to accept the Lord. Utod, kabay pa kung tanin nga dugangan tanang tiyon naton sa pagpadayon, sa pag-alagad sa iya. Until He comes, hindi kita maghinamkunon. Hindi kita magsalig nga amo kita sini. Hindi kita maghamkon sang ayan manggad nga madamo sa sini nga kalibutan. Dapat ato tulupang doon. Stumdubon gid naton ang ano ang aton mahimo para sa buruhaton sang Dios. Sa gihapon ninyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
4: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ako po si Kayla Escalante. Makakasama po ninyo ako sa halos isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa balat. Kaya naman kaagapay ay tutukan na dahil ang ating topic po ngayon ay rosacea. Ano nga ba ang kondisyong ito? Malalaman po natin yan maya-maya kasama po ang ating special guest, ang ating kaagapay na doktor. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa 702 DZAS AM band. Yan po ay sa PM radio, sa car stereo o kahit po sa transistor radio niyo ay happy listening po sa inyong lahat. Syempre, happy listening din po sa mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, welcome po. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating topic o tungkol sa balat, dahil ang ating pong special guest ngayon ay isang dermatologist, kaya naman ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan sa ating comment section sa ating ongoing Facebook Live at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, i-share mo na rin ang ating episode ngayong hapon at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto sa ating usapan ngayong hapon. Muli po ang ating topic ay rosacea. Ano nga ba itong kondisyong ito? Kaya naman, dyan ka lamang kaagapay at ngayon po ay tutungo na tayo sa Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan na mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kasama ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At atin na pong simula ng ating usapan kasama po ang ating special guest. Siya po ay dati na po nating nakakasama dito sa Doctors Online. Kaya naman masaya po tayo na makasama po siya ngayong hapon. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Siya po ay graduate sa St. Luke's Medical Center College of Medicine. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Dr. Almond Derla. Hello po, Doc. Good afternoon po.
3: Hello. Yeah, hello, good afternoon. And nice to be back, no?
0: Yes.
3: Magandang hapon po sa mga listeners natin sa DZAS Doctors Online, no?
0: Yeah. Yan po, magandang hapon po, Doc, at salamat po sa inyong availability na makasama po namin muli kayo dito po sa Doctors Online. Doc, bago po tayo mag-start sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong batiin dito po sa ating programa.
3: Of course, binabati ko si Doc Mel. Namiss ko na si Doc Mel, hindi ko na nakikita.
0: Opo.
3: Of course, yung mga doctors ng Doctors Online, nung nag-start kami, ang tagal na namin sa Doctors Online, no? So, ano po, Kamusta po kay lahat? Of course, sa mga listeners po natin, kamusta po? At saka, of course, sa mga pasyente ko, kamusta po kayo?
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At Doc, talaga po nga, natutuwa po kami dito na kayo po ay makasama po muli namin kayo dito sa Doctors Online. At ngayon pong Wednesday, ang atin pong topic ay rosacea. Ano po ba ito, Doc, para po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay?
3: Okay, sige. It's a very, very common condition. No? I mean, when I say common, kadalasan meron, especially the Filipino population.
0: Mm-mm.
3: Ito po yung tinatawag natin na pamumula ng pisngi.
0: Mm-mm.
3: Kasi po, minsan, nakakaganda din naman talaga pamumula ng pisngi, pero hindi alam po ng ating mga kababayan na ito po pala ay sakit. No, ang rosacea po ay a very complex how do you call it, skin condition na nagkukos ng iba-ibang problema, no, iba-ibang kinagagalingan. But basically this is a chronic condition, meaning pangmatagalan, at a combination po ito ng lahi, hereditary, and environmental factors. Ibig sabihin, pag mayroon ka sa family, may possibility na yung mga anak mo magkakaroon din ng ganon. And there are majors for actually cause na naisip ko about rosacea, ang pinanggagalingan. Minsan sa immune system, minsan may tinatawag kami sa derma na protein malfunctions. No? Meron din tinatawag na yung mites dun sa skin. Nagkakaroon ng pamumula dahil doon sa mites na yon. And of course, kung mayroon bacteria, doon po nagkakaroon ng problema. And this is very, very common to patients aged maybe from 30 years old and older. Of course, syempre, mas madalas siya nakikita sa mga fair skin. Meaning when I say fair skin, mapuputi, no? And of course, yung may genetic predisposition and kadalasan ay mas nakikita sa babae kaysa lalaki. No?
0: Okay po.
3: And of course, lifestyle. Of course, sa lifestyle naman natin, if you're not very careful about allergy, yon, usually po, hindi natin nababantay. Rosacea na po pala siya. Yun.
0: Opo. Dok, ito po ba ay, opo, sabi po ninyo na pamumula, sa pisngi lang po ba ito na parte or sa ibang parte din po ay nakikita rin po?
3: Kadalasan when you diagnose rosacea, sa face lang talaga siya, commonly, no? May tinatawag niya facial flushing. Alam mo yung parang misumisiso nila, tapos mapula sila, pinkish. Maganda naman pag nakita mo. Pero wala silang nilalagay, wala silang pinahid, hindi sila stress, pero namumula. We call it facial flushing, no? Mayroon namang pamumula na dahil gawa ng paglalagay ng mga chemicals or lalo yung mga set-set na bibili mo saan
0: set.
3: Yeah, rejuvenating, very common word, no? Mukhang gasgas na yung word na yun, no? Maraming gumagamit ng ganon kasi gusto nila na nagpipinkish sila, but hindi nila alam ang tunay na skin talaga hindi nagpipinkish, no? And madali naman makita yung rosacea eh, kasi whenever you have redness in the skin, ang mangyayari, it could either be nandun siya permanently or na-trigger siya, lumabas siya kasi kumain ka ng ganito, nagpahid ka ng ganito, na-allergy ka pala doon, mag-trigger siya. We call it environmental factors. Those are very common na nag-trigger sa rosacea. Pero, tandaan nyo po, meron na po kayo talaga rosacea, na-trigger lang siya. No? Hindi siya halata pag dark color skin ka, ibang presentation. So, hindi siya napapansin. Pero whenever nagkaroon ng problema sa mata, kasi minsan pati mata naapektuhan ng rosacea. No? Pero pag may nakita kayo mga blood vessels, para silang pimple-like formation, pero hindi naman ikaw tigewatin, pero nagkaroon ka ng parang dot-dot sa mukha na parang pustule sa maliliit, na parang akala mong pimples, pero at the side of it, may pamumula. Ibig sabihin nun, rosacea yun, hindi yung pimple.
0: Okay.
3: So it's really very hard to diagnose rosacea kung hindi ikaw a dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi mapapagkamalan mo siyang pimples. Now, the approach of rosacea treatment is different from approach on acne management. So magkakaiba talaga sila. No?
0: Okay po. Yeah. Dok, pag po, halimbawa, may napansin po na pamumula sa mukha, kailan po dapat bumisita sa doktor kapag po nagkaroon nito?
3: Pag may napansin kayo na pamumula at hindi siya nawawala, No, akala nyo pinkish maganda, hindi po kasi lagi nasusunog po yun ng araw because of radiation. Magpatingin agad sa dermatologist para mag-guide din po kayo ano ba dapat na skincare o lifestyle ang gagawin ko para hindi maulit o hindi mag-trigger o hindi mag-flare, we call it flare in the medical term, yung pamumula. Kasi po hindi naman maganda yung pamumula, no? Kasi po nakaka-damage ng skin actually ang pamumula. Number one, if you don't apply sunscreen na mula ka at expose ka sa sun, ang definitely masusunog ka kasi your skin is very sensitive because namumula nga naman.
0: Apo.
3: So madali naman ano yan, madali siya, actually madali siya malaman by your own self kung ikaw mismo alam mo yung sarili mo na hindi ka naman mapulahin pero bigla namula ka, wala ka naman pinahid, wala ka naman nilagay kung ano, wala ka man exposure sa sun, hindi ka naman napumunta ng beach para magka-sunburn, definitely that's rosacea. Kasi iba, ang iba, akala nila sunburn lang, no? Pero bakit hindi nawawala? Nagdadry lang siya. Ano pa rin pamumula? Ilang araw na galing sa beach, meron pa rin pamumula. So, that's rosacea na trigger nung mag-expose mo doon sa beach. Kaya siya namula lalo. But hindi siya nawawala. Andun lang siya.
0: Okay po. Doc, bukod po sa pamumula po, ano pa po yung mga common signs and symptoms nito?
3: Yung pagkakaroon ng parang pimple, parang tigyawat na maliliit,
0: apo,
3: no? Mayroon siya doon na makikita mo. Mayroon din siyang mga, parang nag-breakout ka bigla. Mayroon kang nakikita ng mga blood vessels sa maliliit sa skin mo para may mga ugat-ugat na maliliit. No, sometimes, ramdam mo parang burning, mainit. Yung ramdam mo yon, may stinging sensation. Parang, tas feeling makapal yung balat mo. So those are the typical signs of rosacea symptoms.
0: Okay po. At paano po yung ano nito, Doc, treatment?
3: Okay. I advise you, if you have this redness in the skin, to go to a dermatologist. Ha? Kasi po, madaling i-diagnose ng dermatologist by mere looking at it, by checking it through dermoscopes or yung gadget na ginagamit po ng dermatologist or by your history. So, malalaman po ng dermatologist yon. So, number one yon, patingin muna. Pangalawa po, madaming paraan na pwede iwasan, magiging ma-minimize or ma-cure. But there's no cure, ha? There's no cure on rosacea. But you can actually significantly improve the quality of life by merely following the instructions of your dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi ano po, babantayin mo lang mo yung nagtitrigger, eh. Ano yung nagpa-flare, ano yung nagpapapula sa kanya, ano yung nagpapakapal sa kanya, doon lang naman siya lumalabas, eh. But if you are guided by the dermatologist on what to use from the cleanser to the toner to the moisturizers, madali naman siya i-manage. Hindi lahat ng skincare para sa atin lahat. May kanya-kaya tayo sensitivity, lalo na pa may rosacea ka, doon sa mga skincare na ginagamit natin.
0: Okay po. So talagang dapat po ay mainam na bumisita sa dermatologist at makinig sa mga i-advise ng dermatologist para mapangalagaan yung ganitong kondisyon. Doc, home remedies po, meron po ba kayong maisasuggest or talaga pong dermatologist?
3: Home remedies, I will give you at least 7 lang para maiksi lang, no? 7 maybe how to manage rosacea, no? Doon sa bahay. Number one po, gamit po kayo ng mga rosacea-friendly products. Ibig sabihin, nabilong ito sa mga non-pork laging products, non-comedogenic. Kung nakita nyo po yung mga label po ng mga products sa drugstore or sa supermarket, naka-label talaga yung non-comedogenic. And of course, pag sinabi mo non-comedogenic, para po yun sa mga sensitive skin. So, mas madali, huwag kayong bumili ng mga products na hindi for sensitive skin kasi may rosacea kayo. Avoid din po gumamit ng mga alcohol sa face or mga fragrance sa face, so mag-glycolic na yan, pang-peel na yan, anything na magpipil doon sa face, bawal. Huwag nyo gamitin kasi magpe-flare talaga. And number two po, pag gumamit kayo ng products, be sure to test it. Usually, 1 week ang testing. You just have to get the product. Bili mo na kayo ng maliit siguro na bote. testingan nyo po, lagay nyo po sa finger nyo, lagay po sa arm, no? Doon sa inner part of the arm, and do it every day for 7 days until such time na makita nyo po na wala kayong allergy. That's the time you can start using the product. And of course, when you cleanse the face, you should cleanse the face every day or preferably twice a day to remove the dirt. Kasi sometimes yung mites, sinasabi ko kanina, will cause actually flares, mamumula kasi na-allergy sila, nakakagat sila ng mites. Or yung dumi po, nakaka-cause ng allergy doon sa skin. So be sure to rinse off every day with a mild cleanser. No? Maraming mild cleanser sa supermarket. No? Do not use anything that make your skin hard, meaning yung any gadget or any scrubs, wag gumamit po sa bahay. Kamay lang po with a circular motion, yun lang po, no? And of course, moisturize every day. Sometimes po, sabi ng patients natin, Dok, oily naman ako, ilano sa ilong ko, kailan ko ba moisturize? Yes, for those who are having rosacea, you have to moisturize your skin every day to reduce irritation, para siya mag-dry. And of course, sunscreen, yun. Kahit sa computer, you put sunscreen, kahit medyo malakas ang ilaw, you put sunscreen kasi importante yun kasi very sensitive ang skin mo, tandaan mo. And of course, be gentle to your skin, walang rubbing, just fingers like this, circular motion. And of course, when you use makeup or anything na that you cover up the redness para hindi masyadong mapula, you test it again dun sa arm kung hindi po kayo allergy. Kasi pag allergy po kayo, huwag yung gamitin. Meron naman talaga po hypoallergenic na mga cosmetic products. Ayun po.
0: Okay po. So yan, kaagapay ang mga home remedies para ma-manage ng maayos itong rosacea. Nako, Dok, simula pa lang po ay siksik na po ang ating talakayan. Pero bago po yan ay pansamantala po muna tayong magkakaroon ng short break. At sa pagbabalik po natin ay sasagutin po natin ang mga katanungan po from our listeners and viewers. Pero sa ngayon, kaagapay dyan ka lamang, magbabalik kami ni Doc Almond. Pakinggan po ang health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
4: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pangapat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS FEBC Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik kaagapay ang programang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante po. Tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS sa FEBC, .ph sa 702-DZAS mobile app at maging sa ating Facebook page and YouTube live streaming. Kasama pa rin po natin ngayong Wednesday afternoon, isang dermatologist, cosmetic surgeon, at hair transplant surgeon, si Dr. Almond Derla. Magandang hapon po ulit, Doc Almond.
3: Yes, good afternoon po ulit.
0: Mm-mm. Doc, sa puntong po ito ay atin pong sasagutin ang mga katanungan po mula po sa ating listeners and viewers. Una na po ay, yun nga, nabanggit po natin kanina, yung rejuvenating set. Siya daw po ay matagal nang nag-stop na gumamit ng Rejuve. Ngayon po ay gumagamit na lang po ako ng gentle cleanser, pero bakit po mapula pa rin ang face ko?
3: Okay, I think hindi ko na alam gaano siya katagal nag-stop nung rejuvenating set, kasi in commonly ang laman ng rejuvenating set is either tretinoin, hydroquinone, yung nakakapula po ng skin. So baka naman kahapon lang siya nag-stop or 1 week lang siya, hindi pa talaga mawawala yung pumumula. Mm-hmm. It's good that you start using your gentle cleanser, but if you have rosacea, you better put moisturizer. And of course, be aware na yung mga triggering factor that makes it flares, mamumula, iwasan nyo po. Let's say, exposure sa sun. Baka po hindi naman kayo nagsasunscreen. Mm-hmm. So, mamumula po talaga siya because you have rosacea.
0: Okay po. So, maganda pa rin po no, na ipa-check pa rin yung pamumula na nakikita sa balat. Ito naman po from Brenda Palmos dito po sa ating ongoing Facebook Live. Yung balat daw po niya nangangati pabalik-balik. Madalas daw po ay sa gabi, sa isang linggo, 2 beses kumakati. Ano daw po kaya iyon?
3: Meron tayong mga tinatawag na differential diagnosis on skin conditions like rosacea, presenting as redness, pangangati. Meron pong, usually po, ang rosacea nangangati din, no?
0: Mm-mm.
3: So, ang hirap kasi mag-diagnose, especially sa derma, na hindi mo nakikita ang skin, no? Mm-mm. Pag nangangati, pwedeng baka po simpleng may warts lang yun, kaya nangangati. Or may seborrheic dermatitis, yung parang balakubak doon sa mukha, kasi meron pong balakubak sa mukha, sa kilay, sa face, no? So baka may ibang problema, so kailangan din matingnan, or pansamantala, gumamit mo na ng mga mild soap, mild moisturizer. Tingnan nyo po kung mawawala. Kung mawala, ibig sabihin po, baka po nagja-dry lang skin, kinangangati.
0: Mm-mm. Okay po. So, mahirap nga po no, na i-diagnose kung nangangati kung hindi pa talaga nakikita personal. Doc, another question. Siya naman po ay nag-swimming sa dagat. Habang nasa tubig daw po, may nararamdaman na mahapde. Pero wala naman daw pong dumidikit sa kanila. Pagka-uwi ng bahay, kinabukasan, ang dami na pong pantal na mapula at medyo makati. Ano po kaya ito?
3: Baka hindi sa dagat, no? Baka may nakain siyang usually food, kasi number one will cause allergy. Mm-hmm. No? Food lagi yan kasi in-intake, no? But usually naman pag sa dagat ka, sensitive ka for a while, makati lang, then pag nabanlawan mo at nawala naman, so usually hindi naman sensitive ang mga tao sa dagat, no? Mm-hmm. Most of majority, kahit pa paano, hindi naman tayo sensitive sa dagat. Baka may nakagat, or baka po may nagkaroon ng scratch sa katawan. So, marami pong pwedeng isipin. Mm-hmm. Yung pamamantal, usually allergy is secondary to food intake. Eh. Baka nagkataon, no? Na may kinain po kayo na nakaka-allergy po sa inyo.
0: Okay po. So, possible po na allergy po ito. Another question, Doc. Ano daw po kaya yung nasa legs niya? Sa likod daw po, bandang ibabaw ng ankle. Sobrang dry, tapos sobrang kate. At pag kinamot, sobrang sarap kamutin. Palagi daw po nangangate. Minsan daw po sa kaliwa, minsan naman ay sa kanan. Pero may time po na sa right leg din nangangate. Ano po kaya ito?
3: Probably it's eczema, no? Eczema is a condition na chronic. Ibig sabihin, matagalan na mayroong ka-eczema doon. Remember, eczema also is genetic, hereditary, lahi-lahi. Kung mayroong eczema sa pamilya, magkakaroon ka rin ng eczema. Or, nagkaroon ka ng allergy at sa takatagalan, hindi gumaling, nauwi po sa eczema, no? Mm-hmm. Usually start from atopic dermatitis na simple lang, na simpleng eczema, pero pag matagal, usually sa ankle, karamihan talaga is eczema, no? So, Treatment ang kailangan, no? It's usually sa derma, we give steroids, depende po sa presentation, may mga klase, iba-ibang klase ng steroids, from low potent to high potent na mga steroids, na madali mawala naman ang pangate at mag-respond naman usually yung problema.
0: Okay po. Another question ito naman, Doc, ay melasma. Lagi lang daw po siyang nasa loob ng bahay, pero napapansin ko na dumarami yung melasma ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin?
3: Number one, you have to consult a derma. Kasi ang melasma ay natitreat. Although, hindi siya curable, because until now, it's really very hard to look for the cause of melasma. Maraming pinag-aaralan from genes, hereditary, from taking of pills, from ang dami pinanggagalingan, exposure to UV radiation, ang daming mga explanation about it, but hindi pa talaga matukoy yung cause ng melasma, kahit it's hard to treat, but nawawala naman sila pag tamang treatment ang ibinibigay sa patient. Kahit hindi po kayo na-expose sa araw, pero of course, tanda nyo naman, yung ating loob ng bahay ay meron pa rin ilaw, radiation, exposed kayo sa pagluluto, hindi kayo nagsasunscreen, so hindi talaga siya mag-improve. Although by studies, with just using sunscreen alone, sunblock lang alone, will give at least 70% of reduction ng iyong melasma. So I advise you, kahit sa bahay lang, mag-sunscreen pa rin. You can buy anything sa pharmacy, sa drugstore, na mga sunscreen na available sila malapit sa inyo.
0: Okay po. Doc, sa sunscreen po, ano po yung marirecommend po ninyo na SPF blah blah?
3: For the face, we start recommending SPF 30. That's since pa naman noon yun, 30 usually, but others would do it like 50, 70, you know, it's really, really very marketable kasi pag tumaas yung SPF, akala mo naman effective, di ba? Pero usually, it starts from 50. But enough na actually yung 30 to 50 for the face. Now, for the body, you can use whatever SPF you want to use it. But when talking about, sa akin kasi, mas priority ko yung how the sunscreen is being manufactured and what company is bringing it para siya maging legit na sunscreen, no? Yun ang pinaka-importante sa akin, not the label ng mga SPF. So basically ang mga sunscreen na screen nasa derma clinics, no, you can be assured of na tama yung sunscreen na binibenta ng mga dermatologists sa clinic nila, kasi dumaan yan sa kanilang pagsusuri. Pero kung over-the-counter na sunscreen, I don't know, because hindi kasi iba FDA approve, no? So maraming available na gano'n sa market, especially online. So I doubt how effective are the sunscreen na nasa online, kahit naman i-promote yun na isang individual. We are not sure kung effective talaga siya. So you go to a dermatologist, hindi naman mahal ang sunscreen.
0: Okay po, pero magandang reminder po, no? Lalo po ngayon, napakainit na panahon, talaga huwag kalimutan maglagay ng sunscreen, lalo na kapag lalabas ng bahay. And even na nasa bahay lang dahil may exposure pa rin. Doc, usapang oily face naman po ito, sobrang oily daw po ng kanyang face, paano po kaya ito maiiwasan?
3: Hindi siya maiwasan actually, kasi that's genetic, ang pagiging oily eh. Number one, it's hormonal. Second, pag oily ka talaga, maging oily ka, kaya mayroon tayong acne prone skin, which are actually the oily skin type, no? Kung mapapansin yung may mga pores sila, oily sila, maamoy yung oil sa skin nila. So it's genetic, wala tayong magagawa doon. Paano iwasan? I think one factor is yung stress kasi that will actually trigger yung pagiging oily. Kung pansin nyo, kung nagmamadali kayo or sobrang busy, napaka-oily nyo agad. Maraming kayo kausap, napaka-oily nyo agad. That's one that will trigger actually. Second, yung exposure sa sun, na walang sunscreen, will react, your skin will actually react na, ay, this is a foreign body, a foreign something environment, so kailangan natin mag-react doon. So, oiliness is actually part of the defense mechanism of the skin. And not putting moisturizer also causes too much oily, because your skin will respond na kulang ito sa moisturizer. You have to make sure that the skin is being moisturized. So that's your own moisturizer coming from your oil glands. Mm-hmm. So yun po yung mga dapat tandaan. So maganda naman pag oily skin. Of course, hindi lang siya maganda pag may kausap ka na oily-oily ka. That's why some put powder, mm-hmm. which is also okay lang din naman to put powder to make you for comfortable, confident, you know. But to treat that, you just have to wash your face from time to time with just plain water. Mm-hmm. But if you're at home, you just use mild soap. If you feel like you're oily, you don't need to put powder all the time. You can wash it with water, wipe tissue, wipe cotton, para lang mawala paging oily.
0: Okay po. Doc, siguro ito po ang ating last question for today. Ano daw po ang marerecommend ninyo na product pang tanggal ng scars?
3: Ng scar? Scar is a scar. So, I'm sorry, but it's really hard to treat a scar, especially when the skin is cut. Mm-hmm. Meaning, pag sa skin mo, umuka siya because of cystic acne before, nagkaroon ng malalim, so sira na yung surface ng skin, hindi na siya mm-hmm. continuous. So nasira na yung continuity ng skin, so scar na yon. So ginagawa natin ng paraan para umangat lang siya, but still, it's a scar. Pag sa legs naman ang mga scar, laser will do good, but it will just resurface the skin, but it will not actually connect again the skin. So ibig sabihin, pag nakat na yung skin mo, cut na siya. Wala ka na magagawa doon. So, kaya ingatan magkaroon ng scar, lalo na sa legs, sa arms, no, sa body. Kasi hindi mo siya maibalik sa dati. Mm-mm. Nasira na yung pagtutuloy-tuloy ng skin. May mga surgeries ginagawa. It entails costs. But depende sa area kung kaya pa i-surgery o hindi. The doctor will tell you, ito ma'am, hindi na pwede kayong tahiin or scar remodeling. Pwede na lang laser para gumanda lang yung itsura ng skin. But definitely, scar is a scar. You can put some scar cream over the counter. Marami yun. But it will just give you a good texture of the skin. But it will not actually treat the scars. It's really cut skin, no? Mm-mm.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan po dito po sa mga ipinadalang katanungan ng ating mga listeners and viewers. Nako, Doc, ang dami pa po nating kailangang o mga gustong pag-uusapan tungkol po

0: Let's say nag-swimming, pagkatapos sa swimming, pag umahon, lagay ulit ng sunscreen para hindi masunog. Special sa beach kasi nagsasunburn. So masama ang pagsasunburn. Hindi po yan healthy, no? So iba kasi gusto magbalat, no? Be sure lang to put sunscreen. Pag hindi taglagay ka taglay lang yung sunscreen, mapapatunayan mo, hindi ka talaga masusunog. Depende again sa sunscreen yung ginagamit mo. So number one, so put sunscreen. Regardless, yung start ng SPF is 30, 50, 90, 100, go ahead, no? Kung kaya ng budget to buy sunscreen na higher SPF, it's okay. It's okay, but the advice is to start from 30 to 50 for the face. Other parts of the body, any SPF will do. Then put moisturizers. Importante sa buhay natin ang moisturizers. Hindi ka magkakaroon ng glowing skin or hindi ka magkaroon ng healthy skin kung hindi siya moisturized. Maraming type of moisturizers, but the best moisturizer so far, when talking about molecules or type of moisturizer, is ceramides. Now, there are a lot of ceramides containing product or hyaluronic acid. Marami po yan sa labas. So, pwede yung gamitin, you put moisturizer. So, moisturizers, mild soap, use moisturizers containing ceramides or hyaluronic acid, and of course, put sunscreen. Put sunscreen in the morning when you go to the office. Then after that, put your makeup on. Sa beach naman, sunscreen. Yun lang po.
1: Okay po, Doc. Salamat po sa mga tips na yan para pangalagaan po ang ating mga balat. Doc, baka po may mga kaagapay tayo na nais pong mag-consult sa inyo. Paano po ba kayo makokontak?
0: Okay. Sige po, actually, ang dami kong patients before na taga-disease, no? So, binibigay ko talaga ang personal number ko kasi sometimes I can advise during my free time. So, you can text again or call my number 0917-888-8741 or you can call the clinic at 8332-8604. Meron pa akong clinic sa Tomas Morato. I'm here at Tomas Morato Clinic. Sa El Terrazo lang po. Meron din ako sa Ortigas. Original clinic sa Ortigas dati pa sa DZAS. Then meron pa ako sa Bacolod. Yung mga taga Negros Occidental po. Meron pa akong Bacolod by schedule din doon sa SM Bacolod City.
1: Okay po. Nako, Doc, maraming salamat po muli sa inyo pong panahon na tayo po ay makapag-share po sa ating mga kaagapay. At sana po sa susunod po muli ay ma-invite po namin ulit kayo. Thank you so much po, Doc Almond.
0: Thank you po, Kayla. Thank you for inviting me again. Maraming salamat sa DZAS Doctors Online.
1: Thank you so much po, Doc. God bless po.
0: God bless po.
1: Kaagapay, atin nga pong nakausap si Doc Almond, isa pong dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Ako, ingatan po natin ang ating mga balat, no, kaagapay, lalo na ngayong summer season. Gaya nga ng reminder ni Doc ay sunscreen talaga ang ating best friend ngayon. At sa puntong ito, kaagapay, narito po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumang tipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol na Egyptian Army. Ang ikalawa ay ang parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong unay pagtakas sa mga kaaway, iyong ikalaway paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Lahat tayo ay may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin natin Jordan River na kailangang tawirin.

0: upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Samahan niyo po kami bilang pamayanan, Panginoon, sa paglakad patungo po sa aming lupang pangako at pagharap sa mga hadlang sa aming daraanan. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaagapay na nasa banig po ng karamdaman. Ikaw po, Lord, ang aming dakilang manggagamot, kaya po ang dalangin po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na nakagapay po namin ngayon, maging sa iba pa naming doktor, Panginoon, na nakakaagapay po dito sa aming programa. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanila, Lord, at maging sa mga tagapakinig po namin, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahing pagpawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre po, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Syempre, nagpapasalamat din ako sa mga nakagapay natin sa broadcast, sa ating Protect on Duty, John B. Reyes, and Benjo Morano, maging sa ating RTV, andyan si Jabez Mancho, at salamat din sa assistance ni Shaira, kay Shaira at maging kay Lourdes Magtunaw. Thank you rin po sa broadcast engineers at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At salamat din syempre sa nakaagapay natin si Dr. Almond Derla. At inyo nga po napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Tandaan po na ang inyong kalusugan ay mahalaga. Muli po, ako po si Kayla Escalante at inyo nga po napakinggan ng Doctors Online. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Everybody, now, do you know how to wash your hands? Show me!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Nagagamot ba ang HIV?
3: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: games for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Sa atong pagpangapi-ngapi, sa atong pag-relax-relax, siyempre may ara na naman kita bisita sa Subong Adlaw, no? Pero before kita mag-adritso sa atong bisita, siyempre ginaabi-api ta kamutanan, no? Sang blessed afternoon, kaga I hope naka-alaga na kita kay Lord. Kaga siyempre before kita mag-padayon, no? Ako unahon ko gid sa Subong hapon ang taga DXKI Marvel South Cotabato nga mga listeners, no? Ini ang Puso't Lakas gina-air ini every Wednesday dira, no? 3 o'clock sa hapon sa Marvel South Cotabato, no? So mga taga DXKI nga aton na mga kaupod, aton mga brothers in Christ, no? God bless you, kaga padayon kita sa hilikoton sang Diyos. Kaga siyempre kapasalamat kita sa inyo suporta nga ang aton Puso't Lakas Sports sa Pinas gina-air dira, no? Kaga siyempre ang aton ng mga brothers and sisters dira sa Marvel South Cotabato, maayong hapon. And siyempre kapasalamat kita nga yari na naman kita, no, for another episode of Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Well, sa Subong hapon nga ginaabi-abi nato ng tanan ng mga listeners dire sa NIR, no? So kabalo naman kita po na nung NIR. Pwes sa mga wala kabalo, no? Ini ang Negros Island region. And of course, inaabi-abi man naton ang aton nga mga abyan sa Tabok Suba, no? Ang mga taga Gimaras naton nga mga utod, kagang siyempre ang aton mga taga Panay nga mga utod, no? So from Iloilo City, Antique, Rojas, Aklan, no? Ginaabi-abi naton sa nga blessed afternoon, no? Kaga mga abyan, let's continue to depend on the Lord Jesus Christ, especially subong grabe nagid ka rikot, grabe nagid ka simong sang panahon, pero the more kita mag-depend kay Lord Jesus Christ, no? Padayon sa pagpangadi, padayon sa pag-alagad, padayon gid kita sa pagbasa sang maayong balita, kag mamati sa maayong balita, kag hindi tagit pagkalimtan ni i-share ini sa aton nga mga pamilya, kag sa aton nga mga abyan, no? Samtang buhi kita, no, hindi kita mahadlok na kita may Jesus Christ sa aton nga life, sa aton nga heart, kag sa aton mind, no? Hindi naton pagikahuya, hindi naton pagtaguon, kaya we are meant to spread the good news, no? So muna sang good news, no, nga despite of everything, no, nga mabatian naton sa social media, sa news and everything, padayon kita ya sa pag-alagad kay Lord Jesus Christ. Focus lang kita sa iya, no? And well, mga abyan, no, sa sports, siyempre kabalo man kita nga kadamo gid sa nga nagabulig, no, nga magmaayong sports, no? Kaga siyempre ang bulig nga na, it really came from mga utod man naton ng mga Kristiyano nga gina-promote gid ang sports, pero nami gid kun ara si Kristo sa tunga, no? Kaga siyempre happy kita nga all over the world damo sang Christian athletes and Christian coaches and Christian nga mga parents nga nagapadayon, no, nga gapakita, no, nga hindi ta pagikahuya ang alagad sa especially sa sports, no? And well, of course, mga abyan, that's very ako lang nga advice sa halong kita, kaga be very careful, no, sa aton nga pagsubaybay, no, kay ti iban gambal na ya may Lord sila, pwede kabaloon sino nga Lord, pero laing gid kon mahamba sila nga si Jesus Christ, no, nila Ginoo, no, kay ti araya, no, abunayang kon baga blaang straight to the point nga gingalan ginila, no, kay ti kadamo sang Lord, no. Kadamo sang ginatawag nila nga Diyos, way takabalo ko na nung nga Diyos na, no? So mga abyan, in this dangerous times nga ginambal naton, let's be very careful. Ako sa social media, very careful gid magpati sa mga ginapang post dira kay kakadelikado gid. Kaga isa pa mas nami gigapon kung magbalik kita sa original, which is a balaan nga kasulatan, which is the Holy Bible. Wala na sang iban. mas nami gid nga dira kita. Kahit dira ya sigurado masaligan ang gina post dira. Kag nami man kung kita ga post kung gina share nato. Pero mas nami nagikong gina share gid no? Specifically to the persons, no? Nga lapit sa aton no pamilya naton. Mas nami gid kung sa kabataan naton, no? Kahit aside from our friends lang gikong we share it sa pinakalapit. And mga biyan, no, hindi ka na papadugayon, kaga siyempre ga pasalamat kita na ang aton bisita ready na, no. So aton ay pakilala sa subong hapon.
0: Gani, sir.
2: Alright, so mga biyan, this afternoon, siyempre ari ng atong guest, no, and she will introduce herself, no. Panami man makilala niyo siya gamay, ah. So, Kian, no, can you introduce yourself, please?
0: Dali lang, sir, kaya wala ito na ito. Anong question lang na ito? Nanya ko ang bata niya. Oh, yeah.
2: Away lang man, ah. It's name, age, birthday, ang address, city lang. Yung school. Jutay lang man, ah.
3: Name, age.
2: Tuduhon ta lang din yung tingog ka?
3: Sige pa, signal? Wala signal.
0: School din, naga-school?
3: Marcia.
0: Hindi na naong no, name of father, kag ano kay palaw-lawig pa nakaroon. Amo na naong name, age, birthday, address?
3: Signal?
0: Hindi, ara.
3: No.
0: Gamute na si sir, kay wala pa lang pamanti siya. Okay. Butang lang Morsha, Municipality of Morsha.
2: Yun, wala na. Oh.
0: Zone kundi, kagas tubo. Okay? At, sige.
3: Ano ba? Good afternoon. Good afternoon, ha?
0: Oo, oh, okay, afternoon. Ay, ano ho ni sir? Eh.
2: Sunday afternoon. So, mayong hapon lang.
3: Masagod afternoon.
0: Mayong hapon.
3: Sige.
0: Okay na. Okay na ako na, sir. Ah. Ready na siya.
2: Sige, hamba lang kayo. Ginahulat naman. Naka-recording na eh.
0: Ay, okay.
3: Good afternoon, everyone.
0: Hindi man ka now. Ayok.
3: Dumatawa ko.
0: Sir, sabihan. Hindi ka muna karong tapos.
3: Good afternoon, everyone. This is Kian Faith as Forman. I'm 13 years old and my birthday is April 29, 2013. And I am from Morsha.
0: Ay, ang mugin ni Saya Feria. Ang sasabihin ni Guru Siya ya. Ang pabladay. Liwata, last na lang ha. Mayawan niya sa karon. Abi mo, sir. At nga nga, wala niya sa nag-champion. Kaya hindi sa ko na gusto interviewon. Kaya ang na-champion ko na gina-interview. Ako na, silver medalista.
2: Don't know. Malang man yung history.
0: Sige na, sulat ko na lang.
2: Sige, masugod ta. Why kaso ah. So, again, no. Namigid masugura na nato, no. Kung makilalaan si Kian Faith, no. So, ma-start kita. Well, Kian, no, paano ikaw nag-start sang imong paghampang sang table tennis, no? Kasi siyempre, kabata pa si mo. And of course, damo na tingala nga at isa kalayo-layo sang Morsha, pero gampang ka pa ya sa City of Bacolod. So, paano na nag-start ang imo hilig?
3: I started playing table tennis when I was 9 years old during grade 4. My father encouraged me to try the sports because the table tennis was also his sports. He was a varsity Thief player before at St. Lasal Bacolod and Bago City College. Seeing his passion for the game inspired me to play as I continued practicing. I eventually fell in love with table tennis.
2: All right, okay. No? So nabatian nato ng aton guest this afternoon nga na fall in love siya, no, sa iya sports discipline ni daddy niya. And kanami it because number one, his daddy is her influence, no? Influensyahan gid si Kia, no, nga nakita na si daddy niya gampang kay si daddy niya is former varsity of University of St. Lasal Bacolod. Kaga, well, kanami gid nga ang bata nagsunod sa yapak ni daddy, no? Kaga, number two, nami ikon aray ko sa sports because your survival rate, no, sa subong panahon, nami ikon aray ko sa sports kay sports teaches you to become braver, no? Or ang courage mo sa pagkatubang sang masimong nga panahon, no, sa kadamo sang negativity, no, from social media to TV, radio, no, kay makita mo nga ginapagwa da permi lain-lain nga mga news kag hindi nami, but lain gid kun aray ko sa sports, no, because ginatudloan ikaw mismo sang sitwasyon nga do parios man life lessons nga we will never give up, we will never give in, we will fight, no, until the finish line, no, hasta matapos, no. So mo nang nami sa sports, no, because ginatudloan ikaw being patient, syempre ang nga magpangisog ikaw, no, sa sitwasyon nga especially sa kadakuon sang sitwasyon, no, ang gravity sang sitwasyon. Well, kanami din sina nga ang aton bisita na impluwensyahan sang iya tatay, no. Next, number two, Kian, why do you love table tennis? Anong nakita mo? Ano ang imo nga kumbaga lang nagkalayo sa imo nga na in love kagid sa table tennis?
3: I love table tennis because it challenges me to become stronger, more disciplined, and more confident. It also gives me opportunities to compete, meet new people, and represent my school and country.
2: Ayun. So again, no, mga abyan namigid, no, nga nagsabat si Kian nga syempre ang mga characteristics, no. So confident siya daw, it makes her more confident, and that's true, no. Sa grabe nga bullying sa subong nga panahon, so kung mahina-hina ka lang kung hindi ka confident, you will really be insecure. So kunari nami kaya, kunari kaya sa sports, hindi ka insecure, you're confident. Kaga kung confident ikaw nga bata, well, it will carry on nga ang positivity, no, sa imo pagpangabuhi sooner or later, no. Kaya ti kabaluman kita nga ang mga insecure nga tao, sila pa nang magahod, no, na kunwari, no, silang damo kwarta, silang pinakagwapa, silang pinakagahod sa social media, silang pinaka-happy life, practically ang gagwa na dahil insecurities, no, ang ginapakita that it's the opposite, no, sang ila pagpangabuhi, no. So nami gid ko naray ko sa sports kay dako gid nga bulig, no, kung kunbaga blaya ikaw ya magpakatotoo ka. So again, nami gid nga confident ya si Kian, si iyang nga sitwasyon subong being a student athlete, no. She is only 13 years old, but nami gid nga ang sports gatudlo na siya being confident, no. Kaga lain gid nga ang sports gatudlo sa imo because sa well, kadako gid nga bagay, no, nga makabulig sa imo asa sa pagdako mo bala, no. So again, makarelate ini ang mga ara sa sports kay te dako gid nga bagay, no. Let's proceed. Kian, did you try other sports discipline aside from table tennis? Nami man tani ko naka-cross train ikaw, no.
3: Yes, I have tried other sports before, but table tennis is the sports that I truly enjoy and where I found my passion.
2: Alright, no? So, ang hambal ni Kia, no, natistingan niya man, no, nga mag hampang sang iban nga sports, which is nami gid, no? Well, in my heydays man, being a varsity player man sa una, may mga cross-training kami, no? So, anong cross-training na coach, no? So, if you notice nga kung hindi pa to usugid masyado ang cellphones, so, gahampang ta, anong cross-training nga, no? Ga-swimming sa suba, no? Or gahampang lagsanay sagwa, or makita mo sa una, ga-tubiganay ka mo, gampang ka mo tintindi ka, no? Footwork, no? Amo na ng cross-training sa una. Without realizing, subong kilala mo pa magamit sang ladder para good nga maka footwork ikaw, no? Or sang linya, no? Sang linya, sang court para maka footwork ikaw, no? Pero sang una, innate na, no? So, ako sa una ka-cross-train. So, when I was in college, dito pag ginang nami, because I was able to play football, I was able to have my aqua training and naka-cross training pagit volleyball, no? Kiting volleyball, ti grabbing power. So, ang plyometrics, ara man, no? So, those are the things nga mga beneficial sa una, ang cross training. So, sa subong nga panahon namin, ginang atong kabataan, makatilaw man na sang cross training nga ginatawag so that they can enjoy the sports, no? Kagang namin, ginti magadugay sila sa ina na sports, no? Magabakod sila. So, makutun tagin ni atong gesubong, how do you hone your skills, no? Or paano mo ginapamayo ang imo skills o being a table tennis athlete?
3: I train consistently, listen to my coaches, practice my techniques, and learn from every game.
2: Alright.
3: And I would
2: Sige, Kian. Padayon. Kanami, Kian.
3: Whether I win or lost.
2: Alright, no? So, check to it, no? Nga kung dimension, no? Winning and losing will always be a learning for the athlete, no? So, if you win, well, may learning dira. Paano ikaw nagdaog? Nga, nagdaog ikaw? What's your mentality? What's your approach? Anong positivity dira nga nakuha mo? Nga it will be carry on, no? So, again, those are the benefits, no? And of course, it will give you more confidence sa next mga game, kaya nagdaog ikaw. It will give you more groove na ginatawag, or rhythm, kaya nagdaog ikaw. And in losing, syempre, may learning gyapon na naperdi ikaw. What happened? Okay? Ano ang imo preparasyon? Basi sa lai mo preparasyon. Basi sa lai mo mentality, di ba? Basi wala ikaw katulog. Okay? Or you didn't study your opponent. O wala ikaw nagprepara sang strength sang opponent. So, kada mo na da perni, no? Nga, naperdi ikaw. So, those are the questions, no? May ara, pag ina-question gani nga, anong ginubra mo nga in chakto? Ano ang ginubra mo nga hindi in chakto sa ininga game? Nga, naperdi ikaw. Okay, so may positivity gyapon and of course may learning gyapon, no? And next isang nami gate kay ti siyempre ga pamati si Kian kuno si iya nga mga coaches which is amo ginang karapat dapat. Okay, the problem sa klase ang pamatian mo hindi imo classmate, hindi imo nanay kundi imo teacher. Kay ti iya na ubra to educate you, di ba? Kay ara ka sa eskwelahan. Now, mga abyan kun if we are inside the house, sino pamatian mo? Siyempre, si nanay, si tatay, kag mga utod mo. Diba? Simple. Hindi ka na mamati sa coach mo kay why na sa jurisdiction da. Diba? Alright? So, dapat natin may tsindihan ina. No? Kung sa table tennis naman o sa imo sports, hindi gidaya pwede si tatay ya mag-intra o si nanay mag-intra o si teacher mag-intra. Kay ila jurisdiction sa sagwa. You are sa ano gani sa sitwasyon nga tag-iya sang coach. So amo na mga byan ginahambal ko gina sa mga akon players nga pamatian ta lang ang coach or ang assistant coach or atong trainer, wala na ibad. Kung anong advices nila kung hindi ikaw ka itsindi, well, you need to validate it, no? Makuton mo siya, coach, ano to gani liwat ko, sakto ni akon ginapaminsar, no? Kag ang mga athlete subong na notice namon, no, kadasing ma-distract. Kahit sa palibot niya, damo ga cheer, damo ga singgit. No? Kadasing siya ma-disrupt. No? Dapat, ang mentality mo is, pamati lang gid sa coach, pamati lang gid sa coach, pamati lang gid sa coach, pamati lang gid sa coach, sunod sa coach, sunod sa coach, sunod sa coach. That's it. Kaya by the end of the day, kung naperde, ti-coach gin pati tamang ka coach. Unti may learning man sa coach. Di ba? May learning man sa imo. Di ba? So, again, those are the things nga dapat nato nubrahon, no? So, hindi ta pwede mamati sa iban. No? So, tsakto na ginambal ni Kian nga dapat mamati gin sa coach, magsunod lang sa coach. Alright? So, kanami gid, no? Next is, ang aton question is, what are the characteristics of table tennis players must have to improve every day? So, in short, sa mga practices ni or tune-up games, Kian, ano mga characteristics dapat?
3: A table tennis player should be disciplined, hardworking, patient, focused, humble, and always willing to learn and improve.
2: Alright, so humble. Balikan ka itong humble to, no? So, tsakto gininghamba sa aton 13 years old nga guest, no? Humble or humility. So, in short, during practice, you should be humble. Hindi ka humbug, no? Na, coach, kabalo na ko niya, tanang coach siya. Hindi na kilala na coach, ah. Aga, silver medalist na ko, oh. Hindi na ko pagtudoy, ah. So, may iban nga mga athletes nga amuna, no? Nga abi nila, they really know it all, no? Which is wrong. Okay? Kaya isala na siya nga approach. Next is focus. No? Focus lang ta sa hambal sang coach. Focus lang ta sa gina mensahe sang coach. No? Hindi ya sa iban. So, ang mensahe sang coach, amo dapat ang aton pamatian. So, ang ako niya advice sa mga aton listeners sa subong hapon, no, let's visualize ang ginahambal sang coach. No? Hindi kita ma-disturb sa mga gasingkit sa kilid, sa mga nagasinya sa kilid, sa mga nagapakyot sa kilid, hindi tada madisturbo, kay hindi na sila kabulig. By the end of the day, kung maperdi da, ikaw man ang nakita sang tao, di ba? Ikaw man ang nagubra sang puntos mo, di ba? So, again, no, by the end of the day, ikaw ginada, ikaw ang gampang, ikaw ang performer. So, dapat po, focus lang ta sa mensahe sang coach, i-visualize nato ng mensahe sang coach. Kag nami gid during practice is dapat kay gina-rehearse na nato nang gakinatabo. No, what you mean rehearsing? Gina-rehearse na kung ano ang matabo sa mga games, no? So, again, no, may mga strategy na ang kontra. So, gina-rehearse na kay kabalo na yang coach. Hindi na naya bag-o sa coach, no? So, again, no, nami gid nga kabalo na ta, no? And next is how do you prepare mentally before the game or practice, Kian?
3: Before every game, I pray, stay calm, and focus on my gameplay. I remind myself to stay confident and give my best.
2: Alright. Sige.
3: And focus on my game plan.
2: Okay, very good. No, so insakto gina, no? So again, no, kanami kay ti consistent ang sabat ni Kian, no. Ang focus lang sa game nga ginatawag, no. So isa ang ina nga sabat, medyo kwa na ginaya. Medyo kunbaga blado, do ka mature na para sa 13 years old, no. So kung may hampang ikaw, focus ka lang sa hampang, no. I mean, gina-anticipate mo na ang Browns ang kontra. Well, gina-anticipate mo na kung ano nga ang iaubrahon nga mga strategy and tactics, no? So again, no, in order to win, you have your technique man, no, and tactics, no, technique. Lain man na yung technique, lain man ang tactics, no? So ang tactics is the game plan, di ba? So ang technique, paano mo maisahan ang kontra, no? Ang technique, lain man mo, amo na yung pang-counter sa ginobra sa kontra, di ba? Ang game plan is, amo nang sundon mo ang ginahambas ang coach, which is amo nang tactical. Okay, so ang technique lain pag ginaya. Okay, so you can research on that. Kasi ako being a coach, magamba ko yung tactical is the game plan, no? Kaga may mga technique, may mga jutay na daan ang mga takeaways, no? Na, for example, be, mag-backhand siya, no? Ano ang imo nga, ano? Counter siya na, anong technique mo? Di ba? Na makascore ka, makascore kita bala, dira? O madipinsa lang ta, o ibalik ta lang si iyan, normal ang bola, no? Kasi ang ambas ang coach, sa diri tayo mag-smash, dito tayo mas-score siya kay ibalik ta siya ang power, no? So those are the things nga may mga tactical ang coach, no? Nga kung mag-backhand, ihatag lang normal, pero kung mag-smash, ibalik siya kay para agod nga dra, ta kay dra yung weakness niya, di ba? Dra siya ga ero, permi. Kung mag-smash siya, gani, kag mabalik mong bola, dra ta permi, dako chance nga makapuntos, di ba? So may mga technique amo na yung coach kiti sa basketball amo mana. So may mga technique kun diin sila uncomfortable dito na yan amon ang ginabalik yang hampang. All right? Next question naton Kian is how do you mentally reset after losing a crucial point on your own serve? Bauti ari ni mga crucial anay nga hampang, I hope no na dako gini nga mga learnings man sa aton athletes. Ikaw Kian, how do you reset your mind?
3: I remind myself that one point doesn't decide the whole match. I stay calm, focus on the next point, and avoid thinking about my mistakes.
2: Yun, ang mga pinaka the best good answer, no? Na hindi mo na pagbalik-balikan ang sala mo. Alright? Hindi ka na mag-dwell sa past, di ba? Sakto na. No, kung nagsala ka, learn from it, move on, di ba? Okay? So mo man ang na-learn ko sa mga mentors ko, mga coaches, no? Ang humble nila sa akin, pag may nagsala ka, if you commit mistakes, learn from it, move on right away, no? Hindi mag-dwell sa past, especially sa sala. Kahit hindi nagsala na gani, negative na siya. So again, learn. Okay? Doesn't mean nga wala ka nag-learn or hindi pabayaan. But, ang nami lang, kahit wala ka nag-dwell sa past, kaga nag-move on ka right away. So in short, lain gid kung nagaka-counter ka dayon sang positivity no sa hampang kay tinagsala ka mo. So hindi ka mag-dwell sa hindi nami kay hindi na siya makabulig sa imo, di ba? So same man sa pagpangabuhi, di ba? Kung nagsala ka, hindi ka mag-dwell sa dira kay hindi na siya makabulig sa imo. Learn ka lang, move on ka dayon kay hindi na siya nami, no? Kagang nami lang gid ya sa ginhambal ni ano ni Kian kay ti syempre siya mismo, okay? Naga-focus siya sa game, no? So in short, kako nagsala ka, okay? I-focus kaya gyapon sa game, hindi kaya dapat madisturbo. Hindi ka dapat mag-dwell kung ano man tong kinatabo kagina kay ti tapos na to. Hindi ta na mabalik. No, so laing gid ya nga we move forward. What's next dayon? Oh, paano ka makabawi? Diba? Kiti mabatian mo ginapermi in every student athlete nga mabawi ko, no? Mabawi. Alright. Lang. Alright. Okay. Now, sa next question naton, Kia, no? Do you prefer aggressive, close to the table looping, or a more defensive? Wait up. Okay. Sorry. Nag-aaway ang mga doggies. Alright. Next question naton. Do you prefer aggressive, close to the table, looping, or a more defensive, mid-distance counter-attacking style, and why?
3: I prefer an aggressive playing style because I like to put pressure on my opponent and take control of the game.
2: Alright, no? So, kanang may gising sabat ni Kian, no? Mas gusto niya kuno niya, agresibo siya, no? Kay gusto niya makontrol ang game, which is true, no? Laing gay kung ikaw ang aggressor, no? Kay tikada mo, ikaw sang may ma-learn dira. Kaga, you can be defensive after kung hindi mag-work ang game plan, no? Na aggressive, no? Pero laing gay nga kung ikaw ga-initiate, kay dira mo makita nga ikaw, no? Siyempre, makita mo da yung mabasa mo da yun ang imong opponent, kung ano ang iya counter, no? Kaga, siyempre, hindi siya ka-preparar, eh. Diba? Laingid, no? So, namiigid sang sabat ni Kian kaya nga gusto niya i-control ang game early. No? Sa sugod pa lang, kontrolun ko na. Hindi ko na paghihatag sa iya, no? Which is, I agree, no? Even in other sports, usually, yung mga coaches gusto nila aggressive dayon kaya para agod nga hindi na magpatumpik-tumpik pa, kumbaga. No, lang hindi ko makontrol mo ang game as early, no? Next is, during off-season naman, Kia, no? What does a typical week of footwork and agility training look like, no? During your off-season niya?
3: During the off-season, I focus on footwork, drills, agility, exercise, endurance, training, strength, workouts, and regular table tennis practices to stay in shape.
2: Alright! No, so, yung saktugit ang ginawa ni Kia, no? She must be in shape during the off-season training, no? Hindi pwedeng you're out of shape. Kay kabudlay nga magsulod ikaw sa pre-season, no? Magsugod na gani ang preparasyon, no? Magamba ka pre-season, preparasyon na sa tournament. Kag in-season, nga wala ka pa sa kondisyon. No, so during off-season, tanan mo nga weakness, dapat trabahuon mo na. Tanan mo nga needs, trabahuon mo na. Tanan naman nga isurpresa mo sa kontra, trabahuon mo na. Hindi pwede mag-stick ka lang sa imo nga style, kaya tiga evolve ang game. No, kag ginastudyuhan ka man sa kontra, no, ang demeanor mo, ginastudyuhan niya. Ang imo aggressiveness, ginastudyuhan niya. So dapat ikaw, no, ginakuan mo gid, no, kumbaga bla ang playing style mo, ginamat-amat mo na improve. Mayo na kung magampang sila defensive sa imo, then you can adjust, no. Kung magampang sila aggressive sa imo, you can adjust, no. So again, kadamo sang pwede mo maubra, kag kadamo sang pwede mo nga mahimo tungod you are prepared during the off season. Kaga mo ning ginhambal ni ang akon pinakasikat nga coach, no, nga naghambal gid sila nga if you plan to fail, you fail to plan. So dapat again, no? So prepare, no? So kung ang plano mo ma-fail, hindi ka na magplano eh. So dapat ya preparado ka gid, no? So laing gid ya nga kung preparado ikaw kay ti kabudlay being a athlete nga ikaw prepared off-season, no? Kay maapektuhan mentally ang imo game, kaga siyempre it will really affect your performance, no? So how do you train your eyes to read the subtle wrist movements that indicate a specific type of serve?
3: I observe my opponent's wrist movement, racket angle, and the way they can contact the ball. I also practice receiving different types of service.
2: Alright, no? So, kanami, sa misabat ni Kia, no? Ako ang nag-strike it sa akin, ang angle. Diba? Ang angle, no? Kaya ito, siyempre, yung angle sa pag-atake sa kontra o pagpalo sa kontra, no? Siyempre, ginabantayan mo gid, di ba? So, pang smash na karon ng tawon mo gid, no? Kung paano niya, no? Ang bola, kung diin pa kato, no? So, again, laing gid ko na very keen eye ka dira, no? Magambal ka gani, keen, that means nga observant, no? Aptik imo mata, no? So, that means, amo nang ginambal ka nila, kondisyon ka dapat. Diba? Kaya kung di ka kondisyon, hindi mo na siya makita. Kaya ti blurry na sa for you because wala ka nasanay. No? So, dapat nasanay ikaw, no? So, ang wrist movement, bantayan mo, gid. Kaya dako na nga bagay. Kung magampang kaya sa table tennis, no? Next is, how do you, what specific core and wrist exercises do you do to generate explosive power on your forehand smash or loop?
3: I do planks, core workouts, resistance band exercise, wrist straightening exercise, and shadow swings to improve my power.
2: Alright, no? So, si Kian gali, gobra core. No, plank, no? Ga plank. So, laing ginatsakto na, no? Actually nami na siya ang planking, no, kasi it will really enhance your core kaga especially nowadays nga ara na tanan sa World Wide Web, eh, you can download gani ang mga simple trainings, no, sa nga core training, no, agility. Alright, so again, no, hand and eye coordination, no, usually we do tennis balls sa hand and eye coordination, Alright, kay Tigrab, yung subong ang gadget. So, we do, sometimes we use, sa hand and eye coordination, aside from tennis ball, ang mga gagmay, pagin nga bola na puti. No, hindi man siya, kumbaga, golf ball, kay kadelikado, kay may igo, kasakit, no? Kaya pagin na ball nga do pang jackstone, ah. Gagmay pagin, no? So, para sa hand and eye coordination. Pero tennis ball will do, no? So, ginamit ginayang ga-train ikaw sina. So that, na paglapot during the game, no, you are explosive, you have the power to smash or loop because ang core mo, ang gauyat, no, sa mga maskulo nga na. So, namit game, no? Next is, who is your favorite international table tennis player and why? Kian, who is your favorite international table tennis player and why? Kung hindi man siya international, pwede man local.
3: My favorite international players is Monica Batra and Ding Ning because of their backhand dimples.
2: Alright. So, ano na siya nga country, gane?
3: India.
2: India. Alright, no? So, ang paborito ni Kian, galit taga-India, no? Oo, so, nami man nga may model ikaw, no? Nga ginasunod, no? Or ga-inspire si imo, kasi nami siya magampang. So, ako yan, even though basketball coach ko, pero sa volleyball, may ara po ya gina-admire man nga mga athletes, no? Nga gahampang sa nga volleyball, no? For example, like sa Japan, no? Gahampang volleyball. Okay? So, may ara dira nga nami maghampang nga gahampang sa volleyball, no? So, again, no? Nami man kung may mga model ikaw, kahit it will really help you, no? So, laingit nga kung may ga-inspire sa imo, no? So, iban sa basketball, si LeBron James, di ba? No? So, iba niya may ginasundan gid nga player kay ti amo naga inspire sila every day. So si Kian may ara man iya taga India, no? Next is, how do you balance your practices, games and studies? About ti amo gining pinaka tricky nga question terming nga ginastoryahan, no?
3: I manage my time well by following a schedule. I make sure to finish my school work while staying committed to my training and competitors.
2: Ayun, no? So, humble ni Kian daw, na kung klase, klase. Kasulod siya sa klase. Kung practice, practice. Kaya usually, ang practice is after class man. Diba? Kag wala klase. No? So, kag usually ang games, amo man na, unless kung may mga official school sanction ng mga games, si Kian, excuse sa klase eh. But usually, kung school sanction, siyempre may mga special considerations na from the school nga pwede mo ma-cope up ang imong mga academic loads, no? Or academic requirements, especially sa K-12, no? So, si Kian, gahambal siya na kung klase-klase, gintuon-tuon. Diba? So, nami gina, no? Honestly, nami gid kung ang isa ka student athlete mga abyan nagatuon kay T during the game, alam siya sa klase. So ang analytical thinking, no, ang critical thinking, makapaminsar siya maayo kay T alam siya mo. Diba? So gatuon siya. So madalayan na sa sports yung kahapon siya magsulbar sa mga mabudlay nga sitwasyon. Diba? So talagsa ka lang niya sa malaka yang may ara yang hindi nami ya sa sulod sa klase pero mayo sila yung magampang, no? Ina naman niya ginadala na lang ya kunbaga sa diskarte or straight smart, no? Pero lain gid jagi apon kung gatuon ikaw kay it will really enhance your performance sa tunga sang court kag it will really enhance your life, no, sooner or later kay ti kung alam ka makita gid sa pangabuhi mo sa ulihin, no, nga alam na madiskarte pa. So, kadako nga bagay, no? So, tsakto na nga balikian nga dapat kita magatuon kung chimpos ang pagtuon. Kung eskwela, dapat masulod sa klase. Alright, no? So, Kian, no, amuning akong ginahulat nga question eh. Please tell us, no, how did you qualify for the World Youth Contender? Kay ti gusto ni namon mabalaan nga nakalabot ikaw diri.
3: Qualifying for the World Youth Contender was not easy. It is took a years of work, hard work, discipline, and consistent training. I am very grateful to my coaches, especially Coach Mara Lagunday, for believing in me and guiding me every step of the way. She has been one of the best coach I could ever ask, always pushing me to improve and helping me become a better athlete. And to my trainer coach Mark Jimenez, who trained me a lot of guiding me and never give up on me. He shaped me to become a competitive player. And to my father, who truly supported me at all times, especially financially and morally. His support made it all possible and become a World Youth Contender. Thank you.
2: Alright, no? So namin kinang sabat ni Kia, no? Kaya ti, siyempre, through the guidance no? ni Coach Marel, ang iya coach. And of course, nami man kay ti kasuporta ang iyang mga parents, no? Ang iya pamilya. So, it's really moral boosting. No, dira pa lang bastante na. Di o much more ko ng bilong eskwilahan ka balo. No, nga ginasuportaran ikaw. No, so again, another confidence boosting man na. So, again mga abya, no, kadamos ang pwede mong paghugutan, no? Kung hugot-hugot lang man, di damos ang pwede mong hugutan sang confidence, sang support group, no? Ang importante, no? Na makabulig sa imo to inspire you, to make you strong, to kanami gid na kay ti mentally makabulig gid siya sa imo. And lain gid kung may pagtuo ikaw kay Lord Jesus Christ, no? Ka-pray ikaw, ginapangayo mo ni nga Lord, muligi man ako, no? Tabangi ako, no? Kabay pa magdaog ako, no? So kanami gid nga ikaw mismo ka pangayo sina, no? Kay ti ang Diyos galantaw gid permi kung anong sa heart mo. Kay ti ko nakita ni Lord nga pure winning ina, kag dalayawon siya, ti ihatagin na si imo. Pero kung nabatsaga ni Lord nga ipatikal-tikal mo muna na sa Facebook, then ti imo na lang na. Kay niigin na paghihatag. Si Lord nga danya siloso mo. Kung kita iya doon patikal-tikal lang man, ti hindi na paghihatag. Pero kung para sa iya, para sa pamilya, kag para sa kaayuhan, ihatag yagin na, no? So na-notice ko gina kay ti ambal ni Lord, no, nga basta sa kaayo he will grant it, no, in sa iya will eh. So nami gid. So Kian, before kita magatakop sa subungapon, ano ang imo mensahe sa ato nagapamati diri sa Pulso at Lakas Sports sa Pinas?
3: To everyone listening, thank you for supporting Filipino athletes. Always believe in yourself. Work hard and stay disciplined and never give up on your dreams. Success comes to dedication and perseverance. God bless everyone and thank you Puso at Lakas Sports sa Pinas.
2: Ayun. So, Kian, and to your family, no, to your mom, dad, and siblings. No, salamat gid sa inyong pagsuporta diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. We are honored, no, nga ari ikaw sa subong hapon kag God bless you gid, no, sa imong pinakadako nga alatubangon nga tournament, no. And I know nga ikaw maging malipayon kag maging madalagon, no. Whatever the results of the game, it's just a game, pero panundo mo naton nga makatungtong dira, madinalagoon ka na, no? Kay ting iban, no, gusto makalabot dira, pero ikaw ara ka na da, di ba? So madinalagoon ka na, kay ti, hindi ikaw maging kampyonato nga klaseng table tennis player kung hindi ka nakalabot, no? So that means nga, this is the battle of the best. Kag again, advance congratulations, kag padayon lang sa pag-alagad. Thank you, and good night.
3: Good night.
0: Sir, ma-intro.
2: All right. So, Kian, can you introduce yourself, no? Para at least makilalaan ikaw sang atong avid listeners di sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Kati labot ini sa South Cotabato, no? Makilala ikaw.
3: Good afternoon, everyone. I'm Kian Faith Smallman. I am 13 years old. I was born at April 29, 2013. Currently staying now in Morsia, Negros Occidental. I am currently enrolled at Morsia National High School.
2: Alright. Okay, okay. So, thank you, Kian. Again, Mami, thank you, Kian, sa pag-alagad. Kapag,
0: thank you, Kian, sir.
2: Thank you, Kian. mga abyan mo atong nga bisita, no? 13 years old, no? Nga table tennis player. So again, happy kita sa subong hapon nga nagpa-interview siya, no? Kaga siyempre mag-compete siya sa isa sa mga pinakadako nga competition sang table tennis, no? So we wish her the best and we wish her God bless, no, sa iya tournament, no? Again, kita na kita rin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Again, this is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you and see you next week.
1: Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban.

0: paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
1: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
2: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
3: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
4: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
5: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin.

0: unang hahanapin.
1: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo.
0: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
1: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo makabutan.
0: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
1: Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze.
0: At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
1: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
0: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa.
1: Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
0: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Akon ang aton taknaabyan alas 4 sang hapon.
4: Balita kag iban pa.
5: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
6: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Kag karon, yari ang inyo host.

0: isagid ka maayad-ayad nga hapon dara sa imo abiyan. Thank God it's Wednesday.
1: Balita kag iban pa.
0: Towards the end of July na kita, Hulyo 29, 2026. Last week kag sa Sabado, hello August na. Kadasig lang no. Ulan ba dara sa inyo? Dito sa Luzon area, maulanon ang panyempo. Dari sa aton, medyo sanag-sanag pa man. Pero bantay-bantay kita. Kay, may LPA naman nga nakitaan sa sidlangan nga bahin. Particular sidlangan sa Borongan City. Una nga, gina-expectar ang pag-ulan. Din ang Borongan, Mega Joy. Dito pa man na sa Eastern Samar. Pero ang mga ulan pwede ma-experiensyahan naton Mindanao kag Visayas. Subong sa Luzon ga inulan man. Okay kagina nag corporate gathering kami.
1: Iban pa.
0: Sa bugos nga FEBC family, nambasang aton nga mga kaabyanan dito sa Central Office sa FEBC Manila. Rainy afternoon dito sa ila. Sa aton basi dugay-dugay maulan duman no. Eh basta hapon gani daw hindi gid magpa libak ang ulan. Pagistoryahan mo ato dundayon. Ay, kung may plano ka magwa karon, paniguro na lang dala payong.

0: aircon, raincoat, panagang sa ulan. Halong-halong sa mga lugar nga lapit sa suba or sa mga low-lying areas naton. Pag amuning ang mga chimpo, tig-urulan. Basta July, August, September, mga Burma, towards Burma naman, no? Dira mo na nga sunod-sunod ang mga pagsulod sang mga bagyo sa aton pungsod. Typhoon season na siya. Thank you! Anyway, thank you sa Ulvas BC Pastors nga nakaupod naton kaginasang aga. Kag mga friends man naton, FEBC friends nga nagbuylog man sa aton nga takna sang pangamuyo kagina or prayer gathering dere kada last Wednesday, fifth Wednesday na siya of the month. Kung may kalima nga Wednesday, may ara na di sang prayer meeting sa DXKI. Basi gusto mo mag-join, kagahon na siya. Sa aton nga unang segment, taga-antaligwaan ay ang aton nga action line. Mga pahibalo, idolong ini sa aton ni Miga Jen.
1: Action line.
2: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self Pace online course para sa introduction to Internet of Things o IoT and digital transformation sa July 27 to August 2, 2026. 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sa DICT R12 South Cotabato Province.
1: Action line.
2: Ang city government sang Coronadal ginauhag ang tanan nga mga lehitimo nga tricycle for hire drivers nga magsumite sang valid driver's license sa City Franchising Office sa pamaagi sang inyong toda president until July 29, 2026 2 PM. Ini nga mga dokumento kinahanglanon para sa pagproseso sang 2025 LTFRB fuel subsidy.
1: Action line.
2: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 29 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan bugos ng coverage area sang Barangay Lamlahak, Lake Cebu. Sa July 30 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Siloton, Lake Cebu. Sa July 31 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Salacafe, Tiboli. Sa August 1 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan coverage areas sang Barangay Disawo, Tiboli. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
1: Action line.
2: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, De Sera Avenue Corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
1: Action! Line!
2: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road. Particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
1: Action! Line!
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
2: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
2: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
2: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. alas 4:13 ang aton nga takna. Maayad-ayad nga pagpamati sa imo dira abyan. Nahalin pa kaina, nakatutok na. Ara pagyapon da si Sis Beverly sa Fonticha Hilahos family dira sa May Banga. Shout out manggali da kanday Sis Inday kag Brad Van. Maayong hapon dira, mga balita listeners ta sa Bon Kicks Bakery sang Banga sa Barrio 5. Hello mandara kanday Pastora Gemma Diaz, Pastor Charlie, hello. Pastor Pandato, hello po. Long time no see, Pastor. And kahapon, naridari si Ninang Mitch, Pastora Michelle. Kapit dari sa DXKI. Thank you, Gid, Ninang Mick, for taking time nga idulong ang coin bank. Salamat sa suporta. Mga kauturan natin dara sa Tupi Riverside, TRCBC. Anyway ha, pwede na kamo makapadala sang inyong suporta sa DXKI. Paagi sa GCash. Yes. O, diba? Hindi ka na mamasahi pa kadto diri. I-chat mo na lang sa amon nga nag-send ka via GCash. Kasi ang FEBC nasa billers list sang GCash. Yes. Diretsuhon mo na dito. Pangitaan lang ang Far East Broadcasting Company sa billers list. And then, isend mo na. No? You can send as low as 10 pesos hasta 10,000 pesos. And may limit lang siya hasta 10,000. Salamat gid sa wala sawa ninyo nga suporta. Ara dira actually sa aton nga ay ipa-share ko na lang kay Miga Jen ang aton nga GCash billers post para ma-inform kamo paano. Bagay damo naman karon nag-send through GCash, 'di ba? Sa aton nga next segment, diri kita sa aton nga inspirasyon pang hapon.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
1: Ang pandidiri sa isang bagay, tao o pangyayari ay isang paghatol sa halaga nito. Ang anumang pinandidirihan ay tinuturing ng taong nandidiri na ito ay hindi niya gusto at hindi katanggap-tanggap. Kaso lang sa mundong ito, kadalasan ang kalituhan natin sa dapat pahalagahan at ituring na marangal ay nagkagulo-gulo na. Tuloy pati yung mga bagay na hindi dapat pandirihan ay pinandidirihan at yung mga bagay na dapat pandirihan ay yun pa ang pinagmamalaki. May mga trabahong marangal pero kinakailangan mong madumihan o madungisan at magpawis para ito ay magawa. May mga illegal namang mga gawain na nagbibigay ng maraming pera at ng kakayahang magpasasa sa pinakamamahaling mga bagay ang mga gumagawa nito. May taong maduming tingnan dahil sa marangal na trabaho at may mga tao namang mabangong tingnan dahil naman sa illegal na gawain. Kapag hindi natin matutunang piliin ang lalong mahalaga, malamang doon mapupunta sa hindi tama pero pasasa. Yan na nga siguro ang nangyayari sa ngayon. Mga limpak-limpak na luho na kayang ipagmalaki kahit na sa hindi tama ng galing. Tapos nandidiri sa mga taong nagmumukhang dugyot dahil sila ang nalamangan. Ang sabi sa Kawikaan, chapter 8, verse 13, ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Ang ating henerasyon ay may responsibilidad na hubugin ang pananaw ng kasalukuyan at ng susunod. Isang mahalagang aspeto ng paghubog ay ang pananaw sa kung ano ang mali, ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat ituring na talagang kadiri. Ang pagmamalaki sa mga bagay na hindi tama at ang paggawa ng mga ito ay dapat ituring na mali at nakakadiri. Ang pagtatrabaho ng marangal kahit na ito ay magdudulot ng pagmumukhang marumi at pawisan ay hindi dapat ikahiya. Kailangan nating ibalik ang pandidiri sa mali at hindi ang pagkonsinti sa mga ito. Kailangan din nating matutunang pahalagahan ang marangal kahit na paminsan ay madungis at pawisan ng anyo. Kapag ang pamantayan ay baliko, ang pamumuhay ay hindi titino. Ipanalangin nating lagi na ang ating puso ay sa Diyos mamalagi upang kung ano ang mahalaga sa Kanya ay siyang maging mahalaga sa atin at kung ano ang nagpapasaya sa Kanya ay siya ring magpapasaya sa atin. Kumilos tayo upang ang tamang pagpapahalaga ay matamo. Dahil sa ganyang paraan, magkakaroon ng kaayusan. Makakaasa tayo na kapag ang mahalaga sa Diyos ang ating pinahalagahan, ang buhay ay tunay na magiging matagumpay at makabuluhan. Asa ka pa?
2: Balita kag-iban pa!
3: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Yan, ang trabaho sa aton mga manguma, mga mekaniko, mga street sweeper, marangal, di ba? Hindi dapat ikahuya. Pag ikahuya sa ilang mga kabataan, ipakanubo, no? Kay kung waay na sila, di ba? Way pagkaon sa aton lamisa. Wala sang limpyo da nga komunidad. Wala sang magkayo sa mga ginasakyan ta nga mga public transport. Bisan ng mga kwanta da, no? Mga private vehicle naton, di ba?
2: Balita.
3: Ano lang gid no trabaho so nang ila trabaho dugyot sila lang tawon pagara sila sa ilang mga ginahimo nga ubra pero marangal ang kanilang ginagawa kaya hindi dapat ikahiya. Samtang the opposite naman ng mga ginahimo dara sang iban mga hindi katanggap-tanggap. No. Hindi dapat nato na nga gina highlight. Diba? Kasubo ning lately may nagawa nga viral nga video about sa isa ka artista. Sikat na siya sa noontime show. Magiging ano niya, gin joke niya tong isa dito sa mga upod niya man sa show. No, nga nang discrimination bala sa tsura, sang upod niya, no, sa color sang panit niya.
2: At iban pa.
3: Muna ang mabutang, hindi dapat na ginakadlawan, no? Kag gina-share dara, no? Kundi gina-kundinar manina nga. Hindi dapat gina-tolerate ang pag-discriminate sa kapwa-tao, sa tubang sang damo, kag puro kadlawan lang. Kasubo, di ba la, no? Kag iban pa dara nga mga practices nga daw gina-promote pa sa social media na kontra gid ang pulong sang Ginoo, di ba, no? So gina-normalize na lang. Sa gabliskad dun, no? Nakahuya na. No, mga butang nga dapat naton nga ginawaragwag. Sama-sang pag-share sang pulong sang Ginoo. Pero tong mga labay-labay dira, ginapang-share man naton dayon sa aton nga FB page or FB post sa social media. Mga wala lang sang baliyo kaayo amo pa tong mga ga-viral. Amo nang realidad, hambal to ni Pastor Jebo. Pero hindi kita magkumporme sa pattern na ina. Alas 4:23. Diri na kita sa aton balitaan portion.

Maayong hapon na byan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules. Hulyo 29, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Honorarium sang mga purok president sa siyudad sang Coronadal na panagtag na. Serbisyo medikal gindulong para sa mga persons with disability sa siyudad sang Coronadal. Isa ka lalaki ginlagas kag ginluthang ginbawian sang kabuhi sa Tampakan. Lalaki arestado sa search warrant sa ginserbing search warrant 46,000 pesos nga balor sang ginapatihan siya bu na kumpiskar. Pito ka trabahante sa South Cotabato na bayaran sang masobra 399,000 pesos matapos na resolbar ang labor case. 101 ka-aplikante na hire on the spot sa Tinalak 2026 job fair.

0: kag masobra 4,700 ka benepisyaryo sa isulan nakabaton sang uplift assistance. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.

naging pangunahan ni City Mayor Erlinda Raquel ang pagpanagtagsang honorarium para sa 360 ka mga purok president sa siyudad sang Coronadal para sa unang quarter sininga tuig naginhiwat sininga Martes sa lobby sang City Hall. Kada isa nakabaton sang 3,000 pesos isi pagkilala sa ila importante nga papel o papel sa pagserbisyo sa ila komunidad. Samtang nakabaton naman sang tig 6,000 pesos ang mga kapitan sang barangay o purok chairperson sang barangay Avancenia para malakip ang ila honorarium para sa unang quarter nga na delatar ang pagpanagtag. Ang inisyatibo nga ini pamatuod sang padayon nga paghatag importansya sang lokal nga gobyerno sa dedikasyon, kapisan kag sakripisyo sa mga lider sang kada purok, kabulig sa pagpabilin sang kahapsay kag pagduso sang pag-uswag sa syudad sang Coronadal. Masobra isa kagatos nga persons with disabilities o PWD ang nakabenepisyo sa ginhiwat nga medical mission sininga Martes sa Barangay Santa Cruz, siyudad sang Coronadal, isip kabahin sang pagsaulog sang 48th National Disability Rights Week na may tema Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Takip sa serbisyo nga ginhatag ang libre nga medical check-up, libre nga bulong, kag iban pa nga serbisyo panglawas nga gindulong sang mga medical professionals. Ginhiwat ang aktibidad sa pagpanguna sang Persons with Disability Affairs Office sang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa pakigbuylog sang City Health Office, PhilHealth kag COMELEC nga nagpatigayon sang voters education kag nanagtag sang voter certification isip kabahin sang padayon nga pagduso sang inklusibo nga serbisyo kag pagproteher sa sektor sang PWD. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka wala panakilalaan nga lalaki matapos ginpusil sa Sitio Bampoy, Barangay Lampitak, Tampakan, Martes sang hapon. Suno sa Tampakan Municipal Police Station, nangayo bulig ang biktima sa isa ka kubo bangod may nagalaga suno pa sa iya pang nagpadayon inidlagan kag nagtago sa isa ka talamnan sang mais. Tapos ang pila ka minutos, nag-abot ang duha ka lalaki nga naglagas sa iya kag nagpamangkot sa tag-iya sang kubo. Sunod-sunod nga ginpalukpan sang armas ang nabatian sa direksyon sang talamnan. Nasapuan ang biktima nga may igo sang bala kag gindeklarar nga wala na sang kabuhi. Dala ang bangkay sini sa punerarya para sa otopsiya. Sa ginhiwat nga hot pursuit operation, naristar ang duha ka suspek kagkaroon niya sa kustodiya sang Tampakan Municipal Police Station samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Suno sa mga suspek, gindodahan nila nga nalambigit sa carnapping ang biktima pang ginklaro sang kapulisan nga wala pa sang opisyal nga ebidensya nga nagapamatuod sa nasambit nga aligasyon. Wala pa man na hibaluan ang identifikasyon sini kag padayon ginahibalo sa mga otoridad ang motibo sa pagpanglutang. Arestado ang 40 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Jomar matapos na kumpiskaran sang
ginadudahan siya sa ginhiwat nga search warrant operation sa Barangay Lake Lahit, Lake Cebu, Martes sang kaagahon. Suno sa kapulisan, nakarecover ang mga operatiba sang tatlo kasasyay sang ginadudahan siya nga may kabugusan na 6.9 grams kag nagabalor masobra 46,000 pesos. Ginpatigan ng operasyon sang Lake Cebu Municipal Police Station, Kabuligang South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, kag Second South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Indala ang sospek kag mga nakumpiskar nga ebidensya sa Lake Cebu Police Station para sa nagakaigo nga dokumentasyon. Pinapreparar naman ang kaso nga pagbayolar sa Section 11 Article 2 sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect. Nahatagan sang kabug-usan nga 399,373.48 pesos nga monetary benefits ang pito ka trabahante matapos na resolbar sang Department of Labor and Employment o DOLE 12 ang isa ka labor standards case batok sa isa ka food service establishment. Nagugat ang kaso sa labor inspection nga ginhiwat sang Marso 2026 sa isa ka food service business nga may 8 ka trabahante. Natumod sang DOLE 12 ang pila ka pagbayolar sa labor standards, takip ang kakulangan sa sweldo, overtime pay kag 13th month pay. Amuman ang hindi pagbayad sang premium pay para sa trabaho nga ginhimo sa adlaw sang pagpahuway. Ginhimo sang DOLE 12 ang nagakaigo nga proseso suno sa ginhatag nga otoridad na mag-inspeksyon kag magpatuman sang labor pag-implementar sang labor law sa idalom sang Article 128 sang Labor Code of the Philippines, Republic Act number 11058 kag Department Order number 238 series of 2023. Sa ginhiwat nga settlement conference nga ginpangunahan ni Labor and Employment Officer 3 kag Hearing Officer Jenny Ilomen, voluntaryo nagsunod ang employer sa compliance order kag ginbayaran sang bugos ang sobra 399,000 nga dapat mabaton sang pito ka trabahante. Sunod sa DOLE 12, kabahin ini sang padayon sini nga pagpatuman sang labor inspection kag enforcement program para masiguro ang pagsunod sa mga employer sa mga layi sa pagtrabaho kag pagprotektar sa kinamatarong sang mga trabahante. Naglabot sa 101 ka job seekers ang na-hire on the spot sa Tinalak 2026 job fair nga ginhiwat sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Kabug-usan nga 1,236 ka-aplikante ang nag-intra sa job fair kung sa diin 50 ka local kag overseas employers ang nagpartisipar. Ginhiwat ang aktibidad paagi sa Provincial Public Employment Service Office, Kabulig, ang Department of Labor and Employment o DOLE kag Department of Migrant Workers. Nakigbuylog man ang CHED, DA, DOST, DTI, NHA, Pag-ibig Fund, PhilHealth, TESDA, DSWD, kag OWA. Naghatag naman ang mga ahensya sang impormasyon kag serbisyo para sa nag-intra sa job fair. Lakip ang programa may kaangtanan sa trabaho, skills training, social protection kag iban pang serbisyo sang gobyerno. Sa uli nga balita, naglabot sa 4,776 ka benepisyaryo sa banwasang isulan ang nakabaton sang bulig pinansyal sa ginhiwat nga uplift assistance payout sang Lunes sa Municipal Gymnasium.
Ang mga benepisyaryo na pili paagi sa Community-Based Monitoring System o CBMS 2023 to 2024. Angin maayo ang pagpanagtag sang ayuda sa pagdumala sang Public Employment Service Office o PESO sang isulan. Nangin madinalago ng programa sa pakigangot sa DSWD, Land Bank kag PSA. Suno sa lokal nga gobyerno tinutuyo sang Uplift Assistance Program nga makabulig sa pagpaayo sang pangabuhi sang kwalipikado nga residente sang isulan. Amayad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon sa Hudyat Balita, kaupod ang 702 DZAS.

0: 5G na tansyadong tuluyang matatanggal sa bill ng kuryente ang system loss charge sa taong 2027. Sinabi ito ni DOE Secretary Sharon Garin at aniya, hindi madaling tanggalin ito dahil kahit maaari silang mag-issue ng mga polisiya, posibleng matagalan ang implementasyon sa panig ng electric cooperatives. Ugnay nito, ayon kay Garin ay agad nilang sisimulan ang pagtalakay hinggil dito kasama ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration. Sa oras namang maimplementa ito, tinatayang bababa ang bill ng kuryente mula 5% hanggang 10% depende sa distribution utility. Ang system loss charge ay ang bayarin sa kuryente para sa nawawalang kuryente habang dumaraan at inihahatid patungo sa mga tahanan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Legislative measures para sa implementation ng priority energy reforms ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isusulong ng House Committee on Energy. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Nangako si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, Chairman ng House Committee on Energy, na pabibilisin ang legislative measures para sa implementasyon ng priority energy reforms ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong pababain ang presyo ng kuryente at pagpapalawak sa akses ng abot-kaya at maasahang enerhiya para sa pamilyang Filipino. Nagpahayag din ng pagsuporta si Alvarez sa mungkahin ng Pangulo na alisin ang pagpasa ng systems loss charges sa mga consumers. Hindi dapat ito pasanin ng ordinaryong Filipino. Gayun din ang panukalang sariling kuryente act na layong alisin ang unnecessary regulatory at administrative barriers sa installation ng rooftop solar panels para palakasin ang pakinabang nito sa pamilya at negosyo na gumagamit ng sarili nilang power supply. Tiniyak ng mambabatas na tututukan ng kanyang komite ang pagsusulong ng consumer-oriented energy policies bilang pagsuporta sa pananaw ng punong ehekutibo para sa pag-unlad ng enerhiya sa bansa. Eddie Galvez, FEDC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ipinaalala ng Department of Interior and Local Government o DILG sa lahat ng kanilang opisyal at empleyadong ipinagbabawal ang panunulisit o pagtanggap ng regalo, pabor at pera sa paggawa ng kanilang trabaho. Ito ay kasunod ng mga ulat na may mga tauhan ng ahensya na ginagamit ang posisyon sa panunulisit ng pera, regalo at pabor mula sa pribadong individual, ahensya at lokal na pamahalaan. Binigyan din ng departamento na mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng Section 7 ng Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Anila, posible itong magresulta sa pagkakatanggal sa serbisyo kung mapapatunayan guilty sa nasabing alegasyon. Maaari rin umanong makulong ng hanggang 5 taon at pagmultahin ng 5,000 piso ang sinumang lalabag sa nasabing batas.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ide-deploy ng pamahalaan sa mga pampublikong paaralan ang 10,000 School Counselor Associates matapos sa mga insidente ng karahasan sa paaralan. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga ito ay magsisilbing gabay at tagapayo sa mga estudyanteng nakararanas ng bullying, mental health concerns at iba pang personal na suliranin. Dagdag pa nito na dumarami na rin ang mga masasamang impluwensya sa mga kabataan, kabilang na ang mararahas na video games, fake news, pornography at social media. Kaya naman nanawagan siya sa pamahalaan, mga paaralan at mga magulang na magtulungan sa pagprotekta sa mga bata, lalo na sa loob ng mga paaralan na nagsisilbing kanilang ikalawang tahanan. Ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Education at Philippine National Police ang pagpapaigting ng mga hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programa laban sa bullying at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Apektado ang halos 300 mga pasahero matapos ang kanselasyon ng mga flights ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, aabot sa 287 ang bilang ng mga apektadong pasahero ng flight PR2018 at flight PR2019. Ang flight PR2018 ay may 157 pasahero habang ang flight PR2019 ay may 130 pasahero. Nagbigay abiso naman sa mga apektadong biyahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company para sa rebooking schedule.
1: Ulat Panahon.
0: Nakararanas ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Pangasinan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan kulog-kidlat dulot ng low pressure area, habang ang natitirang bahagi ng Luzon ay nakararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na kulog-kidlat dulot naman ng easterlies. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 67 centavos. Canadian dollar 43 pesos and 73 centavos. Australian dollar 43 pesos. Singapore dollar 47 pesos and 75 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 43 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan 25, 12, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 29 sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Real Travels.
6: Value for money.
5: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this show, powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. So now guys, we're on our fourth episode na in our Vietnam series, and we will explore Vietnam's vibrant city of Ho Chi Minh. Sa mga listeners natin dito, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels, just go to our Facebook page, punta lang kayo doon, and type in 702DZAS-FEBC Radio para you can see the visuals of our travels. So today guys, samahan niyo ako in my Ho Chi Minh travel in Vietnam. as I share to you the 6 things you can do in Ho Chi Minh or Saigon, Vietnam. Number 1, explore the districts. So ano ba tong districts na to? Basically, the city of Saigon, Vietnam is divided kasi into 24 districts. So it consists of 19 inner city districts and 5 suburban areas. So just imagine, Saigon is a city pero ang dami niyang mga districts pa na divided. And all those districts you can actually explore. And the good part about it is that each district kasi has its own personality. Na parang if you would go from one district to another, madi-differentiate mo siya talaga from each other. And ang maganda doon, they each have their own unique thing to offer. And the nice thing about Saigon is that it's actually a very walkable city. Like, nung pumunta kami doon in my Saigon travel, I was walking most of the time talaga. Bihira lang din kami mag-grab unless may pupuntahan kaming malayo na district or something like that. Pero I was really walking talaga, like 90% of the time. So it's a really walkable city, kaya you can really explore the districts here by walking. Kasi one thing I observed when I went here sa Saigon is super accessible yung place niya. It's because magkakadikit-dikit usually yung mga coffee shops, yung mga restaurants, yung mga tourist attractions, yung mga malls, yung mga parks. Hindi siya yung parang super layo from one another. So either you can walk or take a taxi or book a ride through a ride hailing app to go around the districts conveniently. The heart of the city sa Saigon is District 1, where the action happens talaga. So it's the downtown, it's the urban center of Saigon. So parang pag sinabi kasing District 1 sa Saigon, parang yun yung pinaka-central area where the tourist attractions are, where the tourists actually go to. So dito sa District 1, you will really find a wide selection of international shopping malls, bustling markets, and an unlimited supply of Vietnamese and Western restaurants and cafes. Sobrang daming restaurants here, sobrang daming coffee shops. So sobrang sarap pag food trip dito. Kasi kaliwat kanan ang coffee shops, ang kainan, and talagang feeling ko nung pumunta kami sa Vietnam, wala kaming ginawa kundi kumain talaga. So the energy of District 1 is really unmatched. As in, sobrang fast-paced dito in this district. Kasi super busy yung city day and night. Like, buhay na buhay talaga dito sa District 1. Mga kainan, yung mga sellers, as in lahat ng tao. And if gusto mo talaga ng madaming ganaps, gusto mo madami kang mapupuntahan, you can definitely allot a couple of days exploring District 1 and still find a lot of things to do here. Because to be honest, one day to explore District 1 is not enough. So yun guys, ang mga tip natin for you today. So you can really take your time to explore the District 1 of Ho Chi Minh or Saigon, Vietnam. And also, most of the cheapest accommodations kasi can be found here in District 1. So meron kang mga hotels here na affordable, meron kang mga Airbnbs here na affordable din. At the same time, if you are a backpacker, so solo traveler ka lang, so they also have backpacker hotel stays din here. That's really, really affordable. And not only that, hindi lang siya affordable, pero quality din yung mga accommodation here in Vietnam. It's very comfortable and masusulit mo talaga siya, especially if you're traveling on a budget. You have here in District 1, the Notre Dame Cathedral of Saigon, the Saigon Central Post Office, the BitExco Financial Tower, the Bui Vien Walking Street, the War Remnants Museum, the Tao Dan Park, the Independence Palace, and the Ben Tan Market. So yun guys ha, kaya when traveling to Saigon, go and maximize your time exploring District 1. Mag-food trip kayo, mag-shopping kayo, and puntahan nyo lahat ng pwedeng makita sa District 1. And personally kasi when I travel to Saigon, siguro every day, since sa District 1 naman din yung accommodation namin, before we go to other districts, may tinatry kami i-explore sa District 1, may tatry kaming kainan, or like pupuntahan sa District 1 first. And surprisingly, there would really always be something to see and discover, lalo na sa mga restaurants, sa mga coffee shops. Grabe, talagang sarap mag food trip doon. Number 2 is go cafe hopping. So if you're a fan of coffee, no, cafe hopping is really one of the top things I would really recommend doing here in Vietnam. As a coffee lover, guys, every country na pinupuntahan ko, I really make sure to try at least more than one coffee shop to taste and see the difference lang naman of their coffee sa coffee natin here in the Philippines. Kasi parang may distinct taste sila since they have a complete set of coffee beans then that they roast and harvest. So dito sa Vietnam, like I said in the previous episodes, sobrang sarap ng coffee nila here. I can't stress that enough kasi they have a very distinct taste of their coffee. Kasi yung coffee beans daw nila pala sa Vietnam, it's actually from Robusta coffee beans. And yung Robusta coffee beans, it has a strong

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay. Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Ito po si Dennis Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Nandito rin po. Ngayon ay July 29, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay?
2: Kumusta po?
1: Yes, kumusta po?
3: Kayo po ba ay abalang-abala o busy ngayong buong maghapon? Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po namin dadagdagan ang pagka-busy ninyo. Sa halip, sasamahan namin kayo ngayong hapon sa pakikinig ng mga papuring awitin.
1: Opo, huwag maging masyadong busy mga kaagapay ha. Huwag po nating kalimutang magpahinga dahil kailangan din ang ating katawan niyang rest.
2: Yes.
1: At ngayon ay mag-chill tayo miski konti. Habang nakikinig ng papuri music.
2: Yes mga kaagapay. And speaking of rest, nais kong basahin ang first three verses ng Psalm 23. Ang sabi sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan.
1: Amen!
2: Yes, amen!
1: Yan nga po ang kapahingahang handog sa atin ng Diyos. Thank you, Lord! Kaya magsama-sama po tayo hanggang alas 6:30 ng gabi sa pakikinig ng Papuri Music sa inyong mga radio, sa 702 DZAS mobile app, or via online streaming ng febc.ph. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 D-Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbate, gayon din ang inyong song request sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio.
1: At pwedeng-pwede pong mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620.
1: Meron din sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms at gaya po ng Spotify.
2: Mga kaagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala niyo sa amin last Wednesday. Simulan natin kay Dante de la Cruz Aisporna. Pa-request naman po, pwede po bang patugtog ng Diyos ng Himala? Kapilyido pa po na misis ko ang ating guest ngayon. Salamat po sa mga messages ng awiting na kakabless po at nangingilid ang mga luha ko po habang nakikinig. Nakakaalis po ng mga alalahanin sa buhay.
1: Wow.
2: Ay, totoo ang sinabi mo Dante,
1: yes.
2: Nakakabless talaga ang mga awiting papuri. At nawa narinig mo ang iyong requested song na na-play natin sa simula ng program. God bless you!
1: God bless you!
2: Shoutout din tayo kina Guy Santos, Epifanio Salvador, James Christian, at Orlando Ambagan. God bless you po!
3: God bless you all po!
1: God bless! At ito naman ang sabi ni Louie Basco, Happy Wednesday, Campanier fam, pa-request ng Di Minamadali by Trisha Denise. And listening sa inyo habang nasa biyahe from Valenzuela City. God bless! Hi, Louie!
2: Hello, Louie!
1: Ingat ka sa biyahe, ha? At
3: ingat
1: nawa,
3: po.
1: Na-enjoy mo ang requested song na na-play din natin nung panimula ng programa. Happy listening!
2: Happy listening!
1: At syempre, babatiin din natin sina Jeff T. Dizon, Rosalinda Ohano Manzano, Ferdy S. Jota, at Emmy Cristobal. Enjoy listening po!
3: Thank you po! Enjoy listening!
2: Happy listening po sa inyo lahat! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Pero ngayong araw na to ay maririnig natin ang pagpapatuloy ng kwento ng isa nating kapapuri. Siya nga po ay ginamit ng Diyos upang mapagpala tayo ng mga awiting kanyang naisulat para sa papuri. Kasama nga po natin siya nitong mga nakaraang Wednesdays ng July at yan nga po ay ang ating kapapuri na si Rading Humacio. Abangan niyo po yan.
3: Yes, abangan niyo yan mga kaagapay. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito mula sa Papuri 17. Simulan natin sa Alleluia ang aawitin na inawit po ni Tresha Amper Jimenez at ni Jerry Gatchalian, sinulat ni Khalil Refuerzo na susundan nang ito ay naganap na inawit ni Mon Espia, sinulat ni Dennis Asuncion. At ang halatang halata na inawit ni Jay Marquez, sinulat ni Pastor Laverne Ducot at Pusong May Galak, inawit ni Ruben Laurente, Phoebe Pantoja at ni Andre Castillo na sinulat ni Eugene Evangelista. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayo nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Hello po sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng FEBC.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Mga kagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadalahan ng inyong mga kwentong papuri.
1: Yes!
2: Ang inyong nga po mga kwento ay pagpapala sa aming lahat. At talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at kayo po aming mga papuri listeners. Pwede niyo po i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay talagang naging bahagi ng inyong nga po mga buhay. Pwede niyong i-share ang kwento kung bakit yan ang inyong favorite papuri song nang aming pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito po sa Papuri Program.
1: Yes, aantayin po namin yan. At ngayong araw na to, nako! Talagang alam kong nag-aabang ang lahat dahil ngayon po ay ang araw na pagkapatuloy ng kwento ni Kuya Rading Humacio. Ang lahat po ng mga kinukwento niya ay talaga nakaka-bless.
3: Yes.
1: Dahil siya po ay hindi lang kompositor, siya rin po ay mang-aawit ng mga papuri songs. Ito, pakinggan natin ang pagkapatuloy ng kwento ni Kuya Rading Humacio.
5: Hello mga kagapay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Rading Humacio. Ako po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na muli tayong magkakasama-sama sa Himpapawid upang magbahagi ng mga awitin na bibigay papuri sa Kanya. Tunay pong napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng iba't ibang hamon, alalahanin at mga pagsubok ng ating kinakaharap sa araw-araw, patuloy niyang ipinapakita ang Kanyang pagmamahal, katapatan, at pag-iingat sa ating buhay. Mga kaagapay, ang mga awiting inyong maririnig ngayong hapon ay hindi lamang basta mga himig at salita. Ang mga ito po ay bunga ng mga karanasan, panalangin at inspirasyong ipinagkaloob ng Diyos. Narito po ang ilan sa aking mga inawit at nilikhang awitin sa papuri. Nagmula po ito sa Papuri 8, Papuri 11, Papuri 13 at Papuri 14. Ang nilikha ko pong awitin sa Papuri 8 ay Gumising Ka. Kasama ko po nag-compose dito yung aking bayaw, the late Pabs Junicio, interpreted by Edward Granadosin. Tapos yung inawit ko po rito na kadyuwit ko po si Bong Aquino, yung awit ng pag-asa, composed by Claro Lansang. At maging yung Kahanga-hanga Ka, trio kami nila Bong Aquino at Ricky Sanchez, composed by Gerardo Santa Rita. So, yun po yung sa Papuri 8. At yung pong sa Papuri 11, ang awitin ko po doon ay Diyos ay Buhay. Sa Papuri 13, yung pong Huwag Mong Pigilan, interpreted by Boots Sherbet. At yung pong sa Papuri 14, yung pong Walang Hanggang Pagmamahal. Kasama ko rin dito si Dia Dison, kaduwit ko po siya sa Sayo Lamang Pala, composed by Emmanuel Paler at Turla Ofilanda. Sa lahat po ng mga concert na yun, natatandaan ko sa Papuri 8 lang ako naka-attend. Kasi po lagi kaming nasa Japan na aking asawa. Doon po kami nagkatrabaho. First time ko po na maka-attend sa ganung kalaking concert. Sa Papuri 8 po, sa Ultra. Yun, kaya medyo nabigla ako at kinabahan talaga. Pero marami po ako natutunan. Ang isa pa na hindi ko makalimutan, nung nag-record po ako sa Papuri 14, yung pong awitin ko na Walang Hanggang Pagmamahal. Kasi po nakakalimutan kong magdala ng jacket. Maginaw po pala dun sa MRS. Naginaw talaga ako. Yung boses ko talagang ginanaw din. Buti na lang at naayos po ito. Salamat sa Panginoon. Samahan niyo po ako ngayong hapon sa pakikinig ng mga awiting ito. Dalangin ko ng bawat mensahe ng mga kanta ay maghatid ng kagalakan sa inyong puso, kapayapaan sa inyong isipan, at higit sa lahat, mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang walang hanggang kabutihan at pag-ibig. Muli, magandang hapon po at maligayang pakikinig, mga kaagapay. Sa Diyos ang papuri!
1: Ang mga awiting nabanggit po ni Kuya Rading ay punong-puno ng mensahe ng pag-asa, pagkalinga at pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Kaya pakinggan na po natin ang ilan sa kanyang mga nabanggit na songs.
3: Simulan po natin sa mga songs mula sa Papuri 8 album, ang Awit ng Pag-asa na inawit ni Bong Aquino, Rading Humakyo at sinulat ni Claro Lansang, ang Gumising Ka na sinulat ni Rading Humakyo at ni Pabs Dionisio na inawit ni Edward Granadosin, at ang song Nakahanga-hanga Ka na inawit po ni Rading Humakyo, Bong Aquino at ni Ricky Sanchez na sinulat ni Gerardo Santa Rita na susundan ng Diyos ay Buhay mula sa Papuri 11, inawit ng Papuri Singers, sinulat po ni Rading Humakyo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Happy Wednesday mga kaagapay! Alam namin nag-i-enjoy kayo sa ating playlist ngayong araw na to. Patuloy niyong pakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng FEBC.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito mga kaagapay sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at Smart
4: 0999-223-5675.
2: Itutuloy ko ang pagbasa sa pagbati ng mga mahal nating kaagapay. Itong sabi ni Gemma Labitigan Anyayahan. Pinagpalang araw po. Araw-araw po kami nakikinig sa bawat programa ng FEBC. Siyempre, kasama dyan ang papuri, kay sarap makinig. Sumabay sa mga awitin makalangit habang dinadama ang kabutihan ng Diyos sa bawat mensahe ng mga awit.
1: Yes, wow.
2: God bless Campanier family. Ako, pinagpalang araw din sa iyo, Gemma.
1: Yes.
5: Salamat po.
2: Salamat. Salamat sa iyong laging pakikinig sa program.
1: Thank you po. Ang sweet na mga comments,
2: yes,
1: sa ating mga kaagapay, no?
2: Oo. Kaya mag-shoutout din tayo kina Angel Villaflor Gorospe, Neneth Cristobal, Precious Ablazo, Lenag Don Reyes, Nora Canchela na listening from Caloocan, si Ernesto Pascual, Tessie Gesite, Euforcina Bernardino, Jose Berueco, Abong Abong at Aurora Sanchez Ubanya. Hello po sa inyo,
1: yes,
2: lahat!
1: Maraming salamat po. At heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Kuya Reding Humacio. Nais niyang batiin sina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, ang kanyang network and cell leader, si Rino Gonzalez, at ang kanyang close cell members, ang kanyang cell group, sina Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. At nais niya rin mag-shoutout sa kanyang wife na si Rina. Hello, Ate Rina.
2: Makikihay kami.
1: At hello din sa kanilang daughter, si Kathleen and Cessa. At sa kanyang mga apo, si Erin and Caleb. Sa kanyang son-in-law, Herbert. At binabati niya rin ang kanyang brothers and sisters at ang mga in-laws. Ang kanyang music ministry leader, si Lizette Junicio at praise and worship team. At ito pa, ang kanyang mga gustong batiin. Hello po sa mga taga CBCH and CBCM family, G12 family, CBC OCI, FCC family, and JCCM family, CBCH P12 men and women, at hello din kina Pastor Pong Clemente and Pastora Ella Clemente. Happy listening po sa inyo! Mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Mananalangin po tayo sa pangunguna ni Rading Humacio.
6: Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa aming buhay. Salamat po sa kaloob ng musika at mga awiting nagiging daan upang maipahayag ang iyong kabutihan at pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat tagapakinig na naglaan ang kanilang oras upang makasama namin sa programang ito. Pagpalain mo po sila at patuloy mong ipadama sa kanila ang iyong presensya, kapayapaan at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aking dinadalangin ng may pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
1: Amen!
3: Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Rading Humacio.
2: Yes, thank you, Kuya Rading.
3: Muli po nating makakasama si Kuya Rading next Wednesday dito po sa ating program. God bless you po and your family, Kuya Rading.
2: God bless you po.
1: God bless.
3: Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang ilan pa sa mga awiting nabanggit ni Kuya Rading Humacio.
5: ang Huwag Mong Pigilin mula sa Papuri 13 na inawit ni Butch Charvet na sinulat po ni Kuya Rading. Susundan ng dalawang awitin mula sa Papuri 14 ang Walang Hanggang Pagmamahal na kanya rin pong inawit at sinulat. At sa iyo lamang pala na inawit niya po kasama si Dia Dizon, sinulat ni Emmanuel Paler at ni Terla Ofilanda. At maririnig din natin ang Sandigan Ko'y Ikaw mula sa ikapitong salmo na inawit ng Papuri Singers, sinulat ni Merlin Dandan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello po mga kaagapay, ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo nga po ay patuloy na nakikinig dito po yan sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier po.
1: At ito nga po ang aming prayer. Dalangin po namin na kayo po ay na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Rading Humakyo kanina. Kami po rito eh talaga pong laging nakaabang ha, mga kapapuri, mga kaagapay, sa inyo pong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At syempre, maaari nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702DZASFEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitampok yan dito sa program.
3: Opo, lagi po kaming nakaabang sa inyong mga kwento, mga kapapuri, mga kaagapay.
2: Yes.
3: At aabangan po namin yan. Ito atin ang pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
4: Kayla Escalante.
5: Thank you, Kayla.
2: Salamat.
3: Thank you po. Sa production technicians na sina
4: Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena.
5: Maraming salamat.
3: Thank you po. Sa ating broadcast engineer na si
4: JV Taboy.
3: Maraming salamat din po. Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
4: Bukawi Transmitter Site.
5: Salamat po, salamat, salamat.
3: Thank you po.
2: Balikan natin yung pagpapalang mula sa salita ng Panginoon sa Psalm 23:1-3. Ang sabi sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan.
3: Patuloy po nating purihin ang Diyos sa awiting ito na akin pong isinulat ang tanging ikaw ang kailangan mula sa Papuri 21 na inawit ni Aisel Santos Zambrano. Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos!

ang bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin. Kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Papapasalamat din po sa lahat ng ating mga partners sa ministry na nagbibigay katiyakan upang ang ating programa ay inyong mapakinggan saan mang dako kayo naroon. So pwede po sa radyo across the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede rin po tayong subaybayan gamit po ang mga online platforms. Maraming salamat po. Pinag-uusapan po natin ang epekto ng ating mga bagay na tinatangkilik sa ating kaugnayan sa Diyos. Alam nyo, napakagandang bagay nito, ano? Kasi kung tutuusin, para bang paminsan, yung kasaganaan, yun pa ang nagiging hadlang sa ating paglilingkod. Na para bang sa halip na ang Panginoon ang siyang maging unang bigyan natin ng panahon sa ating buhay, ang nagiging tingin na natin sa Kanya ay isang malaking kaabalahan sa mga gusto nating mangyari. So, nagkakaganon po, ano? At bakit nga ganoon? Bakit nga paminsan kung kailan pinagpala at saka nawala ng time sa ating Diyos, pagdating sa talents and abilities, nag-excel sa work, sa hobby, paminsan, ano, talagang todo bigay pagdating sa hobby, pagdating po sa resources, ay ganun din, maraming tinatangkilik, pero kung ito po ay hindi nagtatranslate into glorifying the Lord, then there is something wrong somewhere down the line, di ho ba? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Panginoon ng mga bagay na iyan para po maging komplikasyon sa ating buhay. Kaya nga, napakahirap yung tinatawag na offer your bodies as a living sacrifice, kasi kagaya po ng ating natalakay sa isang pag-aaral, hindi lang yan minsanang akto . Hindi po yan isang bagay na gagawin mo isang beses, tapos na, ayos na. Yan po ay isang continuous act, patuloy nating ginagawa. Kaya nga malaki at napakabigat ng hamon, kasi ang ibig sabihin, from time to time, napapasok tayo sa mga transactions, commitments, limited yung ating time, resources. Kaya paminsan, pag natali na naman tayo sa kung ano-anong bagay na ating inaatupag, yung bang dapat unahin ay hindi na po natin nauuna, yung dapat bigyan ng panahon ay hindi na po natin nabibigyan ng panahon. Yan po ang reality niyan. Kaya eventually, ang nangyayari ay hindi na natin nagagawa yung para sa Panginoon. But again, kagaya po ng ating napag-usapan nung isang episode, usually, the heart of the problem is the problem of the heart. May problema . Ang isang dapat nating i-develop dito is not only to learn to prioritize God, i-check natin yung puso natin. No? Kasi yung pong pagpa-prioritize, minsan tinitingnan ng marami sa schedule lang, no? Sa konteksto ng schedule, kailangan unahin si Lord. Alam nyo, minsan nagtatagumpay yung mga taong schedule lang ang pinagbabasihan, because if you're able to rearrange your schedule, then well and good, makakabalik ka sa isang maayos na ugnayan sa Panginoon. But if you don't change your heart, if you do not address the problem of the heart, ang mangyayari po, that change will be temporary, pansamantala. Magkakaroon ng pagbabago, pero yung pagbabagong yon pansamantala lang. Ibig sabihin, in the long run, makikita natin, babalik na naman sa dati. Bakit po? Again, the heart of the problem is the problem of the heart. Kailangang itama yung puso. Kaya yun hong pagkakaroon ng pagpa-prioritize sa ating Panginoon is just an effect. It is an outcome. It is a result. Ang cause po niyan, pag tinama natin yung ating puso. If you remember, nung si Jesus ay sinusunda ng maraming tao, kinumpronta niya at sinabi niya sa kanila, kailangan mahalin niyo ako ng higit sa lahat. Kasi kung tutuusin po mga kapatid, ito yung pinaka-problema eh. Merong iba't ibang klase ng pagsunod. Ha? By the way, let me enumerate this before we continue. Yung isa, yung tinatawag po nating temporary obedience. Ano ba yung temporary obedience? Ang temporary obedience usually is triggered by desperation or a particular need. Merong kang pangangailangang malaki, may problemang kinakaharap, marahil po minsan may karamdaman, may problema na parang hindi mo na kayang solusyunan, o merong kang matinding kahilingan. So paminsan po, nandoon yung magpapakatapat sa Panginoon at ang concern talaga is meron akong pinagdadaanan or pagdadaanan. Kaya lang, ang problema po sa ganitong approach usually ay ganito. No? Una, pagka yung problema ay nasolusyunan, yung obedience nawawala, bumabalik sa dati. Bakit? Eh kasi nga, ang nagtulak sa iyo para gawin mo ito ay yung pong temporary need. So, ang nangyayari po, the obedience also becomes temporary. Eh halimbawa naman ay yung problema na natili. Oh, ito naman ang isang tendency dyan. Hindi lang temporary, pakinggan nyo, temporary. Okay? Ano yung temporary? Eh paminsan ho, nananawa na. Eh kasi nga, Lord, ang tagal-tagal ko nang dinudulog sa inyo to. Nagtapat pa naman ako sa inyo, bakit ganito? O yan. So it's either ang nag-trigger po is a temporary need o dahil kahihintay, parang walang nangyayari, nagtampo na. So ang nangyari, temporary. Okay? Temporary yung obedience. O, diba? Minsan ganyan, yung bang either nasagot na yung prayer tapos nawala na yung obedience, o kaya naman may mga pagkakataon, nagsawa na kakapanalangin at nagtampo na sa Diyos, nawala na naman yung obedience. So the same effect. Yung pangalawa, yung tinatawag nating selective obedience. No, ano ba ito? Yung selective obedience po, ang kaso naman dito, as long as something aligns with what you want to accomplish and do, sumusunod. Basta papanig sa gusto mong mangyari, okay, swak sa gusto mong mangyari, so mayroong pagsunod. Ang problema naman sa ganitong uri, dahil nga selective, ikaw pa rin ang nagde-determine kung ano yung gusto mong sundin. Di ba? So kung halimbawa medyo mahirap na, ayoko na. O kaya ay hindi na ito yung gusto ko, ayoko na. Hindi uubra ang ganito dahil ang reality po, hindi naman tayo tinawag para piliin kung alin yung susundin. Yung mga nakikita natin sa Bible are not suggestions or options na kung gusto mo, sundin mo. Kung ayaw mo, wag mo sundin. Hindi po. Ito po ay mga bagay na dapat nating sundin. So kung meron po tayong ganitong uri ng obedience, selective obedience, it means there is a problem with our relationship with God. Bakit ka naging choosy? Bakit ka selective? Di ba? And then, syempre, nandyan po yung tinatawag nating delayed obedience. Ito, kakaiba naman to. Bakit? Kasi sa case naman ito, meron pong ano ito eh, meron itong sincere desire to obey. Ang problema nga lang dito, yung bang pagdating ng panahon, di ba? Pag nangyari to Lord, merong kondisyon o kaya ay merong mga bagay na kailangan munang maganap o mangyari before obedience is offered. So yan ang nagiging struggle naman dito. Kaya kung papansinin mo, yung tatlong klase na yan, yung temporary obedience, selective obedience, o paminsan, pwede mo ring sabihin yung conditional obedience, eh, di ba? Basta gawin mo to para sa akin, Lord. Susunod ako. Alam nyo, kadalasan, yung ganyang mga attitude is a reflection of our theology. Ano ba tingin natin sa Diyos, di ba? Paminsan po, pag tayo nananalangin, parang sinusumbata natin ng Diyos. Mahabag ka, Panginoon, di ba? Eh, sa Bible po, it's very clear na kung meron mang mahabagin, yun yung Panginoon. Na para bang ang tingin natin, inaapi tayo ng Diyos. Hindi po. Mahaabagin po ang Diyos, it is clear in the scriptures. Hindi po yan isang bagay na kailangan patunayan sa iyo again and again. It is stated in the scriptures at kinakailangan nating i-embrace ang katotohanan yan. So yung maling attitude natin sa obedience, whether it is temporary, selective, conditional, or yung tinatawag nating delayed obedience, reflection po yan ng problematic relationship with God. So kailangan itama, kailangan ayusin. Ang hinahanap ng Panginoon is wholehearted obedience. Again, that's why when you go to doon po sa calling ng mga disciples sa Luke chapter 14, hindi po ito yung mga apostol, but he was addressing the large crowd that was following him. Sinabi ng Panginoon, "You must love me more." In the New Living Translation, ang rendition po, "You must hate others by comparison." So in other words, ilagay mo ko sa point na akong pinakamataas. Ang inaakala ng iba, hindi ba pangit yun, pastor? Kamumuhian mo ang iyong pamilya? Hindi po ibig sabihin noon na pababayaan ang pamilya. Ang ginamit na mas accurate, hate by comparison, ibig sabihin, talagang itinaas natin ang Panginoon. At ang totoo po, mas makikinabang ang pamilya natin if we obey the Lord. Totoo yan. Halimbawa, sample lang ha, bago tayo tumuloy kasi importante ito eh. Sa marriage, many times kaya po tayo nag-struggle sa marriage, we create unhealthy relationships, is because we want our spouse to deserve yung ating actions. Halimbawa, ang sabi ng Bible, wives submit to your husbands. Sabi ng Bible, husbands love your wives as Christ loved the church. Ngayon, kaya pamisa nagiging struggle yung marriage kasi po ang nangyayari, we want our spouse to deserve our actions bago natin gawin. So pag hindi nila deserve, hindi natin gagawin. So ang nangyari po, halimbawa, parang hinahanapan mo ng isang bagay na hindi naman kayang punuan ng iyong asawa dahil ang reality, tao siya, tao ka, natural, meron kayong mga weaknesses. Ang ibig ko lang sabihin, not to tolerate weaknesses or encourage it, but the bottom line is this, ang sinasabi ko lang mga kapatid, hindi mo pwedeng hanapin sa isang taong imperfect yung mga bagay na Diyos lang makapagbibigay. So kadalasan ang nagiging problem sa marriage is that you want your spouse to deserve your good actions. Ang kailangan nating makita, you do your responsibilities not because your spouse, your husband or wife deserves it, but because the Lord demands it. Sinasabi ng Panginoon, gawin mo eh. So hindi yung kalooban natin, hindi yung gusto natin. Once na tayo po ay naglagay sa sarili natin sa punto na kung saan we get to decide, we get to choose, or yung spouse natin has to deserve kung ano yung actions natin, diyan na po lalong nagiging unhealthy yung marriage. Nagagantihan na, di ba? Ang nangyayari po, hindi mo to ginawa, hindi ko rin gagawin ang aking responsibility. At sabi ko nga, pag ang tono ng pananalita natin, ganito na yung tipong, ikaw nga, ganito ginawa mo. So dapat ganito gawin ko. Alam nyo, yan po'y napakapanganib ng mga salita. In any relationship. Bakit po? Kasi ang ibig sabihin po niyan, you are arguing from the perspective or point of view of weakness. Para bang yung actions mo ang nagtutulak sa yung gawin yon, yung weakness ng isang tao. Imagine, yung weakness niya. Yung taong yon may strengths, may good qualities, but you allow their weaknesses to be the determinant or major influence on your actions or reactions. Hindi talaga lalago, di ho ba? Kaya ang kailangan po ay ayusin ang ating kaugnayan sa Panginoon. At kagaya po ng aking nasabi, the heart of the problem is the problem of the heart. Imagine niyo po ang inyong puso, palaging merong struggle dyan, no? Nilinaw sa atin to sa Galatians 5:17. Sabi doon, may sinful nature tayo, so the sinful nature wants to do what is evil, kung ano yung kabaliktaran ng gusto ng Panginoon, and then meron tayong spiritual nature, ang gusto naman yan, yung kabaliktaran sa gusto ng sinful nature. So naglalaban yan sa buhay natin. Kaya nga sabi doon, meron tayong struggle. Now, ang bottom line at napakahalagang tandaan mga kapatid ay ito. Okay? Kailangan itama natin yung puso natin. Dahil pag hindi na itama yan, kahit anong pagbabalasa ang gawin mo sa schedule mo, matatagpuan mo lang ang sarili mo na laging may dahilan, dahilan, dahilan. Totoo yan. Pag talagang hindi committed ang puso, mapapansin mo, ang daming dahilan yan. Sabihin mo, okay, sige, gagawin ko na to. Magde-devotion na, magpupunta sa church, mag-involve na, okay. Na-free up mo yung schedule. But at the slightest inconvenience, biglang ayaw mo nang gawin. Huwag na lang, pagod na. O kaya, hindi na lang. Late na, hindi na lang. Bakit po? Kasi nga, nagiging problem dito, hindi naman yung time eh. Yung problem natin sa priorities natin is a reflection of a deeper problem. At yan po yung problem sa puso natin. If we mismanage, if we overcommit sa kung ano-anong mga bagay to the point na hindi na tayo makapagtalaga sa Panginoon, then that in itself is an indication of a deeper problem. So ibig sabihin may mas malalim, may mas malaking problema. Kaya kinakailangang itama ang mga ito. Kaya tayo rin bilang mga mananampalataya, kinakailangan nating makita, maunawaan ito dahil pag hindi po natin in-address ito, matatagpuan natin ang ating sarili na para bang we are saying that God is our priority when in reality, He is just secondary. So ayaw natin yon. Ang gusto natin talagang i-prioritize ang ating Panginoon. Now sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27, si Apostle Paul ay nagbigay ng ilang mahalagang prinsipyo. So let me read 1 Corinthians 9, 24 to 27. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Kung sisimplihan natin yung buong idea po rito, it's about simplifying your life. There is just one goal. Ano ba nasa isip ng runner? Di ba? Ang nasa isip niyan, ano ba yung goal? Ano yung finish line? Doon nakatuon yan. E paminsan po, sa dami ng kaabalahan, hindi na natin malaman kung ano yung mga gagawin. We lose sight of the finish line. Hindi ba? Kaya minsan, liko sa kaliwa, liko sa kanan, we get distracted, we stop, we put a pause on our progress. So bakit po? Kasi nga hindi klaro yung ating objective. Ang isang runner ang nasa isip niya is to finish the race. Simplify your life so that you can finish the race well. Run to win. 'Di ba? Kaya kahit nga sa damit napakasimple ng runner eh. Pag tiningnan mo yung suot, wala hong masyadong maraming burlolo yan, walang maraming kung ano-ano sa katawan. As simple as possible, necessities only. Bakit? Tatakbo ka eh. Hindi naman pwedeng isang katutak na mga sabit-sabit dyan, di ho ba? Kung meron man nakasabit sa katawan yan, eh parte yan ang kailangan niya to endure yung kanyang race na pinagdadaanan. Not only that, yung kanilang discipline is geared towards their intention to succeed. Mahalaga yung discipline eh. Pero yung discipline po nila, ginagawa nila so that they will succeed. Kasi po paminsan, may disiplina naman tayo. Pero ang malaking katanungan, disiplina saan? Di ba? Disiplina sa pagkain kasi gusto magpapayat. Disiplina pagdating sa exercise, gusto magpaganda ng katawan. Pero ang question po ay ito, kumusta tayo pagdating sa spiritual life? Baka mamaya, we apply discipline in all other aspects of life because of our earthly aspirations, pero pagdating doon sa para sa Panginoon, we don't do it. Kaya minsan mapapansin mo, disiplinado sa pera, may pinag-iipunan kasi para sa sarili. Pero kumusta yung para sa Panginoon? Di ho ba? Kaya ang ganda nung sinabi niya sa verse 26, I run with purpose in every step. Gustong-gusto ko ito kasi ang larawan po nito is that every action, every decision, everything that you do, kailangan it is a step closer to the objective. Na-imagine nyo yun? Anumang hakbang, anumang action, reaction, brings you closer to the objective. Yan po ang dapat mangyari. Yan ang dapat na senaryo dyan. Na sa lahat ng ginagawa natin, it is a step closer to the objective. Ngayon, ang malaki at mahalagang tanong po, kung hindi mo alam yung finish line, how can you gauge your progress? I remember joining several fun runs. No, there was a time, pati sa bisikleta, nahilig din po ako. So I joined some races. Now, ang bottom line is this. How do you assess your progress? Malayo pa, malapit pa? You have to know yung distance, You have to check, kumusta yung aking progress so far? Kailangan ko ba mag-exert pa ng mas maraming effort o kulang yung effort? Can I relax a bit? So, yan ang mga tanong eh. Bakit? Kasi nga, kung ang iniisip mo ay yung objective, so meron kang way to assess. Ngayon, kung walang clarity dahil ang daming komplikasyon sa buhay, bahala na kung anong kalabasan, kung ano resulta later on, eh ganun na nga mangyayari doon. Wala akong clarity. Hindi mo alam kung ano yung finish line, ano sa dulo, ano yung dapat mangyari. So eventually, what happens? Ang nangyayari po, takbo at kung anong kalabasan, yun na yung bibigay kay Lord. Pero dito pong sinasabi, be intentional. Merong finish line. So it means that there are certain things that we need to say yes to, and there are certain things that we need to say no to. Meron tayong tatanggapin, meron tayong tatanggihan. I run with purpose in every step. Okay, try to evaluate. Halimbawa, pag tinignan po natin yung ating mga taong lumipas, can you see a pattern? Yung bawat taon ba contributes to achieving the goal? Can you say that year after year, palapit ka ng palapit sa objective? O baka ang nangyayari po is may mga taong malapit ka na sa objective, may taong nalayo, may taong okay, may taong hindi. So if that is the case, ibig sabihin merong mas malaking problema. Kaya kinakailangan nating i-address ito. The same is true with resources. Minsan we buy things without even thinking how it will affect our lives. Di ba? Hindi dahil may pera, bili tayo ng bili. Minsan yung binili natin creates complications. Complications in what sense? Complications na dumadami yung aatupagin mo, gagawin mo. Hindi naman masama na magkaroon po tayo ng mga properties if the Lord allows. But the bottom line is, these are not given so that we will be preoccupied with them to the point na wala na tayong time sa ating Panginoon. So we must know, ano ba yung finish line? Ano ba yung end goal? Simplify your life in such a way that it is clear. Merong objective. Discipline your life in such a way na ma-fulfill natin yung objective. Train yourself in such a way that you will be able to do better as far as the objective is concerned. Yan po ang mga dapat nating isaalang-alang. Kaya mga kapatid, parte yan ng stewardship eh. Kasi ang minamanage natin, hindi lang naman yung ating kayamanan. No? We manage yung ating puso. Yung pinaka-buod ang nasa puso ng stewardship, paggamit ng ating time, talents, and treasures, ang nasa puso niyan, yung puso natin. Okay? Ibig sabihin, if that is not right, lahat ng iyan, hindi natin mamamanage ng tama. But if the heart is right, then we will be able to utilize them according to God's will. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay
2: at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Isa sa mga hilig kong panoodin ay ang mystery. Kapag ang topic po ay talagang mapapaisip ka, ay matututo ka sa panonood or pagbabasa ng mga libro patungkol sa mystery. Bakit po na-intriga tayo sa mga mysteries? Ito po ba'y dahil sa napaka-challenging po kung paano po isolve yung mga case bago pa i-reveal sa mga istorya? Or baka yung feeling natin na yung closure para magkaroon naman ng justice yung mga guilty party in the case of a murder? Or simple lang dahil gusto natin mapanood yung galing ng expert kung paano niya i-layout yung mga clues at i-uncover ang katotohanan. Si Apostle Pablo po, sa kanyang letter dito sa Colossians, yung end of chapter 1, sinare niya po yung mystery that God has revealed not after a period of days but a thousands of years. It is His perfect plan in the perfect place and time, a mystery revealed. Yung beauty po nito na uncovered yung mystery is the eternal value of its beholder. Bakit po? Kasi itong mystery na ito na patungkol kay Kristo ay mahirap pong isolve. Because God as the author reveals His Son only to His chosen people. In verse 26, ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Colossians chapter 1 verse 26. So, hindi po natin maisip kung bakit po natin nasolve yung mystery. Hindi naman po dahil sa ating katalinuhan na nakita natin ang katotohanan kay Kristo. Ang ating pong mga mata ay nabulag sa katotohanan until God opens them and reveals the Savior to us. Sinasabi ni Apostle Pablo, ang blindness na ito is caused by Satan's darkness. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Now ngayon po, bilang mga Kristiyano, we face another mystery. Sino naman po kaya yung next na i-open ng Diyos ang kanyang mga mata sa katotohanan? Sabi nga ni Apostle Pablo, we are called to proclaim God's glory to the world in Colossians chapter 1 verse 28. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Hindi natin alam kung kailan, saan o paano i-reveal ng Diyos o gagamitin ng Diyos ang kanyang plano. So we must continue to share the truth of the gospel. Ito po'y pwedeng ma-accomplish through personal evangelism. At minsan, mas effective po ang pamumuhay natin na naging example of the work of Christ in us. Ginagamit din po kasi ng Panginoon yung mga fruits ng ating salvation dahil ito po'y nakapagbibigay ng liwanag sa mga unbelievers. Regarding those for whom Christ remain a mystery, dapat po tayo ay ma-encourage. Patuloy na manalangin that God would someday unveil the mystery for them, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Ang ibig sabihin nun, they too can proclaim God's glory and enjoy the eternal benefits of Christ, work on Christ. That is the mystery of Christ. At sana po tayo po'y magpapatuloy sa ating pong paghahayag ng kanyang kabutihan. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat, kundi science lang. Nabasa ko ito mula sa isang post sa Facebook page ng mga atheists o mga hindi naniniwala sa Diyos. Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat, kundi science lang. Madalas na nababasa natin ang ganitong pangangatwiran o kaya ay naririnig natin itong ipinapahayag ng isang hindi naniniwala sa Diyos. Idinagdag pa ng nagpost na wala kayong bilib sa science, pero saan kayo umaasa at anong paraang ginagamit ninyo para sa pang-araw-araw na buhay para makasurvive? Diba? Sa science? Sabay bigay ng halimbawa na wala namang formula na mababasa sa Biblia para sa mga gamot na ginagamit ngayon ng mga doktor. Tama ba ang ganitong pangangatwiran? Totoo ba na tanging sa pamamagitan lang ng science o agham natin malalaman ang kasagutan sa lahat ng bagay? Mali po. Ang tawag sa ganitong pagpapahayag ay scientism. Scientism. Ano ang scientism? Ayon sa philosophy professor na si J.P. Moreland sa kanyang article na What is Scientism? Scientism is the view that the hard sciences like chemistry, biology, physics, astronomy provide the only genuine knowledge of reality. It is the view that the hard sciences alone have the intellectual authority to give us knowledge of reality. At the very least, this scientific knowledge is vastly superior to what we can know from any other discipline. Ito nga ang sinabi sa post ng isang atheist na walang ibang method daw para ipaliwanag ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan ng science lang. Para sa mga naninindigan sa scientism, ethics and religion may be acceptable, but only if they are understood to be inherently subjective and regarded as private matters of opinion. According to scientism, the claim that ethical and religious conclusions can be just as factual as science and therefore ought to be affirmed like scientific truths may be a sign of bigotry and intolerance. Itinatanggi nila na parehong batay sa katotohanan ang faith at ang science. Para sa kanila, ang faith o pananampalataya ay batay lang sa pansariling opinyon. Tanging ang science lang daw ang batayan ng katotohanan. At kung ipipilit daw na magkapantay ang faith at science para sa mga naniniwala sa scientism, lalabas na ito ay may pagkapanatikong pananaw daw. Ngunit, hindi nga tayo sang-ayon sa pananaw ng scientism. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. God is the God of all truth. Ayon sa Isaiah chapter 65 verse 16, babasahin ko sa ang Biblia 1978 edition, siyang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos ng katotohanan, at siyang sumusumpa sa lupa ay susumpa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan. Hindi lang katotohanan ng theology ang mula sa Diyos. Mula din sa Kanya ang katotohanan ng science, nang ipahayag ni Isaiah na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hindi naman sinabi ng propeta na hanggang pananampalataya lang ang katotohanan na tinutukoy niya. Kung kaya, mula sa Diyos maging ang katotohanan ng science. Bilib nga kami sa science. Ang hindi lang namin sinasang-ayunan ay ang sabihin na tanging sa science lang matatagpuan ang kasagutan sa lahat ng bagay. Halimbawa, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan at kakayahan sa mga scientist na makatuklas ng mga gamot sa mga karamdaman. At ito ay hindi lang sa mga Kristiyanong scientist. Lahat ng scientist ay binigyan ng karunungan at kakayahan ng Diyos. Dapat na linawin natin na iba ang pahayag ng scientism mula sa pahayag ng science mismo. Hindi scientific ang pahayag ng scientism. Ang mga pahayag ng science ay mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagsusuri, at pag-e-experiment. Halimbawa, ipinahayag ng mga scientist na nakapagdadala ng sakit na leptospirosis ang ihi ng daga. Ito ay mapapatunayan sa laboratorio. Kaya ito ay isang scientific truth. Subalit ang pahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang ay hindi scientific truth. Hindi ito batay sa science. Ito ay isang philosophical claim. Ayon sa evangelical apologist na si Dr. Frank Turek sa kanyang aklat na Stealing from God, Why Atheists Need God to Make Their Case, the claim that science can account for everything is another way of saying that we get all our truth from science, which is known as scientism. Scientism is self-defeating. Self-defeating. Because the claim we get all our truth from science is not a scientific truth. That truth doesn't come from science. It's a philosophical claim. You can't do science to prove that. Kaya, halimbawa, ang pahayag na walang Diyos ay hindi kayang patunayan na science. Ito ay sapagkat ang pahayag na walang Diyos ay hindi scientific truth. Ito ay isang philosophical claim. Muli, pansinin natin na hindi naman science ang batayan ng nagpahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Lumalabas ng kanyang batayan ay philosophy at hindi talaga science. Hindi naman lumabas sa laboratory experiment ang pahayag na may papaliwanag ng science ang lahat ng bagay. Ito ay kanyang opinion din. Halimbawa, sinasabing may pag-aaral na nagpapatunay na hindi daw nakagagaling sa karamdaman ang panalangin. May mga may sakit na ipinagdasal na hindi gumaling. Kaya may mga nagki-claim na hindi daw effective ang panalangin. Ngunit ang kayang sabihin lang ng pag-aaral ay hindi gumaling ang mga ipinagdasal na may sakit. Limitado lang sa kanilang test subjects ang kanilang pag-aaral. Hanggang dun lang ang pwede nilang gawin na konklusyon. Hindi nila pwedeng ipahayag na hindi talaga totoo ang pananalangin. Tsaka, hindi naman lahat ng ipinagdasal na may sakit ay nasuri nila. Paano nila lalahatin ang panalangin? Kaya hindi totoo na nasa science lang ang lahat ng kasagutan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating give your best to the best. Give your best to the best. Imagine niyo po mga kapatid, halimbawa meron pong tumawag sa inyo at ito pong tao na ito ay isang prominenteng tao. For example, presidente ng isang bansa o kundi man ay isang sikat na artista o kundi man po ay isang tao na kinikilala ng kanyang pamayanan. Kapag ka po ganun na tumawag sa atin at sinabing gusto makipagkita po sa atin o kundi man ay nagpa-unlock ng isang panayam, ano po ang inyo pong gagawin? Sigurado po ako kung ganun pong klase ng tao ang ating pong kakatagpuin, hindi ba ibibigay po natin ang lahat? Ibibigay po natin ang pinakamainam po natin. Maghahanda po tayo at kumbaga hanggat maaari 100% ay presentable at handa ang lahat. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot na katanungan, kung ang paglilingkod po natin ay para sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, bakit minsan sapat na sa atin ang pwede na? Alam niyo po, sa ministry meron pong isang sakit na hindi agad napapansin. Hindi po ito disunity, hindi po ito false doctrine. Ang tawag po dito ay mediocrity. Ano po bang ibig sabihin ng mediocrity? Hayaan niyo pong ipaliwanag po sa inyo ito sa pamamagitan ng isang illustration. Ang mediocrity daw po ay parang isang mountaineer na umakyat sa bundok. Pagdating po niya sa gitna ng bundok, tumingin po siya sa taas. At ang sabi niya, ang taas pa ng papaniking ko. At tumingin naman po siya sa baba, ang sabi niya, pwede na to. Yun daw po ang mediocrity. Kumbaga meron pang kayang gawin, meron pang maibubuga, pero okay na sa kanya kahit alam niya na meron pa siyang pwedeng ibigay. Alam niyo po, maraming mga churches marahil ang bumabagal sa paglago o unti-unting nagde-decline dahil ang mga leaders ay masyado nang naging komportable. Hindi na lumalago, hindi na nag-aaral, hindi na nag-i-improve, hindi na nagpe-pray tulad ng dati, no? Hindi na nangangarap. Ang ginagawa na lang po nila, sorry po, nagme-maintain na lang, no? Alam niyo po ba ang sabi nga ng isang quotation, the greatest enemy of excellence is not failure, it is comfort. Balikan po natin yung ating verse po kanina, yung Colossians chapter 3 verse 23. Sabi nga po doon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Alam niyo po yung salitang heartily na ginamit po dyan, no? Ang ibig sabihin daw po nun literally ay from the soul, with one's whole being, holding nothing back. Ibig sabihin po ng heartily, talagang kaisa kaibuturan, no? Ng puso ng isang tao, yung kanyang kabuuan, at wala po siyang reservation. Yun po yung sabihin ng heartily. Ibig sabihin, ginagawa po niya yung pinaka-the best niya. At alam niyo po, hindi lang po ito, hindi lang po basta nasa isip o sinasalita, talagang ibinubuhos, ginagawa po talaga niya. Isa pa pong mahalagang praise po doon sa verse po natin, yung sinabing whatever you do. Pag tinignan po pala natin to sa original na salita po niya, ang ibig sabihin po ay everything, no exemption. Ibig sabihin po, kasama ang ating mga visitation, kasama ang ating po mga paglilid ng worship, even po yung mga ushering na yan, finances, yung simpleng pagdilinis ng kapilya, pag-ayos ng bangkuan, children's ministry, preaching, lahat po yan ay kasama doon sa sinabi po ni Paul na whatever you do. Ibig sabihin po, everything. God deserves excellence in everything. Kaya po ngayon sa ating pagbubulay, tingnan nga po natin ano po ba yung mga mahalagang mga katotohanan na magpapakita po sa atin o magpapaalala sa atin bakit nga ba natin dapat ibigay ang pinaka-the best po natin para sa Panginoon. Number one, give your best because God deserves the best.

0: tinanong ng Diyos, would you offer that to your governor? Ngayon nga po yung sinasabi ko po kanina, di ba? Paano kung halimbawa isang presteryosong tao, sikat na tao yung makipagkita sa atin? Di ba? Talagang ibibigay po natin yung lahat. Kaya parang ganun yung diwa ni God, no, sa mga Israelita. Would you offer that to your governor? Yung mga lame sacrifices nyo na, yung mga sick animals nyo? No? So, yun po yung sinasabi po dito. Kaya naman, kung titingnan po natin, no, sinabi po ng Diyos sa kanila na ibigay ninyo ang inyong pinaka the best. Sapagkat worthy ang Panginoon po ng ating pinaka the best. Worthy ang Panginoon na ibigay po natin sa Kanya ang ating pinaka mainam. Kaya po mga kapatid, if God deserves worship, then it deserves preparation. Dapat po nagpe-prepare tayo, no? Hindi lang po tuwing anniversary o kundi man may special occasion sa ating church, dapat po ibigay natin yung ating pinaka the best. Pangalawa po, give your best because people are watching your example. Ito, mahalaga din po ito, no? Sabi nga po sa 1 Timothy 4:12, set an example. Alam niyo po, ang leadership is not merely influence. No? Hindi lang po siya influence, kundi leadership is visible discipleship. Kung titingnan po natin yung pong salitang example, no? Yung pong salitang example, ang ibig sabihin po pala niyan ay pattern, impression, model. Ibig sabihin, ang isang leader po ay template. O ang isang Kristiyano po ay isang librong binabasa. No? Tinitingnan ang ating mga ginagawa. Kaya nga po, kung ano ang leader, yun ang magiging church. Kung ano ang mga member ng church, marahil ganun din ang magiging impression ng mga tao na kapaligid sa kanila. Kaya nga po, kung ang mga leaders hindi na nagpe-pray, sigurado po ang church hindi na rin magpe-pray. Kung ang leader po hindi na nag-aaral, hindi na nagsasaliksik, ang church po ay hihinto sa kanyang paglago. Sabi nga po, people rarely rise above the standard tolerated by their leaders. Kaya kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano nga ba talaga ang nakikita sa akin ng mga tao? Lalo na po kung kayo po isang leader, ano kaya ang tingin sa akin ng aking mga tagasunod, ng aking mga pinapangunahan? Di ba? So, tandaan po natin mga kapatid na bago pa po tayo mag-preach, tayo po ay parang isa ng bukas na Biblia na tinitingnan ng mga tao sa atin po mga ginagawa. Ano po? And number 3, give your best because we will give account to God. No, magsusulit po tayo. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo haharap sa hukuman ng Diyos, no? Hindi po ito judgment for salvation, kundi ito po ay judgment for rewards. Yung pong judgment seat, ano daw po 'yan, no? Yung ginamit po na 'yan na salita, ano daw po, parang sa Olympic Games, no? Ito ang platform kung saan binibigyan ng rewards ang winners. Kung makita niyo po sa Olympics, di ba, yung merong number 1, yung pinakamataas, yung number 2, yung pangalawang pinakamataas, and number 3, yung nasa may pinakamaba. So, ito po yun, no? Yung pong ginamit na salitang judgment seat. Kumbaga, depende sa iyong ginawa, no? Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Alam niyo po, isang araw, pagharap natin sa Panginoon, hindi naman tayo tatanungin ng Diyos, gano'ng kakasikat sa iyong church. Hindi naman tatanungin ng Lord, gano'ng kadami, gano'ng naging viral ang mga reels mo, no? Hindi naman tatanungin, gano'ng kamahal ang inyong building. Alam niyo po, ang tatanungin ng Diyos sa atin, are you faithful? Did you give me your best? Diba? So sana po, pagdating ng panahon na yon, kagaya po nung sinabi sa Matthew 25, sabihin po ng Lord sa atin, well done, good and faithful servant. Hindi po sabihin sa atin, well known, hindi po well connected, hindi po well financed, kundi well done. Kamusta po tayo mga kapatid? Are we giving our best to the best? Or baka po ang binibigay na lang po natin sa Panginoon ay hindi naman yung ating 100%. O kundi man yung ating pong obedience ay kalahati lang, no? Half obedience, half sacrifice, half commitment. Alam nyo mga kapatid, si Jesus po, He gave everything. Binigay po niya lahat. Kaya naman, worthy po siya ng ating pinaka the best. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. for they come

0: Ito ang Panyuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ating pumpaksa, paano ko hahanapin ang kahariyang hindi nakikita? At sa mga taga-Efeso, Kabanatang 2, Talatang 8 at 9, sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang magmapuri. Nang sabihan ni Lord Jesus sa mga alagad niya na dapat nilang unang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, gumamit po siya ng mabigat na salita. Isang nangangahulugang marubdob na hanapin ang isang bagay na karapat dapat gugulan ng panahon at tiyaga para makamit ang nilalayon. Makatwirang sinabi ni Lord Jesus, masusumpungan mo kapag hinanap mo ang kaharian ng Diyos at kapag nakita mo ang lahat ng bagay na ginugulan mo ng oras sa paghahanap ay mapapasa iyo, kalakip ng mga kakayahang espiritual na di mapapasa iyo kung tanging pagkita lang ng pera ang iyong layon. Hinto lang po tayo sandali. Paano ba natin ginugugol ang marami sa mga oras natin? Sa pag-uwari kung anong nagtutulak sa tao mula sa 110 bansa sa mundo, naniniwala po si Dr. Sela ang kauhawan sa tatlong bagay ang nagtutulak sa marami sa atin. Una, pera. Ikalawa, katanyagan o masamang pangalan. At ikatlo, kapangyarihan at impluensya. Pero kakatwa, ang mga bagay na ito ay mismo sinasabi ni Lord Jesus, huwag manguna sa tala ng mga layunin at unahin pa natin. Sa pagtayo natin sa pintuan ng kaharian ng Diyos, ang pera o ginto ay walang anumang maitutulong. Totoo, nagbubukas ang pera ng maraming pinto ng mga kaharian ng 21st siglo. Pero kahit lahat ng pera sa mundo'y hindi makapagbubukas ng pintong ito. Napatunayan po ni Sir Ernest Shackleton noong 1914 na ang kanyang barko, Endurance, ay pasukuin ng Arctic Ice Pack. Sinikap ng nagdisenyo ng barkong mapatangay ito sa ibabaw ng yelo at itutulak na lang. Pero hindi po umubra. Nung durugin ito ng yelo, tinawag ni Sir Shackleton ang mga tauhan at sinabi sa kanilang pangunahin ng kaligtasan. 1,000 milya ng yelong Arctic ang pagitan nila ng Elephant Island. Sinabi niya sa kanila na 2 libra lang ang gamit personal, mahalagang bagay lang para makaligtas. At para patunayan ito sa kanila, kinuha niya ang kanyang ginintuang pansindi ng sigarilyo at maraming ginto, barya at itinapon sa sahig ng yelo. Dinurog ng kanyang mga paa palubog sa yelo. Ang mga gintong barya ay walang silbi sa Arctic Ice tulad din sa pasukan sa kaharian ng Diyos. Sinasabi po ni Lord Jesus ang paggugol ng lakas ng buhay sa paghahabol ng tagumpay ay pag-aaksaya lang ng oras. Hindi nito mabibili ang katuwaan kahit ang pagpasok sa buhay. Ano naman po sa pangalawang layon, habol-habol ng marami ang katanyagan kahit nga sa malimparaan. Maganda ang makilala o sumikat dahil sa mga nagawa pero maliit lang ang pagpansin ng Diyos sa pagkilalang Oscars, doves at angel. Naalala ni Dr. Sela ang isang negosyante na naiwan ang biyaheng eroplano. Galit, ipinilit ang sarili sa unahan ng pila at pinagsiksikan ang tiket sa mukha ng ahenteng nagpaliwanag ng walang biyaheng nakalaan. Sa pilitang sumigaw, "Kilala mo ba kung sino ako? Di mo ba ako kilala?" Tiningnan siya ng bagot na ahente. Pagkatapos, kinuha ang mikropono at nag-anunsyo, "May lalaki po rito na hindi nakikilala ang sarili. Kung sino man ang nakakakilala sa kanya, mangyari pong lumapit dito." Ang kapangyarihan at impluensya ay pwedeng magbukas ng pinto ng mga exclusive clubs. Pero tanging biyaya ng Diyos ang makapagbubukas ng kaharian ng Diyos. Paliwanag nga po ni Pablo, "Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa upang walang sino mang magmapuri." Ang mga nakapasok sa kaharian ng Diyos ay nagiging magkakapatid na walang ranggong isinasaalang-alang. Lahat doon ay pantay-pantay. Lahat ay naroon, hindi po dahil sa kanilang kabuluhan o naabot na, kundi dahil kay Kristo, ang anak ng Diyos, na bumaba sa lupa at itinuro po sa atin ang daang pabalik sa langit. Ang kahariyang di nakikita, maging ganun man yan, totoo naman yan, kung saan ang mga lalaki at babae, mga kabataan at bata, sa buong daigdig na nagsiluhod sa anak ng Diyos ang pinagsasama-sama sa di nakikitang pagsasamahang tinatawag nating iglesia. Ito po'y totoong kaharian. Let's pray. Maraming salamat po na pwedeng mapabilang kami sa pinagaharian ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang aming hari. Sa kanyang kahariyang di nakikita, naroon po ang pagtanggap sa amin at ngayon nga po'y nasa sakop kami ng kahariyan ng aming Diyos. Mapaghari pong patuloy sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bayan namin. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

ng spirituality na sa tingin ko nagre-representa ng lahat pa ng mga ideas ng mundo patungkol dito sa salitang ito. Sabi ng Earl Bakken Center for Spirituality and Healing ng University of Minnesota ay ganito, "Spirituality is, and I quote, a broad concept that includes a sense of connection to something bigger than ourselves, and it typically involves a search for meaning in life." So ito yung malawak na pananaw, no? Kasama dito, kabilang dito, yung bang may connection ka sa isang bagay na mas higit pa kaysa sa iyong sarili. At ito kasama rito yung paghahanap sa kabuluhan. Ano bang kabuluhan ng mundong ito, no? Parang yun yung ibig sabihin daw ng spirituality. Yung mga tao ay dinidescribe na merong spiritual experience, tawag sa kanila, o tawag nila doon, sacred, transcendent. No? At ito'y nagdadala sa kanila ng sense of peace, awe, and contentment. So yan daw ang isang taong nakaka-experience ng spirituality. Maaring itong spirituality na to na binabanggit ng mundo ay merong connection sa isang personal God, o maari ding hindi. Kung sakali mang kasama sa kanilang equation ang personal na God, etong God na to, it doesn't matter whether he is a he or a she or an it. Importante kung sino tingin mo ang Diyos at masaya ka doon at nakakaramdam ka ng parang kalaliman na hindi ordinaryo, yun na yun, spirituality na yun. Now, gusto ko mo sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, na hindi ito ang spirituality na nakalagay sa Biblia. Ibang-iba ang Christian spirituality. Ayon sa Biblia, pagka sinabi mong spirituality, kasama lagi dyan ang Diyos, ang Tatay at Panginoon ni Hesukristo. Kasama dyan ang Diyos na lumikha ng buong mundo. Kasama dyan ang Panginoong Diyos na hinahawakan niya ang buong mundo para hindi sumabog yung mga molecules at atoms ito. Kasama dyan ang Panginoong Diyos na nagbigay ng kanyang mga kautusan at isang araw, pananagutan ng lahat ng mga tao ang kanilang ginawa. Kung sila'y patuloy na gumagawa ng kasamaan, may impyerno sila. Kung sila'y nanampalataya sa anak niyang, ang anak ng Diyos na si Jesus na nagbayad ng kanilang mga kasalanan at lumalakad dahil dito, nabago ang kanilang mga buhay at lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, mapupunta sila sa langit at makakapiling ang Panginoon. So pag sinabing Christian spirituality, kasama dyan ang relasyon sa Panginoon, pag-ibig sa Diyos, pagsamba sa Kanya, pasasalamat sa Kanya, at pamumuhay para sa Kanya sa buong buhay natin dito sa mundong ito. No? At kasama yan sa spirituality. Kaya ngayon ang sabi ng Romans chapter 1 verse 19, ang dahilan kung bakit ang parusa ng Panginoon ay ibubuhos dito sa mundo na ito na hindi mga Hudyo, ng mga Gentile world, dahil kahit nakilala nilang Diyos, kahit alam nilang Panginoong Diyos, hindi nila sinamba at pinasalamatan ang Panginoong Diyos na to. Bagkos ang ginawa nila, pinagpalit ang Diyos na hindi nakikita at Diyos na makapangyarihan sa mga estatwa at mga idolo at itong kanilang sinamba. Alam nyo, pinapakilala ng Panginoon Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng creation. Ang liwanag nun sa Biblia. Sabi ng Old Testament sa Psalm 19, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." Makikita natin ang kamay ng Panginoong Diyos pag tinignan natin itong creation. Whether tinignan natin ang mundo o tinignan natin ang kalangitan, mamamangha ka, sabi mo, meron Diyos na may gawa ng lahat ng ito. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 45, si Jesus Christ mismo sabi niya, He, ibig sabihin ng kanyang tatay, He makes His sun to rise on the evil and on the good and sends rain on the just and unjust. Hindi lang magic na nangyari itong mga ulan na to at yung araw lumalabas, araw-araw, hindi. Ang Diyos ang gumagawa nito. Yun ang dahilan kung bakit si Pablo, nung isang beses ay kinonfront siya o merong mga taong gustong sumamba sa kanila, kala niya siya ay personification ng kanilang Diyos. Ano sabi ni Pablo? Sabi niya, huwag niyong gagawin yan. Sabi niya sa Acts 14 verse 17, "Yet, ito daw ang Diyos." Sabi niya, "He did not leave himself without witness, for he did good."

by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Malalim ang pananaw niya at intindi niya rito na ang Panginoong Diyos, siyang nagbibigay ng araw, siyang nagbibigay ng ulan, siyang nagpapatubo ng mga puno upang magkaroon ng mga prutas na sagana tayo sa pagkain, siyang nagbibigay ng aliw sa ating mga puso, kaya merong mga panahon na kumbaga, ang daming lansones, ang daming durian, ang daming mga ganito, kay Lord galing yun. Yan ang sinasabi ni Pablo. Obvious yun dapat para sa atin. At hindi lang yun. No, siyempre, pagka nakita mo yun, dapat pinasasalamatan mo ang Panginoon. E di lalo na kung ikaw ay niligtas ng Panginoong Diyos at pinagmuni-muni mo yung mga ginawa ng Diyos para ikaw ay maligtas. No? At talagang lalo mong pasasalamatan ng Panginoon, hindi na lang dahil nakikita mong galaw ng Diyos dito sa sanlibutan ito, kundi talagang nakita mo, na-experience mo sa iyong buhay, paano gumalaw ang Panginoon, paano ka pinalaya sa kasalanan, paano nabago ka na isang new creation in Christ. Lahat yun, lalo mong pasasalamatan ng Panginoon. Tapos pag binasa mo Biblia, maintindihan mo, ah, kaya pala nangyari ito sa akin, itong ginawa ni Jesus Christ. Lalo kang magpapasalamat. Yan ang spirituality. No, hindi yung sinasabi mo lang na ang ganda ng aking pakiramdam. Parang kung lumabas sa aking sarili ngayon ah. Parang ano, iba na tingin ko dito sa mundong ito. Parang ano, lumagpas ako sa universe na ito. Hindi yun ang spirituality. Ang spirituality ay may connection sa isang personal na Diyos. Meron kang relasyon sa Kanya. Sinasamba mo siya, minamahal mo siya, pinasasalamatan mo siya. No? Kaya't yan nga ang isang bagay na makikita natin dito sa ating tinitingnan series ngayon sa Colossians. No? Particularly, itong Colossians chapter 1 verses 9 to 12 na kung saan si Pablo ay nananalangin para sa mga mananampalatayang nakatira sa Colossae. Yan ang spirituality. Ang spirituality ay nagpe-pray ka para sa mga kapwa mong naka-experience ng Panginoong Diyos. No? Kaya ito ginagawa niya, sabi ng Colossians 1, verse 9, "And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you." Kasama yun sa spirituality. May kausap kang Diyos, nagpe-pray ka sa Panginoong Diyos, nagpe-pray ka sa kapwa mong mananampalataya. Tapos may hinihingi kang specific, hindi lang ito general na, "And I pray, may God bless you." Meron akong napanood na palabas sa TV the other night, sabi ng isang nangangampanya, "God bless America!" Masyadong general, God bless. Bless America with what? Hindi, ang totoong spirituality, you ask for something specific. Kasama po yung tinan niyo, sabi ni Paulo, "Asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him." So ang buhay na talagang kaaya-aya sa mata ng Panginoon, yan ang spirituality. Again, tinan niyo, may connection sa Diyos. Hindi lang yun, ikaw eh mabait, ikaw eh matulungin, hindi. May connection sa Panginoon na kung ano standard ng Diyos, kung ano gusto ng Panginoon, yun ang ginagawa mo, yun ang sinusunod mo. Na ang Diyos ay natutuwa sa iyo. O tapos, pinakita pa dito ni Pablo, anong itsura nito? Anong itsura ng isang taong talagang spiritual? O ang sabi niya, general, no? Yung mga tao who are walking in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Pero ang detalye nito, ano itsura? Apat, sabi niya, bearing fruits in every good work. Oh, lumalago ka sa paggawa ng mabuti. Ano pa? Increasing in the knowledge of God. Lumalalim ka sa pangunawa mo patungkol sa Panginoong Diyos. Hindi ka spiritual pag hindi ka nag-grow sa pangunawa mo patungkol sa Panginoon. Susunod, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Nagkakaroon ka ng kapangyarihan at lakas na maging patient, mag-endure kahit na ano pang nangyari dito sa buhay mo. And finally, sabi niya sa verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance in the light. O yan, oh, giving thanks. Patuloy ka nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ginawa niyang kaligtasan para sa iyong buhay. Yan ang spirituality. Kaya pang gusto natin malaman, spiritual ba tayo? O tingnan natin ito. Ano sinasabi ni Pablo? Ito ang gamitin nating standard.
At ngayon, ang gagawin natin, tututukan natin itong ika-apat na paraan. Paano tayo, how could we walk worthy of the Lord, pleasing unto Him? At ang nakita nga natin dito, sabi ng verse 12, ito ang ika-apat na paraan. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Yan ang nais kong tutukan ngayon. Itong aspect na to ng Christian spirituality. No, nadaanan na natin ng kaunti ito last week, pero gusto ko pang bigyan ng detalye itong idea na to. At dahil ang dami nating matututunan kanina nung natapos akong pag-share dito, may lumapit sa akin na isang magiging bagong member ng ating church. Sabi niya, Pastor, maraming salamat. Naintindihan ko, nakita ko kung ano yung inheritance natin. O, di ba? Siyempre, magiging effect nun. Nagpasalamat siya sa akin. Pero sa puso niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon. Habang may dinidetalye ko ito, pinaliliwanag ko, siguro sa upuan niya, baka naiiyak siya, nagsumasamba, Lord, thank you, thank you, thank you. O, yan ang Christian spirituality. O kaya ngayon, tingnan natin kung ano tong pinagpapasalamat ng isang taong totoong spiritual. So sabi ko nga, nadaanan na natin ng konti yung ibang idea rito, balikan ko ang iba, tapos tingnan pa natin yung iba pang detalye. So tingnan ninyo, no? Tingnan nyo kung kanino nakatutok itong pasasalamat niya dito. Ito, nadaanan natin dati. Sabi niya rito, giving thanks to the Father. Pansinin ninyo, hindi niya lang sinabing giving thanks to God. Pagka God kasi, ang idea na pumapasok sa ating isipan, the greatness of God, the majesty of God, the power of God. Totoo naman lahat yun, of course. Pero siguro, ang gustong bigyan ng diin ni Pablo dito, the compassion of the Father, the kindness, the goodness, the grace, the benevolence. Yun ang dahilan kung bakit ang ginamit niya, giving thanks to the Father. Yung binigyan niya ng diin, yung fatherhood ng Panginoong Diyos. Tapos tingnan niyo pa, hindi kontento si Pablo na sabihin niya lang, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Hindi, nagbigay siya ng tatlong rason. Bakit tayo dapat nagpapasalamat sa Panginoon? At itong lahat ay may connection sa Diyos, at may connection sa Diyos Ama, at may connection sa ginawa niya sa atin through Jesus Christ. Okay, ano-ano yun may kita natin dito sa verse 12. Etong isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil siya ang nag-qualify sa atin, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Yan ang isa. Ikalawa na pinagpapasalamat natin, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Ikatlong ipinagpapasalamat natin sa Panginoon, verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Yung unang dalawa, kung papansin nyo, past tense yung ginamit dyan. We have who has qualified, nakaraan na. Sabi ng verse 13, He has delivered, He has transferred. Puro nangyari na. Hindi ito mangyayari pa lang, nangyari na to. And then sabi niya sa verse 14, in whom we have. Ito yung present status nila. Nasa kanila, sila ay pinatawad na, sila ay redeemed na. Ito yung status nila ngayon. They are in a status of redemption, status of forgiveness of sins. We have. Nasa atin ito ngayon. O yun ang sinasabi niya rito at pinapakita. So ito, yung mga bagay na pinagpapasalamat niya sa Panginoon. At lahat ng ito ay natatanggap natin through Jesus Christ. Para hanapin natin itong deliverance na to, itong transference na to from the kingdom of Satan to the kingdom of Christ, itong to be qualified, itong to experience redemption and forgiveness of sins, para hanapin natin ito sa sarili natin, o hanapin natin ito kay Mary, o hanapin natin ito sa mga santo, o hanapin natin ito sa ibang relihiyon, yung ganyang idea is to show disloyalty to Jesus Christ. It is to blaspheme, kumbaga, ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi sinasabi ng Biblia, makukuha lang natin ito kay Kristo. Dahil sa kanyang ginawa. We can never be forgiven apart from Christ. Kahit lumapit ka pa kay Mary, kung hindi ka kay Kristo lalapit, at kung dadagdagan mo pa si Kristo, hindi ka makatanggap ng kapatawaran. Kung gagamitin mo sarili mong kalakasan, you will never be qualified
to inherit the kingdom of God. Kung tumawag ka sa mga santo, you will never be transferred from the kingdom of Satan to the kingdom of Christ. Never. You can only receive all of those things in Christ. Kaya yan ang pinapakita dito. Okay, so yan yung mga ilang nadaanan natin last time. At ngayon, sabi ko nga, tutukan natin itong unang dahilan bakit tayo dapat nagpapasalamat sa Panginoon. Ang unang rason ba't tayo dapat nagpapasalamat sa Panginoon Diyos Ama ay dahil He has qualified us for a share or portion in the inheritance of the saints. Sabi ng verse 12, chapter 1 ng Colossians, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Tingnan niyo sa ibang translation, sabi ng New American Bible, who has made you fit to share. Sabi ng Christian Standard Bible, who has enabled you to share. Sabi ng Expanded Bible, who has made you able to have a share. Now, alam niyo itong verse 12 na to, habang pinag-iisipan ko, na-realize ko, ang daming katotohanan na nakasiksik dito, kumbaga nakalagay dito. Kaya gusto kong pigain, pasensya na kayo sa term, gusto kong pigain itong verse 12 na to para ilabas yung mga katotohanan yun. Ang ganda kasi, napakaganda. Ganito ang paraan ng pagpiga natin itong verse na to na para lumabas yung mga katotohanan. I'll do it by way of question and answer. Tanong, tapos tingnan natin yung sagot mula dito sa verse na to at sa mga related verses. Okay, unang tanong, who performed the qualifying? Sinong gumawa nun? Sabi nga, di ba? Who has qualified you? Sino may gawa nun? Paano tayo na-qualify? Sino? Sabi dito, who has qualified you? Ibig sabihin nito, this is a definite act of God. Ang Panginoon Diyos, ang klarong-klarong may gawa nito. God the Father and not we or any other human being ang nag-cause, kaya tayo, we became fit, we became qualified, we became sufficient, we became competent to share in the inheritance. Ang Diyos ang may gawa ng lahat nun. Katulad ng binanggit kong paulit-ulit nung nakaraan, ang pagkakaiba ng Christianity at ng ibang relihiyon, ang nagpapahiwalay ng Christianity sa ibang mga relihiyon, ang ibang relihiyon, ang turo, para kayo ay mapunta sa Diyos, magsumikap kayo. Magpakabait kayo sa sarili niyong kalakasan. Mapupunta kayo ng langit. Ang Biblia, iba. Ang sabi ng Biblia, hindi niyo kayang magpakabait sa sarili niyong kalakasan para mapunta ng langit. Kaya kailangan niyo ng Diyos. Kailangan ng Diyos ang gumawa ng kabutihan para sa inyo. Kailangan niyong gawin, tanggapin niyo itong ginawa ng Diyos para sa inyo para kayo makapasok sa kanyang kaharian. Diba sabi nga ng 1 John chapter 4 verse 9, in this, the love of God was made manifest among us that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ibig sabihin ng propitiation, yung kamatayan ni Jesus, ang sakripisyo na nagtatanggal ng galit ng Panginoon sa atin at mapalitan ng pabor ng Panginoon Diyos. Yan ang ibig sabihin ng propitiation. Hindi mo matatanggal ang galit ng Panginoon sa pamagitan ng paggawa mo ng mabuti kasi yung kabutihan mo, hindi sapat dun sa utang mo. Para kang gumawa ng trabaho, may utang ka ng 10 milyon, tapos yung trinabaho mo, worth 10,000 pesos lang. Hindi sapat yun. Kaya kailangan ng Diyos ang magbayad ng kasalanan natin dahil hindi natin kayang bayaran yon. Ganon din ang sabi na Romans 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Tinan nyo, no? Habang tayo ay makasalanan pa, hindi sinabing hinintay ng Panginoon Diyos na tayo magpakabait. And then, nung nakita ni Lord, ang bait nila, okay, sige, padadala ko na si Jesus Christ para mamatay para sa kanila. Hindi. While we were still sinners,
Yun yung time na ang Diyos binigay niya si Jesus, pinatay niya si Jesus, nilagay niya kay Jesus yung mga kasalanan natin, binuhos ng Diyos yung galit niya kay Jesus Christ para tayo pwede niyang patawarin. Yun yung napakaganda rito, no? So, itong sino nag-qualify? Ang Diyos. Kailangan gawin niya lahat yun. O ano pa? Anong klaseng itong qualification na ginawa ng Panginoon? This is a once for all acts of God. Again, nabigyan ko ng diin ito kanina, pero ulitin ko uli. Sabi dito, who has qualified? Pansin nyo? Yung idea dito, tapos na, nangyari ito. This is a once for all act. Hindi sinabi dito that God is making us qualified. Hindi yun ang nakalagay doon. Pag sinabi mong God is making us qualified, ibig sabihin nito, ang Diyos, ito parang progressive growth in holiness. Hindi, yung bang pinababait ka muna ng Panginoon at up to a certain point, pagka mabait ka na, and then qualified ka na makatanggap ng inheritance. Hindi, hindi yun. Sabi dito, who has qualified? Tapos na. Isang gawa lang ng Panginoon din yun, na-qualify na tayo. Now, alam nyo, yan ang dahilan kung bakit ang laki ng pagkakaiba nitong evangelical, biblical Christianity dun sa Roman Catholic kind of Christianity. This is what I mean. Ibig sabihin, ang Roman Catholicism, alam nyo, wala silang assurance of salvation. Wala silang understanding na ikaw ngayon ay ligtas na. Kaya ikaw ngayon ay pwede na magpasalamat at sabi mo, Hallelujah! Praise God! Ligtas na ako! Ano na? Tagalangit na ako! I'm now a child of God! Pasok na ako ng langit! Pag namatay ako, sigurado akong pupunta doon. Walang ganong idea ang Roman Catholicism kasi wala sila nitong concept of qualified past tense. Ano para sa kanila? Ang tingin ng Roman Catholic Church, you are being qualified. May ginagawa ang Panginoon. Iyon ang dahilan kaya kailangan mo ng sacraments. It's not enough to you, for you to have faith. Dapat dumaan ka ng mga sacraments, yung mga 7 sacraments sa Roman Catholic Church. Kailangan gumawa ka ng good works. Kailangan pag pumalpa ka doon, meron kang indulgence, magbabayad ka sa ganito, magbayad ka sa... Kasi all of that whole process is to make you qualified. It's a process throughout your whole life. In fact, hindi pa nga tapos yun. Patay ka na, you are still going through process. Paano? You will still have to go to purgatory. And when you're in purgatory, lilinisin ka pa dun ng lahat ng mga consequences, ng mga mortal, ng mga venial sins mo, or nandito sa mundo. Then, pag nalinis na lahat yun, okay, now you're qualified to go to heaven. Then there's no assurance of salvation. Pero dito sabi ni Paul, you are qualified. Qualified ka na. Praise God. Sino nagka-qualify? Ang Panginoon Diyos. Sino ang mga qualified? Sabi dito, you. Sa ibang translations, alam niyo sa ESV, kung titingnan niyo na mabuti yan, nakalagay dyan sa ESV, you. Pero may footnote na nakalagay dun sa ESV, kung titingnan niyo na mabuti, itong verse 12 na ito. Sabi doon sa footnote na nakalagay doon sa you, sa ilalim, some manuscripts as. Pag titingnan nyo ibang English translation, tulad siguro ng New American Standard Bible, ang nakalagay, who has qualified as. Pero may footnote, sabi doon, other manuscripts or some manuscripts, ang sabi, you. So depende sa translator kung ano gusto niyang piliin. Either you or us, okay lang, walang problema. I think ang gustong i-highlight pag sinabing he has qualified you, ang ibig sabihin, imagine kayo, you are Gentiles. And yet kayo, you are Gentiles, you're qualified. O, pag sinabi ng us, parang sinasabi, kayo Gentiles, pati kami, magkakasama tayo. Wala nang pagkakaiba. Whether Jew or Gentile, we're all qualified. So it really doesn't matter.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang. Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:31 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga! Araw po tayo ng Webes at 30 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Phil Lagtapon.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, unang dalawang testigo para sa Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio, humarap na sa impeachment court.
4: Ethics complaint isinampa laban kay Senador Pia Cayetano.
3: At sa kalakalan, LTFRB magpapatupad ng facial verification para sa mga pasahero ng ride-hailing apps. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Humarap na sa impeachment court ang unang dalawang testigo para sa Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa nagpapatuloy na impeachment trial sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Mabilis na natapos ang unang araw ng pagtalakay sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pamamagitan ng malalaking halaga ng perang nai and cash sa Office of the Vice President at noong siya ay kalihim pa ng Department of Education.
6: Humarap ang unang dalawang testigo na sina dating land bank managers Violeta Constantino ng Shaw Branch at Ninita Camposano ng DepEd Branch upang ibahagi ang naging proseso ng encashment ng mga halagang aabot sa 612.5 million pesos. Pinangunahan ni Representative Laila De Lima ang pagbibigay ng opening statement para sa prosekusyon na kalaunan ay pinatigil ni Presiding Officer Francis Escudero matapos ang ilang beses na pag-object ng depensa dahil sa umano'y pagbibigay ng konklusyon ni De Lima na ni Attorney Michael Poa ay hindi dapat isinasagawa hindi lamang sa harap ng impeachment court kundi maging sa harap ng mga Pilipinong sumusubaybay. Dahil dito nagpatuloy na lamang si Representative Joel Chua sa pagpresenta ng unang dalawang testigo upang isalaysay ang naging proseso ng encashment mula sa mga checking hiniling ng OVP at DepEd. Mabilis ang naging presentasyon matapos ang stipulation ng depensa o ang pag-aproba kaagad na totoo ang mga dokumento, signatories, date of encashment, stampings at dorsals ng transaksyon. Samantala, pareho namang sinabi ng dalawang testigo na highly unusual o hindi pangkaraniwan ang naging encashment ng mga naturang halaga sa mga ahensya na hindi umano normal para sa mga government agency. Spesipikong sinabi ni Camposano na kadalasan karanasan ay aabot lamang sa 10 milyong piso ang ine-encash kapag government transactions, hindi gaya ng ginawa sa DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte Carpio na 3 beses nag-withdraw ng higit 30 milyong piso. Nagpatuloy naman ang sesyon sa mga katanungan ng Senator Judges. Sa pagtatapos nito, inaprubahan na rin ng impeachment court ang pag-issue ng subpoena para sa mga susunod na testigo na sina Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o IGFAO, Sailin Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA IGFAO at Marivic Pareha, Director ng House of Representatives Legislative Information Resource Management Department. Silang tatlo ang haharap sa witness stand mula August 3 to 5. Inanunsyo rin ni Presiding Judge Escudero na hindi napapalitan ang pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya na unang naging suwestiyon ni Senator Judge Paolo Benigno Aquino dahil hindi umano pareho ang desisyon ng dalawang panig. Pabor ang prosekusyon samantalang tumutol naman ang depensa. Mananatili sa dating napagkasunduang order ang presentasyon ng ebidensya. Tatapusin muna ng prosekusyon ang lahat ng kanilang witness sa lahat ng article na susundan naman ng paglalatag mula sa defense team. Kasunod ng pag-issue ng subpoena sa mga susunod na testigo ng prosekusyon, ipagpapatuloy ang impeachment trial sa susunod na Lunes, Agosto 3, sa kapareho nitong oras na alas 10 ng umaga. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Panig ng depensa, iginiit na hindi issue ang pag-withdraw ng pera, kundi ang paggamit nito para sa Article 1 ng impeachment trial. Para sa detalye, nagbabalik si Shekinah Abalon.
6: Sa pagtatapos ng impeachment trial kahapon, sinabi ni spokesperson and defense lead attorney Michael Poa sa post-trial press ko na hindi nila nais maging petty o pagtuunan pa ng pansin ang mga hindi naman mahalagang bagay sa pagtalakay ng Article 1 hinggil sa confidential funds. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na nagkaroon ng cross-examination ang depensa sa parehong witnesses kahapon na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano. Ani Poa, hindi naman issue ang pag-encash ng naturang halaga ng pera. Sa halipang dapat pagtuunan ng pansin sa Article 1 ay ang paraan ng paggamit ng nasabing halaga para mapatunayang inosente ang vice-presidente sa idinidiing sala sa kanya. Dahil dito, naniniwala din ang depensa na hindi mahalaga ang testimonya ni na Constantino at Camposano na highly unusual o hindi pangkaraniwan ang naturang transaksyon dahil hindi naman umano ito ang pinatutungkulan ng Article 1. Samantala, iginiit naman ng prosekusyon sa kanilang sariling press con na patikim pa lamang ang mga naging pahayag ng unang dalawang testigo hinggil sa confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor, naniniwala siyang sunod na mapatutunayan ng korte ang betrayal of public trust at violation of the Constitution sa kung paano ginamit ng pamunuan ng vice-presidente ang labis-labis na halaga ng perang mula sa bayan. Dagdag pa ni Lead Prosecutor Jervel Luistro, mas lalong mauunawaan sa mga susunod na sesyon ang naging sala ng pangalawang pangulo sa oras na iharap nila ang testigo hinggil sa pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, ilang women's rights advocates, academics at feminist groups ang naghain ng ethics complaint laban kay Senadora Pia Cayetano. Ito ay dahil sa anilay pag-post nito ng spliced video ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Hiniling ng mga complainant sa Senate Ethics Committee na imbestigahan ang reklamo at patawan ng kaukulang disciplinary sanctions si Senator Pia Cayetano. Ayon kay Joanna Comeran ng Every woman, hindi nila tamang asal ng isang senator judge ang pag-post ng spliced video habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sinabi rin ng mga complainant na nilabag ni Senadora Cayetano ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA at ang sinumpaang tungkuli ng mga senator judge na maging patas. Samantala, sinabi naman ni Senate Ethics Committee Chair Senator Vicente Soto III na tatalakay ng komite ang reklamo sa Agosto 6 at hiwalay ito sa impeachment trial. Naging kontrobersyal ang post matapos sabihin na mga complainant na kulang sa konteksto ang video ni Representative Diokno at Senator Alan Peter Cayetano na anilay nagbigay ng maling impresyon sa usapin ng fishing expedition.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: LTFRB magbabatupad ng facial verification para sa mga pasahero ng ride-hailing apps. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Naghahanda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng panuntunan na mag-oobliga sa mga pasahero ng ride-hailing apps na sumailalim sa facial verification upang mapalakas ang seguridad ng mga rider. Ayon sa LTFRB, kailangang magsumite ng government ID at magpa-real-time facial verification ang mga pasahero bago sila makagawa ng account sa app. Sa ilalim ng panukala, maaaring tanggihan o kanselahin ng mga driver ang booking ng mga hindi verified na pasahero nang walang parusa. Naghahanda rin ng LTFRB ng grievance mechanism para mabigyan ng pagkakataon ng mga rider na magpaliwanag bago sila alisin sa platform o kanselahan ng permit. Samantala, mahigit 1.2 milyong manggagawa ang posibleng hindi na magbayad ng income tax kung itataas sa 350,000 pesos kada taon ang tax-exempt income mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ayon sa Department of Finance, maaaring madagdagan ng hanggang 5,000 pesos kada taon ang take-home pay ng mga pasok sa bagong tax bracket. Tinatayin 60 billion pesos naman ang maaaring mawala sa kita ng pamahalaan na posibleng mabawi sa pamamagitan ng mas mataas na excise tax sa ilang produkto. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 67 centavos sa US dollar, 43 pesos at 73 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 75 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 42 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang low pressure area o LPA sa karagatang sakop ng Nasugbu, Batangas, habang nakakaapekto naman ang hangin ng easterly sa hilagang Luzon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng LPA. Ang Cagayan Valley ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot naman ng easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 25.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:39 at lulubog dakong 6:26 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ASEAN at China ayaw matulad sa Strait of Hormuz ang South China Sea ayon sa DFA.
4: Senador Marcoleta at Senador Estrada itinalaga bilang vice chairs ng Blue Ribbon Committee.
3: At sa palakasan, Alex Iala pasok sa quarterfinals ng Mubadala DC Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kapwa na East ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at China na maiwasang maging sentro ng matinding tensyon ng South China Sea at hindi matulad sa Strait of Hormuz, kaya patuloy ang pag-uusap nito para sa isang code of conduct. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, nakikita na niya ang political will ng ASEAN at China na makabuo ng naturang kasunduan kasunod ng nangyayaring tensyon sa Strait of Hormuz. Sinabi rin niyang buwan na ngayong nagpupulong ang mga opisyal at ang Pilipinas ang magsisilbing chair sa susunod na meeting na nakatakda sa Agosto. Samantala, nagpahayag din ng suporta si ASEAN Secretary General Cao Kim Horn na umaasang makukumpleto ang Code of Conduct bago matapos ang taon. Ayon kina Lazaro at Cao, makatutulong ang Code of Conduct upang mapanatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon sa South China Sea at maiwasan ang paglala ng sigalot sa rehiyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita, hinirang si Senator Amy Marcos bilang isa sa mga Deputy Minority Leader ng Senado matapos siyang inumina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Inaprubahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nominasyon matapos itong walang tutol na tanggapin sa plenaryo. Bilang Deputy Minority Leader, magiging ex officio member si Senadora Marcos ng lahat ng permanenteng komite ng Senado alinsunod sa Senate Rules. Bukod dito, nahalal din ang Senadora bilang chairperson ng Senate Committee on Cooperatives, habang nakumpleto na rin ng Senado ang pagpili ng mga chairperson ng iba't ibang komite.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, inihalal din ng Senado sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jingoy Estrada bilang mga vice chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee. Pinamumunuan ang komite ni Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang chairperson noong nakaraang linggo kapalit ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang naman sa mga miyembro ng komite sina Senador Christopher Lawrence Bongo, Robin Hood Padilla, Camille Villar, Mark Villar, Francis Escudero at Amy Marcos. Samantala, nahalal si Senator Senate President Sherwin Gatchalian bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance na dati niyang pinamunuan bilang Chairman. Nauna nang nahalal si Senador Mark Villar bilang Chairman ng Finance Committee na siyang tumatalakay sa panukalang pambansang budget.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Quezon Province bandang alas 10:11 ng kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol sa layong 93 kilometers northeast sa bayan ng Humalig. Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Dagdag pa ng ahensya, walang inaasahang pinsala pero posible ang mga aftershock.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Nakitaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng kakulangan ang flood control project sa Barangay Talomo Proper, Davao City na maaaring nag-ambag sa matinding pagbaha sa lugar. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, hindi kumpleto ang pagkakakabit ng mga gabion sa dike at hindi agad natugunan ang problema na naitala noon pang 2019. Kinwestiyon din ni Dizon ang hindi pagpapatupad ng dredging at flood control master plan, habang sinabi naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na matagal nang nakahanda ang plano ngunit hindi pa na ipatutupad.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Pinasuko ni Filipina tennis star Alex Iala ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada para makapasok sa quarterfinals ng Mubadalak BC Open. Nakabawi si Iala mula sa 5-1 na lamang ni Fernandez sa second set bago manalo sa tiebreak. Ito na ang ikalawang sunod na torneo kung saan tinalo niya ang isang defending champion.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Umakyat naman sa round of 16 ng Philippine International Challenge si Clarence Villaflor matapos talunin si Indian player Harshil Dani sa score na 21-16, 21-12. Tinapos ni Villaflor ang laban sa loob ng 32 minuto. Susunod na haharapin ni Villaflor si Tanawat Imjit ng Thailand. Sa ating pagpapatuloy, Department of Justice na nindigang babawiin ang mas maraming pondo sa flood control scam.
4: DepEd, naghahanda ng bagong panuntunan sa otomatikong suspensyon ng klase sa matinding init at sakuna.
3: At sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagbabala ng matinding ganti sa Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na ipagpapatuloy ang pagbawi ng mas marami pang pondo ng pamahalaan na umano'y napunta sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5th State of the Nation Address na 841 million pesos na ang naibalik sa pamahalaan mula sa mga sangkot sa kaso. Ayon sa DOJ, ang mga pondong ito ay nagmula sa mga individual na nasangkot sa scam at kalaunan ay naging state witnesses. Kabilang sa mga naibalik sa National Treasury ang mga pondong mula kina Henry Alcantara, Sally Santos, Gerard Opulencia at Roberto Bernardo sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines. Sinabi din ng DOJ na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa Office of the Ombudsman na siyang may mandato na usigin ang mga sangkot sa flood control scandal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Tinalakay ng House Committee on Health ang hindi pantay na sahod ng mga public health worker na nasa local government units o LGUs kumpara sa mga nagtatrabaho sa mga national government agency. Sa pagdinig, sinabi ni Asenso Pinoy Party List Representative Henry Oaminal Jr. na nahihirapan ang mga LGU na makahikayat ng mga health worker dahil sa mababang sahod. Kinwestiyon ng mga mambabatas ang Department of Budget and Management, Department of Health at Department of Interior and Local Government kung papaano matutugunan ang hindi pantay na sahod ng mga health worker. Sinabi ng DOH na maaaring amyendahan ang Republic Act 6758 at bumuo ng mga bagong panuntunan kasama ang DBM habang iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat ipatupad ang probisyon ng Magna Carta of Public Health Workers tungkol sa pantay na sahod. Sa huli, inaprobahan ng komite ang mosyon na pagsamahin ang mga panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Magna Carta of Public Health Workers.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang tampok na ulat, nagsusulong ang Department of Education o DepEd ng isang panuntunan para sa otomatikong pagsuspinde at pagpapatuloy ng face-to-face classes at on-site work sa mga paaralan kapag may matinding init o iba pang panganib. Sa ilalim ng panukala, otomatikong masususpinde ang mga klase kapag umabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index o kapag may opisyal na babala sa malakas na ulan, volcanic smog, at iba pang panganib sa kalusugan at kaligtasan. Papayag din ang mga lokal na pamahalaan at school heads na magdeklara ng localized suspension o resumption ng klase batay sa aktwal na sitwasyon sa kanilang lugar. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng panukala na mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang ipinagpapatuloy ang pagkatuto at isusumite ito sa Malacañang matapos ang serye ng konsultasyon sa iba't ibang sektor.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Nagbabala si US President Donald Trump ng matinding tugon laban sa Iran matapos nitong umatake sa mga base ng Amerika sa Jordan. Kasunod nito, tumaas ang presyo ng langis dahil sa pangambang maapektuhan ng pandaigdigang supply. Samantala, nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon kabilang ang isyu sa Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng supply ng langis.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Posibleng pagbayarin si Prince Harry at iba pang complainant ng milyong-milyong halaga matapos matalo sa privacy case laban sa publisher ng Daily Mail. Ayon sa korte, umabot sa 34.5 million pounds ang legal costs ng Associated Newspapers habang ang reklamo tungkol sa mga illegal na pangangalap ng impormasyon gaya ng phone hacking. Patuloy na tinatalakay ng High Court ng London ang halagang dapat bayaran ng mga natalo panig.
1: Bagong araw, bagong diwa.
3: Mula po ito sa Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong atrenta ng Hulyo 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Phil Lagtapon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, alas 6:56.
7: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
8: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Gusto mo bang magtrabaho ng may ngiti sa mukha at saya sa iyong puso? Then work with a thankful heart. Napansin ko na ang taong puno ng pasasalamat sa puso ay mas madalas masaya at positibo kaysa hindi. She would gladly serve nang hindi binibilang ang oras o ang trabahong mayroon siya. Lilipas ang araw na ang dami na pala niyang natapos sa trabaho, maluwag sa puso niya ang gumawa dahil puno siya ng pasasalamat. Mahirap maging grateful pagkatapos ay magdarabog ka o sisimangot. A thankful heart, more often than not, translates to a happy countenance and motivated work. Kaya, ang pabaon kong paalala para sa iyo ngayon, work with a thankful heart. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Naniniwala ka bang ang trabaho mo ay biyaya ng Diyos sa iyo? When you work, you are not just serving your boss, your customers, or your company. Sa pamamagitan ng trabaho mo, ay maaari mo ring mapaglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng maayos na paglilingkod sa iba. And what should be our attitude when serving God? Ang sabi sa Psalm 100, verse 2, "Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing." Kung ang trabaho mo ay bigay sa iyo ng Diyos, ang magtrabaho ng may kagalakan at pasasalamat sa

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Hulyo 30, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

Para sa aton balita lokal, ginpabakod nga kahapsay kagaluwasan sa Coronadal, highlight sa mga operasyon sang TFKK kag CSD. Honorarium sang mga purok president sa syudad sang Coronadal na panagtag na. Serbisyo medikal gindulong para sa mga persons with disability sa syudad sang Coronadal. Lalaki ginlagas kag ginluthang patay sa Banwasang Tampakan. Lalaki arestado sa sunopa pagpangawat sang mga abokado sa Banwasang Tupi. Isa ka individual arestado sa search warrant 46,000 pesos nga balor sang sunopa Shabu na kumpiskar sa Lake Cebu. Pito ka trabahante sa South Cotabato na bayaran sang halos 400,000 pesos matapos maresolba ang labor case. 101 ka aplikante na hired on the spot sa Tinalak 2026 job fair. Masobra 4,700 ka benepisyaryo sa isulan nakabaton sang uplift assistance.

0: 16th Takurong Business Week formal nang ginbuksan. Masobra 63,000 ka mangunguma kag mangingisda sa Sultan Kudarat nakabaton sang cash assistance halin sa DA. 179 ka barangay sa Rehiyon 12 apektado sang bagyong Quiapo sunod sa OCD 12. 52 ka pamilya na apektuhan sang nasambit nga bagyo. Para sa aton balita nasyonal, 8-9 ka bagyo posible magsulod sa Pilipinas umpisa sa bulan sang Agosto 8-9 subunga tuig. DOE magpagwa sang bag-o nga pagsulundan para mapadasig ang pagbutang sang home solar panels. Dole suportado ang panawagan sang presidente nga ipataas sa 350,000 pesos ang tinuig nga income tax exemption. Para sa aton balita international, 13 ginpawian sang kabuhi matapos ang mabaskog nga linog nga nagtayog sa Japan. Wildfire sa Europe kag North America mas naglalapas suno sa mga eksperto. Anom na ang o anom katao ginbawian sang kabuhi bangod sa Legionnaires' disease sa New York City. 30 katao ginbawian sang kabuhi sa pagpangatake sa isa ka komunidad sa Nigeria. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. Balita nasyonal. DXKI Balita.

sa dugang pa nga balita lokal. Naotasan sang kabuhi ang isa ka lalaki matapos ginluthang sa City of Bampoy, Barangay Lampitak, Banwasang Tampakan, Martes sang hapon. Suno sa Tampakan Municipal Police Station, nagapangayo suno pa sang bulig ang biktima sa isa ka kubo bangod may nagalaga sa iya. Apang nagapadayon ini nga nagadalagan kag nagtago sa isa ka talamnan o kon umasang mais. Pila ka tion matapos naglabot ang duha ka lalaki nga nagalaga sa iya kag namangkot sa nagapanag-iya sang kubo kag sa gunson nga may lupok sang pusil ang na pamatian halin sa direksyon sa uma. Nasapuan ang biktima nga may igo sang bala kag gindeklara nga wala na sang kabuhi. Gindala naman ang iya lawas sa punerarya para sa autopsy. Sa ginhiwat nga hot pursuit operation, naarestar ang duha ka suspek kag sa karon yara na sa kustodiya sang Tampakan Municipal Police Station samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Suno sa mga suspek, ginapatihan nila nga nalambigit sa carnapping ang biktima apang ginpaklaro sang kapulisan nga wala pa sang opisyal nga ebidensya nga nagapamatuod sa nasambit nga aligasyon. Padayon pa nga ginahibalo sang otoridad ang motibo sa pagpangluthang. Alas 7:30 ang aton iyang atakna. Arestado ang isa ka 27 anyos nga lalaki matapos suno pa nadakpan nga nagapangawat sang mga abokado sa isa ka plantasyon sang Dole Stanfilco sa Sitio Latil, Barangay Cablon, Banwasang Tupi, adlaw sang Martes. Suno sa Tupi Municipal Police Station, banda alas 6:20 sang gab isang nakabaton sila sang tawag halin sa Delphian Security Agency angot sa insidente. Gilayo naman nga nagresponde ang mga pulis kag naghiwat sang beripikasyon. Sa imbestigasyon na tukiban banda alas 5:45 sang hapon sang madakpan o nadakpan sang isa ka security guard ang suspect nga ginkilala kay alias J, 27 anyos, may asawa, vendor kag residente sang Barangay Akmo ng Tupi. Samtang suno pa nagapanguha sang mga preskang abokado sa sulod sang plantasyon. Nakumpiskar halin sa suspek ang isa kasakong abokado kaginabulod banta may kabugaton 40 ka kilo kag nagabalor sang kaping kulang 20 mil. Matapos ginpabalo sa suspek ang rason sang iya pagka-arestar kag ang iya mga kinamatarong, gindala ang suspek sa Tupi Municipal Police Station para sa nagakaigo nga proseso. Ginpaidalo man ini sa medical examination bag-o ginpriso sa custodial facility sang istasyon. Ginapreparar na sang kapulisan ang kaso nga theft batok sa suspect para sa inquest proceedings sa Office of the Provincial Prosecutor sa Pulomulok.

Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang isa ka 40 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Jomar matapos makumpiskaran sang ginapatihan Cebu sa ginhiwat nga search warrant sa barangay Lake Lahit, Banwasang Lake, Cebu kagahon sang Martes. Suno sa kapulisan na recover sang mga operatiba ang tatlo ka sa chase ng ginapatihan nga Cebu na may kabugaton 6.9 gramo ka ginabulubanta na gabalor 46,920 pesos. Ginhiwat ang operasyon sang Lake Cebu Municipal Police Station kabulig ang South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit, South Cotabato Provincial Intelligence Unit kag Second South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Gindala ang suspek kag ang mga ebidensya sa Lake Cebu Municipal Police Station para sa nagakaigo nga dokumentasyon. Ginapreparar naman ang kaso pagbayular sa Sections 11, Article 2 sang Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect.

Nahatagan sa kabugusan mas sobra 399 mil pesos ng monetary benefits ang pito ka trabahante matapos maresolba sa Department of Labor and Employment o Condole 12 ang isa ka labor standard case batok sa isa ka food service establishment. Nag-ugat ang kaso sa labor inspection nga ginpatigayon sa bulan sang Marso subong tuig sa isa ka food service business nga may 8 ka trabahante. Natumod sang Dole 12 ang ila pagbayular sa labor standards, lakip ang kulang nga sweldo, overtime pay kag 13th month pay. Lakip ang hindi pagbayad sang premium pay para sa mga trabaho nga gin himo para sa adlaw sang pagpahulay. Ginhiwat sang Dole 12 ang nagakaigo nga proseso suno sa mga kagahom sini nga mag-inspeksyon kag magpatuman sang mga layi sa idalom sang Article 128 sang Labor Code of the Philippines Republic Act number 11058 kag Department Order number 328 o 238 series of 2023. Sa ginhiwat nga settlement conference nga ginpangunahan ni Labor and Employment Officer 3 kag Hearing Officer Jenny Ilumen, voluntaryo nga nagsunod ang employer sa compliance order kag ginbayaran ang kabug-usan 399 kag masobra 300 pesos nga dapat mabaton sang pito ka trabahante. Sunod sa Dole 12, kabahin ini sang padayon nga pagpatuman sang labor inspection kag enforcement program. Agad masiguro ang pagsunod sang mga employer sa mga layi kag maprotehiran ang kinamatarong sang mga trabahante. Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot sa masobra isa ka gatos ka job seekers ang na-hired on the spot sa Tinalak 2026 job fair sa ginpatigayon sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Kabug-usan na 1,236 ka aplikante ang nagpartisipar sa job fair kung sa 50 ka local kag overseas employers ang nagpartisipar. Ginhiwat ang aktibidad paagi sa Provincial Public Employment Service Office o CONPESO, kabulig ang Department of Odole kag Department of Migrant Workers o CONDMW. Nakigbahin man sa aktibidad ang CHED, Department of Agriculture, DOST, DTI, National Housing Authority, Pag-ibig Fund, PhilHealth, TESDA, DSWD kag Overseas Workers Welfare Administration. Naghatag naman ang mga talatapan sang impormasyon kag serbisyo para sa mga nag-intra sa job fair. Lakip ang mga programa may kaangtanan sa trabaho, skills training, social protection kag iban pang serbisyo sang gobyerno.

Para sa dugang pangabalita lokal, naglabot sa masobra 4,700 ka benepisyaryo sa banwasang isulan ang nakabaton sang bulig pinansyal sa ginhiwat nga uplift assistance payout adlaw sang Lunes sa Municipal Gymnasium. Ang mga benepisyaryo na pili paagi sa Community-Based Monitoring System o kung si CBMS 2023-2024 kag nangin maayo ang pagpanagtagsang ayuda sa pagpangunas sang Public Employment Service Office sang isulan. Nangin madinalagon ang programa sa pagpakigangot sang DSWD, Land Bank kag Philippine Statistics Authority. Suno sa lokal nga gobyerno, tinutuyo sang Uplift Assistance Program nga makabulig sa pagpaayo sang panginabuhian sang mga kwalipikado nga residente sang isulan. Alas 7:40 ang ato niyang atak na abyan. Formal na nga nag-umpisa ang 16th Tacorong Business Week sa Tacorong City Cultural and Sports Center adlaw sang Martes. Kag nangin highlight sa pagbukas ang Sulong Tacorong Trade Fair kag Post-Graduation Job Fair. Ginpangunahan ni Mayor Lina Montilla ang opening ceremony kag ribbon cutting kaupod ang iban pang opisyal sang syudad kag mga partner agencies. Sa trade fair, lakip o highlight ang nagkalain-lain nga produkto lokal. Samtang sa job fair naman, 45 ka kumpanya ang nagtanyag sang trabaho para sa mga fresh graduates kag iban pang nagapangita sang ubra sa o paagi sa on-site recruitment. Sunod sa mga organizer, dugay na o magalawig ang Business Week, tub-tub, subong adlaw, samtang magapadayo naman hasta Agosto o Agosto 2 ang iban pang aktibidad, lakip ang MSME Fair, Kadiwa ng Pangulo, Livelihood Fair, Young Entrepreneurs Fair, Open Flea Market, Skills Competition, kag Nightly Entertainment, isip kabahin sang pagpabakod sang lokal nga negosyo kag panginabuhian.

0: Masobra 63 mil kamangunguma kag mangingisda sa probinsya sang Sultan Kudarat ang nakabaton na sang tig 2,325 pesos nga unconditional cash assistance sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o CONPAFP sang Department of Agriculture o CONDA. Sunod sa datos sang DA, naglabot na sa masobra 63,200 ang sa kabugusan nga masobra 69,800 nga target nga benepisyaryo ang nahatagan sang ayuda nga may kabugusan nga balor masobra 147 milyones ka pesos. Lakip ang mga benepisyaryo. O ang mga benepisyaryo naghaliin sa Isulan, Bagong Bayan, Esperanza, Debac, Senator Ninoy Aquino, Calamansig, Colombio, Lambayong, President Aquino o President Quirino kag Tacoronc City. Suno kay DA Regional Executive Director Dr. John Pascual, tinutuyo sang programa nga mabuligan ang mga mangunguma kag mangisda nga mabuhinan ang epekto sang nagataas nga galastuhanan sa produksyon kag mga hangkat nga gintugas sang sitwasyon pang ekonomiya. Sa bilog nga Region 12, masobra 248,700 sa masobra 326 ka target nga benepisyaryo o 326,000 ka benepisyaryo ang napamatud-an nga kwalipikado para sa ayuda. Magapadayon man ang pagpanagtag sang cash assistance sa South Cotabato, Cotabato Province, Sarangani, kag General Santos City. Ginauhag naman ni PAFP focal person Janeth Fernandez ang mga mangunguma kag mangingisda nga i-monitor ang masunod nga mga anunsyo sang Ila City kag Municipal Agriculture Offices para sa schedule sang pagpanagtag sang ayuda. Alas 7:45 ang aton nga takna sa ulihing balita lokal. Apektado ang isa kagatos kag 79 ka barangay sa Region 12 tugas ang epekto sang bagyong Quiapo. Suno kay Office of Civil Defense o kon OCD 12 Information Officer Beverly Ann Santos, padayon ang koordinasyon sang mga lokal nga gobyerno kag mga talatapan sang gobyerno sa ginahiwat nga post disaster needs assessment para mahibaluan ang kalaparon sang damyos kag ginakinahanglan nga bulig. Suno sa initial nga report, yara sa 52 ka pamilya o kon mas sobra 250,000 ka individual ang naapektuhan sang bagyo sa rehiyon. Panumdom sang otoridad sa publiko nga magpabilin alerto kag unahon ang kaluwasan. Ginauhag man ang mga residente nga sundon ang mga abiso sang gobyerno, hibalon ang pinakamalapit nga kalana ang evacuation centers kag padayon nga i-monitor ang mga opisyal nga impormasyon angot sa kondisyon sang panyempo kag mga tikang para sa kaluwasan.
1: Balita Nasyonal.
0: Gina-expektar ang 8 tubtubsyam ka bagyo ang mag-igo kag magsulod sa Pilipinas sa nabilin nga binulan subong nga tuig 2026 base sa forecast sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA. Ginpahayag ni PAGASA Iloilo weather forecaster Engineer Rolly Cuenca nga sa bilog nga tuig mayara na sang average nga 19 tubto 20 ka bagyo ang nagsulod sa Pilipinas kung sa diin ika-11 na diri ang bagyo nga si Quiapo. si Quiapo naman ang nagkumpleto sa kota sang duha tubtob apat ka mga bagyo sa bulan sang Hulyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR subong nga tuig. Sa masunod nga bulan sang Agosto, duha tubtob apat man ka bagyo ang ginaexpektar nga magsulod sa PAR. Pahayag pa ni Engineer Cuenca, posible naman nga maggamay ang kadamon sang mga bagyo nga magsulod sa Pilipinas bangod sang amat-amat nga pag-epekto sang ginaexpektar nga Super El Nino. Ginpahayag sang Department of Energy o kon DOE nga nagapreparar na ini sang bagong pagsulundan para himuon mas dali kag mas dasig ang pag-install sang solar panels kag battery storage system sa mga kabalayan. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, tinutuyo sini nga mabuhinan ang mga ginakinahanglan nga permit kag proseso para sa mga pamilya nga luyag magamit sang solar energy para sa ilang konsumo kag hindi para magbaligyas ang kuryente sa distribution utility. Ginpabutyag man ni Garin nga ginaexpektar mapagwa ang nasambit nga pagsulundan sa sulod lang sang isa ka bulan. Kadungan sini liwat gin pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa iyang ikalimang sona ang gilayon nga pagpasa sang sariling kuryente act o pagpasa sang sariling kuryente act. Suno sa presidente, tinutuyo sang ginaduso nga layi nga himuon simple kasarangan kag mas dasig ang pag-install sang solar panels kag battery storage systems para sa mga balay agod makabulig sa pagpanubo sang galastuhanan sa kuryente sang mga Pilipino. Dugang pa sang DOE ang bag-o nga pagsulundan nakaplastar sa tinutuyo sang sariling kuryente act nga babuhinan ang red tape kag mapadasig ang paggamit sang renewable energy sa mga kabalayan. Para sa aton ulihing nga balita nasyonal, suportado sang Department of Labor and Employment o kondole ang panawagan ni Presidente Marcos Jr. nga ipataas sa 350,000 pesos ang tinuig ng income tax exemption ceiling. Suno kay Labor Secretary Francis Tolentino, maghahatag ini sang gilayon nga ginhawa sa pinansyal sang middle income workers o kon nagasweldo sang lapaw sa minimum wage kag sa mga gagmay nga negosyo. Ginpabutyag man sang Tiglicom nga mas damo pa ang makabenepisyo sa tion nga himuon 350,000 pesos sa panubo ang annual income tax exemption ceiling. Ginauhag naman ni Secretary Tolentino ang mga mamalidha nga iprioridad ang gilayon nga pag-amyenda sa National Revenue Code. Suno sa iya, pwede mapadasig ini sang Kongreso bago matapos ang tuig kadungan sang paglantaw sang administrative relief kapareho sang mga tax amnesty nga pwede hiwaton sang Bureau of Internal Revenue sa idalom sang kasamtangan nga mga layi.
1: Balita sa luwas sang pungso. DXKI Balita.

Naglabot na sa 13 ang nautasan sang kabuhi matapos ang 6.8 magnitude nga linog nga nagtayog sa Kumamoto Prefecture sa isla sang Kyushu sa nabagatnan nga bahin sang Japan. Suno sa mga otoridad, duha ka babaye ang napatay sang natiphag ang isa ka shopping mall samtang padayon pa ang search and rescue operation para sa posible nga mga natabunan. Madamo man nga mga balay, dalan kag establishmento ang naguba samtang nilibok ka pamalay ang nadulaan sang kuryente. Temporaryo man nga ginsuspende ang operasyon sang Kumamoto Airport kag nagpadala ang gobyerno sang kapin 3,600 ka personahe para sa rescue kag relief operations. Kinpagwa man ang tsunami advisory o advisory nga sang ulihi ginbawi apang ginpahanumduman sa gihapon ang publiko nga magbantay sa posible nga aftershocks kag landslide sa masunod nga mga adlaw. Suno sa Prime Minister sang Japan, padayon ang gobyerno sa paghatag sang bulig sa mga apektado samtang padayon man ang assessment sang posible nga mga damyos o sang mga damyos. Ginauhag man ang mga residente nga likawan anay ang delikado nga mga lugar agud masiguro ang ila kaluwasan.

Nagapadayon ang paglalaas ng mga wildfire sa Europe kag North America samtang ginapahayag sang mga siyentista nga ini resulta sang epektong sang climate change kag iban pang hinimuan sang tawo. Sunod sa mga eksperto, bisan naganubo ang kabugusan nga kaso sang sunog sa kalibutan bangod sa mas maayong mga fire management sa Africa kag Asia, nagataas naman ang kadako kabaskog kag kadasig sang mga sunog sa Europe kag North America. Sa siningatuig, ang Spain nagtala sang pinakadako nga wildfire sa history sang pungsod samtang ang Canada kag Estados Unidos naka-record naman sang mas madamo nga nasunog nga duta kumpara sa nagligad nga mga tuig. Ginpahayag sang mga scientist nga ang mas mataas nga temperatura kag mas mamala nga klima nagapadali sa paglungtad kag paglaptas sang kalayo. Ginasiling man nga ang padayon nga o ang nagapadayon nga El Nino mahimo pa magpalala sang peligroso nga sunog sa pila ka bahin sang kalibutan sa masunod nga mga bulan. Bangod sa ini, ginaduso sang mga eksperto ang mas maayong preparasyon sa fire prevention programs kag pagdumala sang mga kagulangan na gud mapanubo ang risgo sang mas grabe nga mga wildfires sa palaabuton. Alas 7:55 sa dugang pang balita international, naglabot na sa anom ang ginbawian sang kabuhi bangod sang outbreak sang Legionnaires' disease sa Upper East Side sang New York City. Sunod sa mga health official, yara na sa kabugusan 90 ka kaso ang napagkit apang wala pa sang bag-o nga kaso ang nadugang halin sang Hulyo 17. Anom ka pasyente ang padayon nga ginabulong sa ospital samtang 65 naman ang nakapuli matapos ang mga ini ginbulong. Ginhiluan kag gindisinfect na sang mga otoridad ang mga cooling towers nga may positibo nga resulta sa Legionella bacteria kag nagapati sila nga nakuha na ang ginhalinan sang impeksyon. Ang Legionnaires' disease isa ka mabaskog nga klase sang pulmonya nga makuha paagi sa paginhawa sang kontaminado nga mga pataksang tubig sa hangin. Hindi ini kasagaran o masami nagalapta halin sa isa ka tawo pagkadto sa iban kundi mahimo makuha sa mga sistema sang tubig sa mga establishmento. Ginalauman sang mga opisyal nga mapabili na ang kontrolado o nga kontrolado ang sitwasyon samtang padayon ang pag-monitor sa panglawas sang publiko. Para sa aton ulihing balita sa luwas sang pungsod. Naglunsar sang pagpangatake ang mga armadong kalalakinan sa banwas sang Naridon sa estado sang Kaduna sa northwestern Nigeria. Ininagtugas ang kamatayon sang yara sa 30 katawo kag madamo naman ang napilasan. Suno sa mga residente, natabo ang pagpangatake adlaw sang Domingo sang samtang nagapahuway ang mga pumuluyo. Ginpahayag ni Southern Kaduna Peace and Security Network Director Christopher nga pareho man nga mga komunidad ang ginatake sang nagligad nga tuig. Gindala ang mga patay nga lawas sang biktima sa isa ka malapit nga ospital samtang ginapreparar ang ila paglubong. Wala pa sang opisyal nga pahayag ang mga otoridad kung sino ang responsable sa pagpangatake. Nagapadayon ang investigasyon samtang nagapanawagan ang komunidad sang masugot nga seguridad agud malikawan ang kapareho nga insidente. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang GSA 2 DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!